0: Sa ronda, no, sa kay Papa, da kay Mama, good morning sa inyo.
1: Good morning!
0: Kay si X-Man, good morning.
1: Good morning!
0: Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning.
1: Good morning!
0: Sa kay Mamarilyn Ibajos Venice Fantilaga, dira sa may Durando Mala, good morning.
1: Good morning!
0: Sa kay Sir Eric, kay Kitay Musok Bering, kay Sir Joel Bilyones, kay Kapa Dolorda sa may Hamulawon Panay, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Rafael Digno, good morning.
1: Good morning.
0: Subong man sa kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon.
1: Good morning.
0: Kaga sa kay Mama Emmy Villagracia Tandog. Ma'am Emmy, good morning. Kaga condolence gid sa imo
1: Good morning.
0: Sa kay Auntie Maria Gabia Bermejo, dira sa Banwa San President Rojas, good morning man.
1: Good morning.
0: Okay, Joel Capis Vlogs. Good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Sir Ferdinand Duro, good morning. Kay Migota Antonio Solomon, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Randy Archaga Santisas, good morning.
1: Good morning.
0: Si sino pa dio? Tanji da. Good morning, ma.
1: Good morning.
0: All right. Sige, sa aton sini nga pagpanumbalik, mga katropa. Storyanta niyo ang natuhoy sa nagluntad nga ano ni? No? Nga shootout. Dira sa may NLEX nga kung sa din ginaligar ni mga katropa na engkwentro sa aton sini mga kapulisan ining mga hold upper.
2: Oh no.
0: Ano gito eh, no? Katropan Jason, grabe to rin nagamak to.
2: Oh no!
0: Kay Ma'am Rosalie Bourbonda, good morning oh, sa may Hamulawon man.
1: Good morning!
0: Nga nakatutok man sa atong sining palatuntunan. Anyway, sa dugang pa natong karon nga balita, mga katropa, istoryahan man natong to. Sa balita, lokal taha ang ginaligar ng mga estudyante da sang Maayo National High School nga muni gani naglain ng pamatsyag bangod sa na overdose ko no sa paggamit sang marijuana.
2: Oh no.
0: Mga katropa. So istorya ta na karon kay kinanglan nato ni i-brought up. Bangod nga pila pa lang gani kasi manang nakaligad katropan Jason sa pagbukas ang klase. Sunod-sunod na nga problema ang ginakatubang sa Department of Education ta.
2: Oh no.
0: May mga estudyante nga nagpinanglutang.
2: Oh no.
0: Nagpinangbuno.
2: Oh no.
0: Tapos diri sa ato niya, may mga estudyante nga nagsabog.
2: Ay! Oh no.
0: Sa nagligad to na labot ato ang Capiz Division ta kay ang inikaron niya kaso. Ang ginahawiran na mga katropa sa Capiz Division in coordination na sa Maayo National High School kag sa pila ka mga government agencies nga amo ni nagatuto karon sa nasambitan nga kaso da sa banwa sang Maayo no.
1: Bullseye.
0: Tukan kay patbaton ta na di saton sini pagpangalagad. Anong kulang bala karon? Nga man, amo ni ang ginahinimo sining mga estudyante nga ni.
2: Oh no.
0: Sino ba lang dapat basulon?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kag anong sarang nato ni muon para nga malikawan gid ni? Kay may silinganon gani mga katropa, curiosity kills dakat.
1: Bullseye.
2: Oh no.
0: So tutukan na kay istoryahan ta na karon diri sa aton sini nga pala tuntunan. Samtang ASF man karon ginakaalarma or ining kaso sang ASF ginkaalarma sa mga manugbaboy.
2: Oh no.
0: Or sining mga maluwas sa mga nagasagod sang baboy. Sang mga nagapamakal man sang live weight subong katropan Jason makabakal ka pa sang tig 200 sa guwa sang merkado. Pero by next week daw may mga information ta. Mataas naman eh. Kaya nga inagaway na kuno sang bakla na isang baboy
2: oh. Oh no.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Istoryahan ta man na karon, no? Kaga siyempre. Gi-call out tagi ding mga atensyon sa mga border barangays da eh.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nga klano nagpandam na karon nga hindi to magpasulod sang baboy sa ila mga katropa. ang aklan pagwa man to sang executive order ang ila gobernador to nga magabutang man sang border control checkpoint agud hindi makasulod ang mga baboy halin sa mga lugar nga infected man sang ASF. Alright, sige, so istoryanta na ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad garon mga katropa. Agang iban pa nga mga balita nasyonal ah, tutukan man. Diri sa aton sini palatuntunan. Balikan tay na makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras. 8:07.
3: XFM. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: XFM.
8: XFM.
9: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
10: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanod, Rojas City.
3: XFM.
8: XFM.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sanumang...
11: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mapibili sa mga butik.
13: mantika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, oh, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, gali. Diri yo.
15: Ah, dali na.
16: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain, tanggal. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor.
19: This is XFM 106.5, Roja City.
20: Mga katrupa, exciting!
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
22: XFM.
23: XFM.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Basakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kung inom sa Santhan Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
24: Santhan Plus Gold. Bakal sa mga butika.
26: Santhan Gold. Coffee Mix.
27: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhan Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
26: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
28: Ibaka sa lahat.
26: Santhan Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
29: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
30: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Capsule.
29: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
9: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
7: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
7: Tangkalang pain.
9: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: X.
13: X.
10: F. M.
13: X. F. M.
22: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo kasang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
31: Hala, ka-exciting!
32: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: XFM.
13: XFM.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
33: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santon Gold Coffee Mix.
34: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
29: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister
2: Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: X FM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwe Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Ganito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
8: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Softgel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: XFM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako Gali Sereya. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
18: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
17: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
19: Premium D3.
20: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit!
25: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain!
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assist pain!
27: Mabibili sa mga butika.
28: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Kusay. Alright, pabalik sa pagpangalagad sang palatuntunan. Bullseye sa Gyapon upo Diyos si Katropang Zal de Gab Jr.
1: Bullseye!
0: Oras natin mga katropa, alas 8.33 na sa aga. Tayong ka mga nagtutok ha, diri sa aton sinipalatuntunan. Good morning, Anay. Sa kay Ma'am Crystal Maria Joy Libardo nga nagatutok subong sa aton sinipagpangalagad. Subuman kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio. And sa kay Ma'am Leia Baez.
1: Good morning!
0: Sa kay Auntie Luisa Catalan Agihap. Dira sa Sibagwan, good morning.
1: Good morning!
0: Kay Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala Family, good morning.
1: Good morning!
0: Na-notice ko katropang saldi na makarelax ako mamati sa XFM online sa radio compare sa live. Alright, ayos.
1: Good morning!
0: Mayugin na, Mama Crystal. Kay Tita Susan Dolora, good morning sa liwa.
1: Good morning!
0: Alright, sa iba natin nga balita, mga katropa, antes na rin padulungan, ang inanay nga bahin ang buylog nga ginadulong sa inyo, sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sa inyo nabatsyagan nga sakit, din man nga parte sang inyo sini nga lawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties nga ginapakigbatuan ang ubo, nasal congestion kag body pain. Iniman ang mayara sang paracetamol dextromethorphan HBR kag phenylephrine HCL. Nagabulig. Mga katropa, sa sining natural healing process ang aton sini ngalawas. Mabakalini sa mga leading drugstores naton nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Kung mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Ani mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa balita nasyonal anay naton mga katropa, ginkakugmat ni gani karon sang pila ka mga motorista nga nagalabay sa NLEX. Ining natabo nga pagbailuhanay sang lupok sa tunga sining grupo sang aton sining mga kapulisan. Kag sining ginapayag mga hold upper.
2: Oh no.
0: Natabo ining inkwentro mga katropa dito sa NLEX Toll Plaza sa may Bukawi, Bulacan. Mga katropa. Kung sa din pagdumdum ganito sang iban una ya ano lang mo katropan Jason kay siyempre sunod-sunod din ginapatigayon subong ano niyo nga mga EMPO challenge ang aton sini PNP. Gigliya tuod na. So gin kumpirmar sang aton sini nga Philippine National Police nga isa ka legitimate police operation ang natabo sa southbound lane sang NLEX to sa Bukawi, Bulacan mga katropa. According sa initial report sang PNP, nagpatigayon sila sang hot pursuit operation matapos nga makabaton sila sang impormasyon nga ang mga nasambit nga individual nga sakay sa tong van ang konektado sa insidente sang pagpangawat sa mga mini mart sa Magalang, Pampanga kag Victoria, Tarlac sa tong Hunyo 22 kag Hunyo 24.
1: Bullseye!
0: Sa kay Regional Director, Police Brigadier General Jess Mendez sa Police Regional Office 3. Duha kadlaw nilang gina-surveillance ang nasambit nga grupo. Rason nga nagpahamtang sila sa mga tinawo sa exit sang Toll Plaza. Kaga sang ginpalapitan inisunod diri sang SWAT ang salakyan sining mga suspect. Ay ginpalokpan nila sini ang mga kapulisan nga nagresulta man sa pagbalos ang lupok sa aton mga otoridad. Bangod sini nagangkon sa mga kapilasan ang mga suspect nga gilayon man nga gindala sa ospital. Ariblaw, pakita tani blessing yung mga katropa ang natabo ni mga katropang shooting incident. No, kunin ang pagbayloan na isang lupok sa tunga sa mga kapulisan kag sa mga otoridad.

0: ako, guys! Totoo ba itong nangyayari?
1: Payment na lang. Ito yung card ko yun. Okay na. Headline. Okay na, te.
2: Wait lang, te.
0: Taas mo na lang.
2: Wait lang,
0: te. Bintana mo ko yung may sarado niya.

0: Alright, so mo to ang mga katropa ginang natabo. Bullseye! Bullseye! Bataan itong pagniragamak sang lupok to.
1: Oh no!
0: Oh, perti nga rin nagamak, no? Oh, matyagan yan isang mga tawa, binila sa mix lang. Oh, kita mo itong kapamangkot pa itong nag-video. Totoo ba?
1: Ayoy!
0: May adlang gani, sa amo itong distansya mga katropa sang nagbalo sa mga kapulisan tas ang pagpalupok. Oh? Waay isang may mga naglalapaw bala nga bala kag nasa labato ang pila ka mga salakyan nga nagadiretso to sa piyak sa uloy babaw. Oh, so for sure sa naglinok panay gid manguro nagpahigad gid man tong iban nga salakyan nagpulundo. Oh, pero syempre may mga nagaano gid ay nagalabay nga paglupok amo toy. Oh, mga katropa, pero may adlang way man sa according sa report sa aton sini nga PNP, way man sa ano ni may mga nasa labat ng iban nga salakyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, pilason gini yung tatlo ni ka mga sakay to sang van nga ginapayag mga suspect ni sa pinaka mga kinawatay to sang Hunyo 22 kag 24 sa bahin sang Tarlac. O, subong man sang ano ni, no, sang Pampanga, o, mga katropa. No, so, ang gintabuan sining insidente, ang nasecure na to sang aton sining mga kapulisan, mga investigador, kaga personnel sang scene of the crime operations o kaga ginaproseso na nila ang pagpangalap mangkaroon sa pila ka may ebidensya. Ginainggan nyo man sa PNP ang publiko nga mag-rely lang sa beripikado ng mga impormasyon kaglikawan ng spekulasyon samtang nagapadayon sunod diri ang investigasyon sa nasambit man iya nga insidente. Kaya may mga naghahambal. Oh, sit up ni, sit up.
1: Oh no.
0: Oh, kaga para lang sa accomplishment. May mga nagakomento sang amo na karon mga katropa. Pero according to the PNP, this is a legitimate operation. Oh, mga katropa against sa sining ginapahayag nga mga persona nga involved sa robbery incident. So, ano gini, no? Tuod niya, hindi niya sang assignment.
1: Ayoy!
0: So, pero siyempre kung ikaw tuod ang nagasakay sa salakyan nga magwa ka tutani sa inlex to. Oh, ay kulbaan ka timo eh.
1: Oh no!
0: Bakun mo to nga rin nagamak sang lupok to mga katropa. Oh, ay siyempre ang operating team is what nga daan. O kag back up ning Mobile Force Company. O sa nga ton sini mga kapulisan, that is why naka-vest gid ni sila ho mga katropa kag madasig man nila nga sang na, ano na to na corner na nila tong mga suspect ay ano ni no anong tawag sini ho dasig man nila nga gipalibutan ang area mga katropa kag naaresto ni kag ginpangdala sa ospital ang mga nagkalapilasan.
2: Oh,
0: sa part sang PNP way man sang may ano na pilasan mga katropa nga tugas ang pagpalupok nga ginhimo sang mga suspitsado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Iyawan kagid man niya no ang silinganon lang strength in numbers.
1: Ayoy!
0: Walang malakas sa marami, di ba lami gurayan?
1: Ayaw!
0: At kudan ay mag-chat talang kakaroon kung hindi busy. Wow!
1: Yahoo!
0: Dumayo, tirada ha.
1: Ayoy!
0: Alright, sa iban pa natin yung balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya kita sa balita, lokal ta mga katropa, may kang tanan, gani isa sining aligasyon. No? Or ining kontrobersiya dira sa banwa karon sa maayon na may mga estudyante nga na overdose bangod sa pag hit no sang marijuana.
1: Oh no.
0: Oh, pero according sa information nga to na baton no kay gin ano tagin mo ging padulungan tatong area kadto ta sa police kadto ta sa rural health unit sa crisis center sa eskwelahan. Oh, natabo ya ang insidente no or ining pag ano ni ang pagsuyop

0: ani oh sang hapon sunod pa sila da sila bulutuan o galing ang isa sa mga estudyante ni nakabatsyag sang pagpalanakit sa iya sininga chan palang lupsi sa bala oh so gani nagkadto siya sa ano sa ila sininga school clinic da inatenderan man ni siya sang nurse kaginhatagan sang bulong kay basi bala galain ng gidang pamatsyag usually ano malang available da ka bulong mga paracetamol na ging kontak ang pamilya sining asugato na lang sa however based information sa ako pamilya na mga katropa so ang iya maninoy nga nagatrabaho bilang utility dira sang nasambit nga blutuan ng Mayo Nationalized School nagvolunteer na lang nga siya na lang madulong ni sila balay kituntulan niya ni balay sang iya sining estudyante mo isa sa mga estudyante ining especially ning naglaing gid ang pamatsyag mga kabiyanan so usang gidulong ya to do kasubong malipong na yang estudyante gani agin pakmayo na lang nga dalon sa rural health unit sang amunga banwa kagapag abot dira sa nasambit nga sa rural health unit upod man tong classmate ya kay ginupdan sa blake para may makaalalay kay hindi man pwedeng ang naga-drive sang motor atong utility tapos basi bala mahulog sa motor so nagupod tong isa ya ka classmate ano ko po diyan classmate amo man igling upod ya sa suyo
1: ay
0: rason mga katropa nga upod man sila toy kadto sa crisis, sa ano ni sa health center da sa rural health unit So, ging test kila to sang isa ka doktor digto mga katropa kag muna ging tagaan sang gipapahuway-huway gitagaan sang bulong recording siya ginabatsyag ni kay gahi hulong gid iya ulo so gin interview sila inusisa kag nagsugid man sila nga nagsuyop sila allegedly sining marijuana nga posible wa'y makayanan sang lawas sining minor de edad niya mga katropa. So, pag-abot sina, ang protocol na sa nga ton, sining mga doktor, ipaibalo na sa kapulisan kasi siyempre kontrabando ng marijuana mo. Rason nga ang ang WCPD isang maayon PNP nagpadulong to sa ila sining health center. Ay gininterview man ng mga estudyante. Mga katropa. So sang naulumpawan na sila sang gabi gintransfer sila dayon sa crisis center while naghatag sang intervention ang MSWDO sa nasambit nga banwa. So dira sila ila pagkinahanglan da ginhatag pagkaon. Kag ginakontak man nila pamilya para sa ila sining mga bayo ginpangdalaan sila da bayo. Mga katropa. So kapag abot to gani namon to sa Bernes to, kita namon ni mga estudyante ni nga naulumpawan naging maan kita nila kami. Nagparanago sila dira sa salud sa crisis center.
1: Ay! Oh,
0: no! Adlock man sila gala interview on. Okay, ang luyag tatani mabalaan din halin ang marijuana to.
1: Oh no.
0: Siyempre may mga damo sang possibility mo nga kung sa din halin gintong marijuana o either nga gintanom ini mga katropa kay dasig man ni patubo ng marijuana especially kung ginatanom upo jabe ang mga tubo or mais o sa kampo gini ginatanom mo mga katropa ginapatungan lang ni based sa information tana or may ara na subong uso Katroban Jason, tandaan mo itong nag-viral sa itong balita nga gin-order niya lang online ining dried marijuana.
1: Ay!
0: So, siyempre sa part sang ano ya, sang mga courier, way man nila ginabukad mo. May posibilidad amo man na mga katropa. Now, sinong dapat basulo naton karon nga man na-involve ining nasambitan yung mga estudyante? Kay matuod gin man na iya. Kung nagapati ko katropan Jason, nagtilaw-tilaw lang ni. Kumbaga curious bla. Be tilawan ta kay curious ta. Nung sabor sinabay.
1: Ayoy!
0: laban-laban gani nakatilaw na ni guro mga sigarilyo ng mga estudyante.

0: Eh.
1: Oh, no.
0: That is why nga nag ano niyo? No? Ang oh, that's why nga ano sining tawago? Nga nag ano bala? Naghandom pagidsang. Oh, abing ano naman natin tilawan? Ang dried marijuana. Okay, ang balsang kanta. Smoke marijuana and then ha.
2: Ay!
0: Ano ni may leg ni sila sa reggae?
1: Ayoy!
0: Oo mo niya, mga katropa. Sinong dapat basulon? Oo. Siyempre, sinong dapat basulon? Unabisin mga estudyante. Ay, sa edad nga 14-15 anos, katropan Jason, may buot ka na na.
1: Ayoy!
0: Pero siyempre, may kapaslawan man sa pagpadako sini sa ila. Oh, ang ginikanan. So, okay, ninyo magiyahan sa mayon yung mga kabataan. Ninyo man nagsulod-sulod sila sini. Okay, kung mapag-on ang pag-iya nyo sa inyo mga kabataan, na-explicar nyo sila sa mayo, inang mga marijuana na shabu, no, makapasamad gina sa inyong puturo, makapasamad na sa inyo sining mga la, ano na, no, sa inyo sining utok. O oh, whatsoever da. O oh, ganin never gin magtilaw-tilaw. O, oh, kung nagiyan, tas sina, stricto taban sila nga ginatutukan, ginaibalo, tas sino ilang mga ginopdan, no, oh, for sure nakalikaw ni sila mo.
3: Bullseye!
0: Dugang mo pa katropan Jason, ang curiosity karon with this advent of social media, pwede ka naka-research, kadto ka sa YouTube University da.
1: Ayoy!
0: Oh. Oh, ano na, anong paggamit sinang marijuana ni? No, makita mo na daya.
2: Ayoy!
0: Oh, that is why siguro with this nga mga nagakinabo sa aton sini nga pungsod. Hindi lang dapat sang basol-basol ang imuon. Oh? Kinanglan dapat sang regulation nga ginatawag. Atroban Jason. That is why I am in favor nga i-regulate ang paggamit sang social media.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Inabi na sa mga kabataan ta. Okay, kung amo na karon, sige lang, may social media naman subong, no? Pwede na. Oh. Ay, basi maabusaran tuod. And amo ning isa ka ehemplo nga naabusaran gidi. Ano na walay nagapunction subong ang inyo sini nga mga computer romao? Oh. Tanda ko sang una katropan Jason, kung gusto ta mag-research, di ba kakadto ta sa mga computer room sang or lab sang aton sining eskwelahan? Ano subong way na nagapangsyon? No? Kahit ang computer lab na limitado na dang access mo sa social media, di ba? Katropan Jason, bawal ka na daya ka open Facebook, bawal ka na daya ka open sang YouTube. No, Google lang ya. Solely for research lang gid na. Oh? That's why ang iban ganis ang unang gamidyos ginadownloadan. Oh, ginadownloadan sa mga offline games ha, di ba?
1: Ayoy!
0: Oh, sa muna tanda ko na mo, makadto ko sa computer lab namon, ma-research-research mo ko daya. Pero, pagitaon ko na dang file nga may solitaryo.
2: Ayoy!
0: Oh, muna sa muna mo. Solitaryo din ang ampang ya.
1: Ayoy!
0: Oh, kita mo ng logo sinasang una sang solitaryo, damang.
2: Ayoy!
0: Oh, muna ya. So, limitado yung access sang computer laboratory, mga katropa. Or sang aton computer room da. Oh, di ba? Naka-research man ta, husto. Sad to. May library man ta. Pwede man ta nakabasa sa mga libro. Oh, ay magamusinay kung isaligta na lang tanan sa social media ni or sa mga social media platform. Ay mas mayo nga way na lang ta mga library eh, no?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Ay nagatamad, nagatinamad ng mga estudyante bangod sining social media. Oh, siguro pibor kuya ang pagamiton lang sini ang mga yara na sa senior high school. No? Pero ang mga elementary, hasta sa grade 10.
1: Oh, no!
0: Oh, Muna yas ang una, guro. Amo na yan, ay subong yang bawalan, gida. No? Hindi yung pagpagamiton, cellphone. Kung madala sila cellphone, ipasurinder.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Tandaan ko tong may drama di sa aton sininga ano ho. Sa 24 oras, so, atong bata, bala nag-sinilpon sa todalom sang iskwilahan nila. Oh. Tapos, kay kinuha silpon niya, sinugaan niya yung iskwilahan.
2: Ay!
0: Oh. Hindi na malayo matabo sa matuod niya kabuhi, mga katropa, ha? Oh. Nga sa obsesyon sa mga estudyante naton karon pagbugtaw nila sa aga, hindi na gani makapangamuyo nga nakabugtaw pa sila o nadakpo ng silpon.
2: Ay!
0: Diba? Oh, siyempre nausaw mga vlogger nga daan, makon mo. Believe ka no sa mga vlogger no pag bugtaw nila no ganino. Ang bago lang sila bugtaw, kita sa video no.
2: Ayoy!
0: Kagigising ko lang guys. Bow.
2: Ayoy!
0: Kita mo na mga POV kay Tropang Jason, gagabangon pa lang sa saigdaan niya.
2: Ayoy!
0: Tapos nagkanto sa CR, naka-video. Asa dya.
2: Ay!
0: Sila. Ako yan siguro, I am in favor nga i-limit sa 16 years old ang paggamit sa social media. Kung ay kapakalabot sa munang edad, hindi ka na ipagpagamiton. Eh, nag-ano ka ho? Nag-buang ka? O? Oh? Buang in a sense, bala mga katropa nga... Kung hindi ka na kagamit sa social media, ya, gamaoy ka.
2: Ayoy!
0: Oh. So, sinong, muna siling ano na to, amo nang hambal ko kagaina, I mean, na may balasulon man sa parts ng ginikanan. Oh. Kay kaya na imuon, ako yung nagapati ko, kaya na imuon, like sa mga computer rooms naton or computer laboratory nga malimit lang yung access sa mga social media platforms dira.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya muna sa una mo ma-search mo da YouTube. Hindi kaya ka open YouTube ba? Oh, di ba? Sang Microsoft Firefox pa to? Ano to gani? Firefox sa una? Oh. Amo pa to mga application? Google dauli na ganing Google Chrome eh. Firefox lang ito sa una. Kag anong color blue na balaw? O mo sila, Firefox. Tapos ang color blue na, katropan Jason. Ang ano gani na ah. O, Explorer. Basta nalipat ko ano na gani ah.
2: Ayoy!
0: Ah, Internet Explorer. Amo lang na sa una ya. O, limitado access ta mo. O. That is why yung ibang gani, nagadala na USB kay gina-installan nila sa application. No, like ga-install sila sa mga ano ganin na sanguna, Yuri's Revenge.
2: Ayoy!
0: Diba? Ano na sanguna si Skilaan mo? Oh, subong ya lain na ya.
2: Oh no.
0: Oh. Ano ya ko in favor ko. Mas maayo ibalik to sanguna kaysa subong agay na pinagustuhan na lang sila. Oh. Eh bisan ano ka kampanya naton sa pagiging responsible internet user.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ay epekto sa mga estudyante, ha? Kaya bahala sila, ha? May cellphone kami.
2: Ayoy!
0: Ang hindi lang na ipag-ilimit sa eskwilahan na ang pag-regulate sila ay also campaign to the parents. O, kamo man mismo, i-regulate nyo ang pagpagamit sa mga kabataan nyo sang ila sining mga cellphone.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Ay, ilan tawa bala sa kay ginapinagustuhan nyo sila gamit sa cellphone sa inyo balay? O, oh, ilan sila nga mga dulunggan daw karwagan na?
2: Ay! Oh,
0: nagtatayngang kawali na na sila. Mga bungol na, suguon mo. O, oh, why nakabati?
2: Ayoy!
0: Ay, sige, kinang pindot niya. Double kill!
2: Ay!
0: O. Oh. Dibla? O. Oh. Kamu mismo ang mga ginikanan, ikaw may gurayan, ikaw may mga kabataan ka. Oh. Palimitahan mo man dapat ng paggamit sa social media sa mga bata mo, sa cellphone nila. Oh. Parang matudluan tagin sila sa mayo. Ang pabayan, talaw sila dang pabayan. Oh, hindi mo na namasugo sulod sa balay. Kuha mo na silpo nila, mamaoy pa na sila.
4: Ay,
2: oh, no!
0: Nagahanta lang sila ya oras nga sa amo lang ni oras makagamit gid sila sa social media sa mga cellphone nila. Oh, pero other than that, tuon. Oh, bulig di sa mga ulo brown sa sulod balay. No? Oh. Kaga, kung may mga assignment, ubrahon. Oh. Kaya ko, personally, naingit ko sina yung magkaon, blanga nagasinilpon, da. Naingit ko sina. Oh. Ang pagpadako sa amon, magkaon kami, ha? Oh, mga katropa. Magkaon kami sa muna sa balay. Dapat yung yung aganda ng TV. Kaya kung maganda ng TV, kaong ka mo, digto na lang ng atensyon nyo.
2: Ayoy!
0: O, di bala? Ano yung pagpadako sa amon? Ginapatago, ginayang cellphone niya. O, keypad palang ganito sang una, ang cellphone, ha? Ginapatago pa sa'yo mo. O, subong. O, kuya, personal yan. Bahay kuya, gakaon nga nagasinilpon ko. Takaan ko sina iya.
2: Oh, no!
0: O, kayo daw binastos na iya sa grasya.
4: Ayaw!
0: Kamu man sa mga ginikanan, monitorayo bala pa kabataan nyo. Kaya para hindi mag-abot nga. Makibot na lang kamu, involved na galin nyo mga kabataan sa kinawatay. Involved na sa paggamit sa illegal nga droga. Involved na sa paghimo sang krimen.
2: Oh, no!
0: Oh. Yung pagpabayi. Bisan ano kasako nyo sa mga trabaho nyo, hindi nyo pagpabayi. Oh. Storya, pirmi kabataan nyo. Oh. Grab nyo ang oportunidad. Ilabin ako nag-ululupod yung mukhaon niya. Kumustahon sila? Oh, mga katropa. Kaya ako tama ni ngambal ni Sir Mosquera mo. Kung ang bata yan, nabatsyagan niya nga puno sang pagigugma sa sulod sang ilapan ni Malay. Oh, ginarespeto sila. Ginatatap sila. Malayo na yan ngayon mo. Unas ang bata nga sakito nila, balatsyagon mo ah. O bilang ginikanan. Oh. Kay magibabaw gina sila yung konsensya nga ginatawag mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala? Usang una ah. Nakulbaan ko na yan nga katong kabisang classmate ko. Iskapot ah. Oh. Kulbaan ko sina sang una ya. Kung mag-iskapo kuya sang una, may gurayan, gadaritsyo ko na puli sa balay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Wain ako na yan, nag-ano na, nag-hapit-hapit kundiin pa. Diretso ko na yung uli-puli sa balay. Ay na eh, akigang ka eh. Huwag pag-anin ninyo buhay, ari ka na. Oh, nag-scapo ko naman.
4: Ay!
0: Bako lang ito eh. Ay, maayo na. Ang importante, daya, gadaritso ko puli. Huwag na ko yung nag-apit-apit kung din-diin, di ba? Oh. Ay, ambas ang iloy ko. Ah, sa Gyapo na. Oh, may klase ka mukag. Huwag na kami klase. May naganay na guwa na ko. Yung patulog ko lang si Garda, binuksan ko dahil ng gate.
4: Ay!
0: Ano pa? Ano siling tawag ko? Oh, di ba? Pinagani, natitingala ko subong manda ko ang impluensya sa mga kabataan sining mga online games gani. Kaman sa nguna, sa chimpo na to now, bawga pulaw pati gani sa kompyuteran. No? May man na to na himong ang nagpaniro sa eskwilahan, ah.
4: Ay, ah!
0: Oh, di ba? Eh, ginabilin-bilin ng gani siyang gwardya namun sa ngunay, ya 38 na sa lamisa, ya da?
2: Ayoy!
0: Oh, ang kulbaan kaya mo? So, kulang sa pag-inflict sang kulba na subong sa mga estudyante. Oh, kag sa mga ginikanan, tudloin nyo gid ang mga kabataan nyo nga dapat magkahadlok gid sila sa Diyos, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Isa na sa nakita ko nga downfall. Why nakadlock ang mga kabataan sa paghimo sala? Okay, daw kasubong why na sila may ginakilala nga Diyos. O, tudloy yung gid nga magkahadlock sila sa Diyos. Mga katropa. Paintindi sila kung anong sala sa tama. O? Pagipaintindi sa ila ang konsekwensya kon makahimo sila sang sala o kon krimen, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nga lang na akong chimpo ah. damo pa tayo wakal kung tani, pero alang-alang naging oras naton. Iba niya balita mga tropa, tutukan buhas nga adlaw. Napilan naton yung mga news and public affairs program dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas. Standby na para sa aton yung mga manami nga musika. Diri sa aton sini nga pagpangalaga. Damo salamat sa inyo pagtutok ha. Diri sa aton sini palatuntunan. Oh, good morning na lang da kay Tutok Baldison Escalada.
4: Good morning.
0: Subong kon oras na kumaon gina-chat pa diin kamo makaon ta amo gito.
4: Ay.
0: Partner ko na lang sa technical side katropang Jason Anono. Ako naman ang inyo sinialagad ang inyo anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. kung ganyan pala tuntunan, Bullseye!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
5: Exciting!
6: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutat ayon kapahubin pasang nawo duty ka gid nga fresh
8: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
5: XFM.
11: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, ilabi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
12: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
5: XFM.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali, diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Garantisado
18: maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
18: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one
17: sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.
24: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
25: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
26: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi. Batyag ko dahil wala nagasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpilis sa mga buki ka.
4: XFM.
5: XFM.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Pharmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Pharmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
7: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo
1: XFM. XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Kasi Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangot yara na sa Santon Gold
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maka at labuwaska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain,
11: ang sakit.
16: Mag-system pain,
11: muscle fever,
16: acute pain,
11: kahit ano pang pain,
16: basta pain.
11: Mag-system pain,
16: pangkarang pain,
11: fast and safe.
16: Yeah! System pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: System pain.
18: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Pangkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Yeah! Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
18: Mabibilis sa mga butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: 106.5 Roha City.
1: Mga katupa, exciting!
0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo,
10: iwas sakit sa puso.
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyo magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: X.
14: X.
13: F. M.
14: X. F. M.
15: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magdugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
12: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: X FM. Santon Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-system pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-system pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: System pain.
12: Mabibili sa mga butika.

0: FM. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imog kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Si Michelle Leveri, isa ka sales lead na kabadya ko sa isa ka si mama ng kaputloy sa pagpinto sa bagit ko sa kero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na minag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bumibili sa mga butika.
6: Natropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Winston Husa sa Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Hoy sa ako na nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Hindi ka mo magbulag sa ato sa nga pagparagad kay maghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and information sa. Ang importante sa tanan among hindi kita magkasakit, di ba? Pwede, pwede. Pero kinahanglan gidya sang disiplina sa aton kaugalingon. Ginhatagan kita sang almost perfect sining lawas. Ang iabla sining pag-andar o kon pag-function. Ano ang nagapaguba? Ang nagapaguba amo ang aton hindi maayong pag-mintinar. Sa aton ginakaon, sa aton nga ginaubra, sa aton sining mga activities and habits nga hindi nagapanami sang kondisyon sa ato sining lawas, sa baylo nagatuga sang malala sining mga komplikasyon o kon infection man. Tambal nga ti likawan ta mga viruses kag bakterya, ti makita tang viruses kag bakterya sa palibot ta hindi. Botang balon siya ni, malikawan tang infeksyon sa mga viruses sa bakterya kung mapag-on aton nga immune system ang ato siya ni nga panglawason, ang ato siya ni nga body health. Di paano na ito na mapapag-on? Di pagkaon ta sa mga masustansya nga mga pagkaon eh. Likawan ta nga pagkatapos sa sangkaon kung sa mga baboy pa dayon talang luko. Bangod kay nagakinanglan niya, mag-ibok-ibok kita, maghulag-hulag man kita para madasig man ang digestion sa sulod sa ato sa ningalawas, para nga ti magamit ang energy sa ato sa ningalawas. Sino sa inyo darang may ido? How? Sagod bala ka mo sang German Shepherd, hindi gani Belgian Malinois. Ang advice gid permi sa mga nagabaligya sininga kahibalo sa batasan nila, siling niya every week, siling niya bisan twice or thrice lang, buyan mong ido mo para ma-release nilang energy. Kay kun hindi sang ido ma-release ang iya siling energy, dira siya nagabaris. Because kinanglan niya i-release inang energy, kay nagaka-irritar siya ang feeling niya bala, hindi normal, may mga iritasyon. Amo man na sa aton, may mga iritasyon, init ulo ta, hindi nakabalukan ano ang nabatsyagan ta. Kung kay sabla hambal ta, mainom kita cold, di man mababulong ang ato sining kauhaw. Mainom kita sa malabaab, amo man gihapon. Pinaga-irritably kita, nagaalabuton because of hormonal changes and hormonal imbalances sa ato sining lawas. Update ninyo kami sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sa ninyo pagparagad sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Para sa inyo sa ninyo mga palamangkutanon, para sa inyo sa ninyo mga concern, base may ara ka muda. Hindi gid magkahuya sa pag-text sa ato sa ninyo text hotline 0950975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sa ninyo live Facebook streaming sa duan naton sa ninyo mga Facebook pages, labi na gid sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ninyo pagparagad, as usual, upodang ato sa ninyo sparring partner, ang certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
1: Thank you, Sir Jocil. No? Hag-welcome man sa aton sa ninyo pagpangalagad. Siyempre, upod sa ninyo tag sa kinandan sa aton sa ninyo mga suki ng mga tagpalamati. Kumusta naman na Sir Jocil? No? Aton sa ninyo mga listeners or Facebook viewers, ayan, may iban nga manayanayang bugtaw. Ayhan, may iban nga aga pa daw ginahay vlog na. Kag unluckily, may iban Sir Jocil nga posible way na makabugtaw. Tungod sa kung ano nga mga kabangdanan. That's why, tama kadako Sir Jocil ng rason nga despite sa aton sa mga kondisyon kung kaisa sa lawas, magpasalamat kita, kaginhatagan kita sa oportunidad nga ma-improve pag ito nga aton sa kaugalingon, meremedyohan ng aton sa mga ginabatsyag, kag sa pagpadayon na pagpamati sa aton programa Sir Jocil, naghahatag sa nagakaigo ng impormasyon, kag-edukasyon para sira-sira nga ikayang lawas.
0: Hindi naton pagkabigon ang pagpalanakit sa lawas ta after a night nga nagpulaw kita, pagkabugtaw naton nagpalanakit ang aton lawas. Consider that as a signal sa aton lawas nga something is not right inside, Doc Leo.
1: Tama gid Sir Jocil, no? Dapat mangin maid-id kuntani kita sa pagtukib sang mga rason sa likod sa mga sintomas nga aton nabatsagan kay mga mensahe ina nga ginapahayag nga ginapadala sa aton kung paano natin na ma-decode bantayan nato ng aton sa nga lifestyle.
0: Katulad abi common ini ha, masami ikaw nagatig abisan gutom o kon bagong kaon ikaw, masami ang masining pagtigab, ina sinyalis nga hindi ninyo mahibaluan kay guay pa ninyo mahibaluan kon anong botang balon sina nga kinanglan mahibaluan ta ina kagamatamat nato ini nga ginadiskubre ang sekreto sina nga kahulugan Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kapin pa may mga sintomas kita Sir Josil nga mabatsagan nga pulo parehas pero lain-lain ang kabangdanan sa sulod. So dapat gid Sir Josil ang nagkaigo nga pagtutok naton about sa aton sini nga health, especially bisan pa Sir Josil sa isa ka tuig kaduha. Bayara ka gid sa isang pagpa-check up medical or makahinun-anon ka sa mga health practitioners sini nga may expertise or may ideya sa linyada sini about sa ginatawag symptoms and root cause of diseases.
0: Actually, yung pagpangalagad tayo ni Dok Leo, it's a holistic approach, no? Ang ginhalinan kung nga may ara kita sang imbalances or dali para matapikan kita sa pamalatian or infection, bangod kulang ang aton sining mga vitamina kag mineral sa sulod sa lawas. Basically, dira gid nagumpisain ni Dok Leo, di ba?
1: Correct Sir Josil, kag may labot man sa nila Sir Josil ang aton sining internal terrain. Pag-abot ba lang sa naturopathic medicine Sir Josil, ang isa sinisang aton siniginatanaw sa pangkabilugan, hindi lang ang kagaw ang kabangdanan nga nagabalatian ng tao, kundi ang kabakod sang lawas o kung ang kahina sang lawas amo sini nga nagaimbitar sa mga balatian, hindi lang tungod sa kagaw kundi iban pagid nga lifestyle disease Sir Josil. That's why ang kapisan kag kaidiid naton kag ang kakugi Sir Josil sa pagpamati sa aton programa sa padayon nga pagtukib kuno ng mga sekreto para aton mapabakod ng aton lawas, mga tools nga pwede naton gamiton para padayon nga ma-maintain naton ang maayong lawas, hindi nga maintain Sir Josil ng balatian na para nga makalikaw kita sa dako nga kagastuhanan. Tidaw ano ba Sir Josil, may internet ka mo doon, Facebook ka mo, total gabayad na ka mo sinis ang monthly subscription nyo. Isa ka oras sabi kada adlaw nga magpamati ka mo doon sa aton, pero kon makuha nyo ang pila sa mga simple tips na maghatag sa aton Sir Josil sa lasting benefit, tidaw ano ba lang kaayuhan niya madulot na sa lawas.
0: Ginatumod na to nining parte sa holistic approach kay pareho sini. Importante nga kung hindi pa man lala ginabatsyag ninyo, makaya nyo pa, hindi lala ha. Pero may ginabatsyag na kamo, mas maayo nga mahibaluan kung ano ang mga kakulangan, anong mga kulang ang mga nutrients sa ato sa ninyo lawas, magpa-check up kamo. Pero kung huwag ka mo kwarta, multiway kot kwarta, inong bayad, kanto ka mo sa may clinic, sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Euro Street, dari sa Iloilo City proper. Sa iban sa mga lugar, kung wala sang clinic, we're very sorry for that. Kanto lang ka mo sa inyo sining doktor or eksperto para magpa-check kung anong deficit nga vitamins and minerals sa imo sining lawas para sa mga ginakaon mo, mapasundan mo ba lang at amuning kulang sa akun, makuha ko ini nga vitamins and minerals sa balunggay kag sa Ampalaya, at damo balunggay kag Ampalaya, dara ka na i-focus ka on balunggay Ampalaya, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kumbaga amuning pinaka mabalaan na itong tani Sir Josil, ang basic wala. Kung sa panimalaya po Sir Josil, hindi tanan nga leak sa itong sining tubo, tawagan ta plumber or tubero. Hindi tanan nga problema dira sa itong sining ginatawag mga abubungan dira kung tulo sa itong sining tubo, tawagan ta diyon Sir Josil sang panday o kung latero o kung ano man dira nga o kung mason nabi kung anong problem sa palibot sa balay na ton. Kung kabalo kita Sir Josil sa basic. Butong balon, mabalaan naton Sir Josil ang aton siniginahimo, pinaagi sa aton siniginakaon na ng posibleng resulta o kung benepisyo. Ginambal ba ni Sir Josil, sa aton ginakaon dapat mangin maalamon kita ang ginakaon ko bala, benepisyo or perwisyo ang dulot sa aton siniginalawas. Kag kung magbatsya gani kita, muna siling lang naton niya, kung nagalik gani atong tubo, ito na yung manawag sa, kuwan na, sa plumber, akong tubero ah. Pwede man naton i-analyze sanay Basi kon gamay lang do gamay mula ning ilik madala ni sa teflon ay. Amuman sa aton siringay kayong lawas, nagbatyag ko sang pala nakit sa akon siringa hawakaw o balikawang. Ano gin kaon do kaginaman? O anong isudan ko sa panyapon kagab iman? Ang unang aton sini anay una nga analisahon. Ukon basi ay basi nagkulan lang ko inom tubi. Mga amo na Blazer Josil, hindi na ton pag-i-dismiss ang mga mild symptoms na nabatsyagan na ton nga sa punto balang madaladala palang kay basi mabot ng panahon sa Josil maglala ang aton sini kinabatsyag.
0: Oo, kay katulad sining medical condition, tawag na to sini, actually daw gin-consider na ninyo balatian eh. Ay natawag na to sining hypertension o kung high blood. Actually, hindi lang ini sa ginatawag naton sining pagkaon, kundi kombinasyon sang pagkaon kag lifestyle. Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Maghambal gani kita high blood or hypertension. Masamin na to na batian. Ay mo nakipalakaon ka baboy mo. Mga mo na bla Sir Josil.
0: Ay sala permi ka baboy.
1: makasiling kita nga sa masamin mo batian naton. Ay, sagin kaon muna, sagin inom muna. Which is my point man. Pero nakahibalo bala ka mo sa atong mga tagparabati nga may mga waay magali kita nakaon nga may labot sa hypertension. So, patambalan ko may ginkaon, galing kita Sir Josil, mahimo galing nga may ara mag kita sa waay mapasulod sa atong sining lawas, pinagi sa atong sining pagkaon nga may labot kung nga anga nagatinaa sa atong sining blood pressure.
0: Hindi tagin man manigar, Dok Leong, sa masarangan naton lang, hindi naton makuha ang tanan nga dapat ideal nga himuon ta sa ato sining lawas sa pagkaon. Pero may ara kita pwede sini mahimo para malikawan naton nga magka-hypertension. Bisan pa nga hindi naton makumpleto mga nutrients gid sa ato sining lawas 100%. May ara Dok Leo nga 1000% ang ano mo compliance, so kon nalabot naton 1000%. In short sini times 10 ang na pasulot sa lawas ta instead 100% na nimo 1000%, pero may ara nga ang demand ya Dok Leo 100% na pasulot sa lawas ta base 0.01% lang. So hindi pala rihos, hindi all the time mapasulod naton ang makinanglanon man nutrients sa lawas ta. Pero if we speak about hypertension, unabi kita Dok Leo, we will define hypertension nga ano nagakahinabo kag anong may ara kon may hypertension ikaw Dok Leo.
1: Amo ni Sir Josil ang kondisyon bla kon hypertensive sa katao. Mani kondisyon na kon sa diin pwersado katama Sir Josil. Ukon mataas ang pwersa sini sang dugo dira sa aton sini kaugatan. Syempre sa aton sini nga artery walls. Kay nagapabilin sini Sir Josil nga mataas kay nga man. Normal Sir Josil nga depende sa aton reaksyon kag mga stimuli sa aton sini padibot, mga triggers, magtaas aton na blood pressure. Like for example, makibot ka, maakig ka, mga emotional ka, nagataas Sir Josil ang aton sini blood pressure. Even gani malipay ito Sir Josil mo, sobrahan kita kalipay bala, o magulpihan kita kalipay, gataas ang aton sini blood pressure. Kung bagay emotion aton may labot, kung mga makita na aton sa palibot. Pero, kung hindi kay Sir Josil hypertensive, mabalik inaya. Sa normal ini nga, normal sa ninyo level. Pero sa mga hypertensive, yes, Sir Josil, nagapabilin iya nga pwersa do kung mataas ang pwersa dito sa sulod over time. O kung hindi, alam Sir Josil, sa ninyo adlaw, sunod ni semana, kundi binulan sa palabuton, Sir Josil, kung hindi mo makorekt ang posible nga mga may labot sa nidre, o kung sa nagliligad pa ng mga tinuig, Sir Josil. May ginatawag kita balaan nga chronic hypertension. Amo na nga kadamo sa nagapamati sa ton subong o kadamo sa populasyon, subong may ara sila sa mga maintenance medication pag-abot sila sa hypertension para nga malikawan ang pagkaguba sa ugat tungod sa mataas sa nga pressure, Sir Josil.
0: So, ti amo ni kon magsiling kita ng hypertensive ikaw. In short, sini taas ang pressure sang dugo sa imo sining blood vessels and veins sa imo sining kaugatan, in short. Bangod man iban sini may ara diagnosis nga lapuyot ang dugo, ayawan katulod balang pumps ang heart pagkadto sa destinasyon niya. May ara man yang constricted na ang magamal kita constricted na gamay ang alagyan sang dugo sa imo sining ugat, ti dokta maladago malana Dok Leo kadako. Pagkatapos may sumangat da karon nga gamay lang, mablakan it gamay, ti sang kudot dim lang kadang malapos ang gwa niya, may pressure before sang blockade. That's why nga ti nagaka-hypertension or nagaka-hypertensive ikaw. Pero ini doklayo sana sila na ton, ang emosyon na ton nagpataas ato sa nga BP. Above normal ha? Ang yes. Pagkakibot gani, doklayo? Kung sa gani, kita mo, crush mo, kuba-kuba dugan mo, gataas presyon dugo mo mo.
1: Ako ah, may aray ni, Sir Josiel expression ng iba ba? Dumalumpat heart ko ba?
0: Antod na nagakuba-kuba ng dughan mo, kung sako kuba-kuba sa dughan mo, most likely elevated ang imo sining blood pressure.
1: Correct Sir Josiel, too much ang itatawag fluid sa atong sining bloodstream, gamay pero gamay ang alagyan Sir Josiel. Kag isa pag idresang atong nalungan Sir Josiel kung hypertensive gadi kita ha, ang atong sining itatawag kidneys.
0: No.
1: Mahimo man nga maapektuhan ang aton sining mata. Medyo nag-advance kita sa riya. Pero ang hormone, Sir Josiel, ano, ang pila sining ka-hormone na to, nervous system activity. Kag take note, inflammation, oxidative stress, may ara, Sir Josiel, sa labot sa niya sa ginatawag pagtaas yung pressure na to over time. O kung padayon, Sir Josiel, ano, kag sa nagliligad pa sa mga hypertensive dira tungod sining mga ginatawag kausa, Sir Josiel, o mga factors. Kag ang isa sini Sir Josiel sa ginatawag manami nga balita, ang nutrisyon may dako nga papel diri. Pero ang masubo man nga balita, ang kakulang man sa nutrisyon, nagresulta man sa hypertension.
0: Oo. Oh. Kag halong gikita sa may mga hypertension, kaya nga, ang ginasinggit siya permisi ni Kapidya Dokleo mo.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes, diabetes, amo nang singgit na hypertension, pero may tanawan nyo blang kalabanan sa may hypertension or kalabanan sa may tawag dato sa ni high blood, may diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero na yung diabetes, kisaga pulo paganot man. paunahon niya na yung hypertension pagkatapos, badligan-ligaran niya pa ni mga lima katuig, pulo katuig, antes nga magduging pagid. Pero pasalamat na lang di ko mag-amuna, bisan paano, kung mangin maalamon, kita kaditalyado, kita Sir Josiel, mangin may id-id, malikawan na nato nina. Pero ti sa may mga hypertension kag nangin na diabetic pagid posible nagkulang kita sa pagchekyar sa aton sining health condition samtang mas temprano pa.
0: Oo, tinin nyo paghulatan na mag nga nagasinggit sa hypertension, mahambal nga diabetes, where na yo, where na yo. Hindi nyo paghulatan nga makasabat nas diabetes, mahambal nga rina me
1: coming.
0: Hindi gani, I'm on my way. Hindi nyo na paghulatan. So, nutrition, sabat, isa sa mga pinaka-epektibo nga pamagi sini, nga makalikaw kita sa hypertension, amo ang insakto nga nutrition. Now, speaking about hypertension, anong kalabanan sining nutrients, vitamin man or mineral man, nga may ara sa ato sining lawas or most likely deficit kulang sa ato sa ring alawas, Dok Leo?
1: Mga major ones, Sir Josiel, ano, yung mga masurod, ano, isa, kakulangan sa potassium, o kung manubo nga potassium, kakulang man sa magnesium, amo man ang kakulang man sa calcium, and even vitamin D. Ha? Atensyon dira sa mga kulang sa painit o pasilak sa ring sa adlaw, vitamin D may labot man sa ginatawag hypertension. Fiber deficiency, sa mga hindi pala kauno tanong dira, ha? Protein deficiency sa pila Sir Josiel sa mga tao ha. Antioxidant deficiencies kag bisan pa gani no ang ginatawag manubo sining electrolyte kung may electrolyte imbalance kita kag kulang kita sa pag-inom sang tubig may labot man Sir Josiel sa hypertension.
0: Oh, so ti vitamin D deficiency, vitamin D supposed to be is free ina eh. Updan nyo lang sang good fats. Just like for example, inom ka mo premium D3 softgel capsule, painit ka mo, bastante dani sa vitamin D ato sa nangilawas. Galing kiti, gapainit kita, nagapang sunscreen pa. Pagkatapos magwa kita, gapa kung tani, makadalawat kita da vitamin D, ala, di ba magwa kuno ay payong. Kaya basi kuno mag-itom, kaya damo na nalugod sa lawas yan, dako na investment ko. So, tani, no? Tani. Galing kiti amo ng problema with us, so dapat na to na subong kurihiran. Sa timprano pa samtang wala pa ka mo sang high blood o kon hypertension. Now, speaking about this potassium, actually yung potassium, kakulangan sa potassium, Dok Leo, may batyagan gini ni sang halos tanan mo. Halin sa palaminod, palang alay, pagkantos na ginatusdok-tusdok sang dagom, pagkantos sa daw ay kanagidgana yung maghulag sometimes sa kambal kita, basi kulang ako sa potasyum. Ginabiring, basi kulang ako sa potasyum. Pero anong ginahimo sini kung kulang ikaw sa potasyum na madasig ikaw magka-hypertension o kung high blood o kleo?
1: Idugang ko lang, Sir Josie, ang kakulangan sa potasyum, sir, posible mag-resulta mo, Sir Josie, sa constipation. And heart palpitation sa ibang Sir Josil, ano, magluwas ka, nag-elevate ang aton sa blood pressure. Nga, ano ginahimo sa isang potassium? Ang potassium nagabulig, Sir Josil, para maparelax ang aton sa blood vessel walls. Ma-remove sa ni ang excess sodium. Iihi na ton. Mabalance na ton sa fluid levels. Ginapakalma, Sir Josil, ang aton sa nervous system signaling. So kung manubo ini, nag-amata-amataas ang ginatawag sodium. Kung magmubo ang potassium, amata-amataas ang sodium. Ang aton sa nga blood vessels, nag-amata-amat palang hugot. Kag ang fluid retention increases. Sa kag ang masunod, Sir Josil, our blood pressure rises.
0: So ti dapat nga ang potassium intake naton almost daily, gid ha. Kinanglan naton ang enough supply sa potassium. Hambal, ti dinamon ina makuha. Ti yung pinakakumon nga pwede makaon sa tanan, kagkauyon halos tanan si ni Dok Leo, saging eh.
1: Correct.
0: Amo nang pinakakumon nga source nato sa potassium. Nga makauyon ang halos tanan, ha? Kung source of potassium. So, needed na ito na adlaw-adlaw. Ang mga prutas, may mga potassium content man ina, pero may ara prutas nga very rich in potassium such as, ginatawag na ito sa niya, saging. Now, kung ang potassium dakong papel yung sinidogleyo, ang kakulang sa potassium, most likely, makadevelop ikaw sang hypertension. Anong mga patimaan niya sinininisali? Ina mga signal niya wala Dok Leo, nga ginaneglect lang natin. Hama, kaya niya, dalala ni sa edad, ano, bis niya nakapulaw o kagabi, Dok Leo.
1: Kung nakapulaw, hagimin, Sir Josil, ano, hindi may imutulog, mahimugid, malapit-lapit din ko sa pagtaas, yung masaring blood pressure. Pero lain pagin ng Sir Josil, kung hypertensive kapagid. Ako pagin ang problema natin sa nadira. Pero nga, ang atuman ka importante, Sir Josil, ang potassium. Kay ginasiling din, no, that potassium is one of the strongest dietary protectors against hypertension. So, isa ni sa hindi natin pagkalimtana, that potassium is the strongest dietary protector. Batok sini sa hypertension. But tambalon, ipasulod naton sa aton lawas kutob sa maymo, alin sa aton sini mga ginakaon. Panahon, Sir Josel, sa avocado. Try kita kaon sini sang avocado. Magluwas sa saging abi. Kag ang patimaan, Sir Josel, nga mahimo, kulang ka sa potassium, muscle cramps, may mga palaminhod, biring dira, luya lawas mo, madali ka kapuyon sa ni liwaton ko, constipation. Ang iban nagasiling na kung constipated ka, kulang ka lang sa fiber perhaps. Pero kung kulang ka sa potassium, amo man, Sir Josil, ano, tumang sininga, kung madasig sininga pagpitik sa imo sininga kurason. Kasi manotice mo eh, nga pagpacheck ko sa nga kung sininga blood pressure, kung pagcheck ko nga mataas, pirmihaw. Lain pag ini, Sir Josil, nga ginatawag nila sininga gataas imo blood pressure kung magkadto ka sa clinic or sa hospital nga i-check ka, lain pag hindi na iya.
0: Labi na gigapang hukay dagom to kroon nurse kag doktor.
1: Pero reaksyon mo, Sir Josel, taas yung blood pressure mo eh. Kay, alba, matag lang ko sa isang example, sir eh. Hindi man sa hypertensive, pero na-involve si Sir Josel sa aksidente. Gintest sa isang nurse. Siya, sir, taas mo sa blood pressure. Tingin sa bat, sino man nabi mamang hindi magtaas sa hypertension nga, I mean, ang blood pressure nga na-involve ko sa aksidente.
0: Ito
1: normal eh. So, dapat papahuwa yun, gandanay. Pero ang tao, yung Sir Josil, nga mataas ang iyas sa nga blood pressure. Bisan testingan mo pa na sa aga, magbugtaw ya, sa unto, kung kapila ka pa mag-try sina. Nag-asaler ganyan, Sir Josil, reading nga mas mataas kasi sa normal.
0: Oo. Ang ibang sinedo nang normal na, even though nga galingin ng ulo nila primero, pero nakaya nila, kaginakaya nila, sa ulihin ang normal na lang, and maintain ba na ang mataas ka blood pressure, Dok Leo?
1: May matulirar pa, Sir Josil, sa lawas.
0: Oo. So, alungan tayo niya muna, ha? Ang kakulang sa potassium, dako gidya ang factor, dako nga factor, nga makadevelop kita hypertension. Now, the other one sining mineral is this magnesium. Talit gagmay-gagmay lang ni kinanglano naton. Pero sa pagkalaka, manabisang sources niya sining, Dok Leo. Gamay lang kinanglan mo, laka lang galing man ang sources. Dako ang kinanglan mo, galing kay abundansya. Paris bulas ang vitamin C, hala mga prutas da karon urabon mo na may makuha kang vitamin C. Pero ti ang magnesium niya, gamay lang gid ang mga pagkaon and even sa drink sa tubig kun direkta ka mo sa ano bla, spring water, diretso ka mo to sa may tawag nato sa ni bubon bala, mag-inom basta tinlo lang. Sometimes may mga magnesium mineral kita dara makuha. Ano yang ginahimo kag ano yang epekto sang magnesium? Kakulangan niya sini Doc Leo sa hypertension now.
1: Agito tawag Sir Josel sa Ingles that magnesium acts like a natural blood vessel relaxer.
0: Ah, relaxant tawag nila.
1: Correct Sir Josel. Amuning manami sa magnesium Sir Josel ano kapinto kong ginakuha naton sa natural source kay yaman. Nagabulig sa parang aton sa ringa arteries magapabilin niya flexible. Di magambal kitang flexible Sir Josel ti pulupa hanulot eh. Maayos ni magpaayon-ayon, reduces vascular tension, support nitric oxide production. Ang nitric oxide tuman kadako ang papel niya sini para mapaligwa ang sulod sa kaugatan sini para nga magnami ang blood circulation. Regulates calcium movement. Kaya nagpakalma sa aton sini nga nervous system. Amon yung function, Sir Josel, kung nag-inakontribuer sa magnesium sa may mga ginatawag hypertension. Kag mangin hypertensive ka, sunod sa pagtuon, base sa aton sa diskusyon, kung kulang kita sa magnesium.
0: Pero speaking about this magnesium, ang kakulangan niya, Dok Leo, may mga sinyalis ini sa lawas man aton. Ha? Ginapadala o kung ginapabatsyag sa aton, let's say kulang ikaw sa magnesium, Dok Leo.
1: Isa, Sir Josel, kung hypertension ka o kung hypertensive ka,
0: Most likely, kulang ka na sa magnesium, kulang ka pa sa potassium.
1: Correct, Sir Josel. Kaya man, ang magnesium, kung ginubo sa ito sa ringa lawas, our blood vessels become tighter, stiffer, and more reactive to stress hormones. Gamay lang stimuli ka rin, Sir Josel, kung trigger, taas ito sa ringa blood pressure. Tungod, nga hindi siya amoka flexible, kagati ang vascular tension dira Sir Josel mataas. That's why amunang aton sini isagali sa pangitaon yung ipasunod sa lawas kung kita sini ang hypertensive kahit makasiling kita nga isan siya posible sang kulang dira sa inyo ha sa mga hypertensive.
0: Ang ibang mambal yati damo man sari-sari man ginakaon ko kada simana bilog simana siya kadamo man ko sang nanari-sari nga pagkaon nga ginakaon Dok Leo ti mambal nga tinubo pa ko gyapon sa magnesium how
1: manotice mo Sir Josel kung nanubo ka sa magnesium man no kati depende man mo sa ginatawag digestion and absorption man sa isa ka tawo kay di ba si Marceline ka lang adamo ya ang ginapasunod mo sa lawas mo pero actually gamay gali kung pag-abot ya sa consumption mo
0: no tikada gabi sudan mo Dok Leo ano corn beef at dog itlog okay pa
1: yes
0: mambal na karon yan chorizo embutido
1: pero mas nami pag ito ni itlog Sir Josel Bisaya compared sa mga
0: i-boiled yun lang
1: yes boiled Sir Josel pagkatapos malasado lang la as much as possible at least makakuha kita dara sang damo sininga mga sustansya even pwede sa ginatawag mga hypertensive Sir Josel di para sa na-mention Sir Josel nga mga ultra processed food frozen na good sabi tinumangkot ako di na magnesium sinadra.
0: Mag na lang goro eh. Ang may ara na Dok mag na lang way ng nisyum. Magparisan mo lang permis ang mag kaya tigadali ka ng daan. Ang mag mo may unod na nga kape mo. Hindi gani may unod na nga tubig.
1: Okay pa tani ko ng kafe mo bulan. Yung kafe bulan bisan paano may mga otanon kang prutas ng upod bulan.
0: Oo tani bisan santon na gold coffee mix na lang or premium D3 coffee mix o Santon Plus coffee mix pero tim ay kung kay isang malakos to kuya mo ni ho ah kay amo na to kay kumpari mo ah
1: Tapos sa gamay niya kape damo ko lamay ah.
0: So, hindi Dok Leo hindi ako na damo nga kalamay gamay nga kape.
1: Amo ni Sir Josie yung pinasin ka mabatsyagan kung kulang sa magnesium masinin ka nga doon damo manakaon ko ng mga tanon actually makita ni Sir Josel no sa green leafy vegetables malunggay kulitis ang palaya may ari sa nidre sa ginatawag potassium kung nagabatsyag ka ganing nga daw ginanerbios ka hindi ka makatulog or may insomnia ka nagasakit imulo kung migraine headache isa pag ni Sir Josel constipation man Kaya siyempre kung nagataas yung busan ng blood pressure, pila na isang patimaan nga, yan kulang ka sa magnesium.
0: If we speak about ning dietary fiber, Dok Leon, duhain ni no, insoluble kag soluble fiber ang ato sa ning intake. So kung nubo ang imo sa ning fiber intake, nga nagaka taas imo sa ning blood pressure, nagaka-hypertensive ikaw, Dok Leo, nagaka-high blood.
1: Tungod kung kulang kita, Sir Josil, sa fiber, budlay sa aton, Sir Josil, ang pag-improve, especially pag-lose ang weight. Teka, balo kita nga ang pagiging overweight kag obesity kung na maglampas pagid sa pagka-overweight, Sir Josil. Ano na sa niya ang ginatawag metabolic syndrome? Afektado na, Sir Josil, bisan pang aton sa niya insulin, aton sa niya blood sugar, of course, ang aton sa niya blood pressure. Nga may tuman kadako nga papel kag bulig dira, Sir Josil, ang ginatawag fiber. Both, dahil ginatawag soluble and insoluble fiber. Kaya nga man, nagabulig gini sila para ma-improve ang insulin sensitivity, ma-reduce ang inflammation. Kung may chronic inflammation, Sir Josil, sa aton sa ring alawas, isa sang aton mabudlay sining i-manage o kung dumalahan ang pag-lose ang aton sa ring weight, ang pagbalanse man sang aton sa ring blood sugar, and even sa aton sa ring blood pressure.
0: Sometimes galing pagdako sa ato sa ninyo love handle, in pa sweet lang nato na tawag ang pagka pagdako sa buyon tagali Dok Leo or bilbil pati maan gali ina nga most likely ha nubo ang ato sa ninyo fiber intake man Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Kay kalabanan sina sa mga amuna although hindi tanan na pero kalabanan sa mahilig na sa processed and ultra processed food Sir Josil.
0: Kagway gamala ko nung baba Dok Leo. Kada oras may ginausap.
1: Literally Sir Josil way giman gamala no. Kasubong bala sa mbalb lang on an empty stomach bala. Pero ang expression bala nato Sir Josil nga way nagamala ang baba kay sige pangima-kima. Sige panguyam-kuyam may labot din na Sir Josil sa hypertension kapin pa kung kulang kita sinisa fiber na mahimo Sir Josil na magdugang ha magresulta sa sinangasanga pagid sini nga mga komplikasyon magluwas pa sa hypertension.
0: Okay, kabay pa may nakuha ka modera ha sa iluhanta ang isa pagid even though nga tilimitado lang man ng kinanglan sa lawas naton pero sama-sami mo nang ginapasubrahan ginaton kaon labi na gid kon may mga fiesta, may mga selebrasyon, may mga okasyon, damong handa. Ang pagkakulang sa protein intake naton Dok Leo, may labot ini sa ato sining tawag naton high blood or pagtasang blood pressure Dok Leo.
1: May labot Sir Josil no ang ining kakulangan sa protina. Kag common Sir Josil no ang ginatawag protein deficiency sa mga may edad-edad na. Kaya ang iban sa ni tungod sa mga ginabatyag sa lawas sa mga restrictions ng iban sa ni Sir Josil. Siyempre, ang balong ng iba na ito, hindi na sa kakaon baboy, kaya may high blood, may diabetes, etc. etc. na sumakulangan sa protein, Sir Josil.
0: Pero, iban hindi naging kadulot eh,
1: Isa pagid.
0: No,
1: bisan nung kaligon-ligon ko. Ito yung nangipon mo.
0: Duga na lang ah.
1: Duga na lang ilan sa nga makuha Sir Josil. Ano? Ang ibang gani, balaan ko siya yung butod na lang tiyan niya kasi kaligon-ligon. Siya no chewing gum eh. Isa sa rason Sir Josil nga, kung kulang kita, I mean, isa pila sa mga resulta kung kulang kita sa ginatawag protein, especially sa mga elderly individuals, may mga edad-edad ng mga senior citizen na tundra, nag-resulta Sir Josil ini sa ginatawag malnutrition or low quality diet. Kaya nga man, ang protein, kinanglan Sir Josil para ma-repair ang aton sa blood vessels. Kinanglan ini sa hormone production, kaya kinanglan man ni sa nitric oxide formation, na syempre may labot ina sila Sir Josil sa ginatawag balance sa ninyo blood pressure. Kung pila sa ninyo mga amino acids, singara sa ninyo sa protein, ang especially important pag-abot sa ninyo sa aton sa ninyo blood circulation and blood pressure normalization or balancing Sir Josil. Pero, ang isa sa nisa mayo man niya balita, kati yung nutrisyon na ginistoryahan na ton, may pila kita Sir Josil sa rika mga source sa protein. Like for example, kung may mga restrictions ka biya sa animal source, may mga plant alternatives kita sa rin.
0: We'll be discussing kung ano na ang mga sources.

0: and sa aton sa nga kidney hormone systems. Ano nga hormone, Sir Jose, ano, ang involved sini? Ang ini aton ginatawag nga renin angiotensin aldosterone system. Ining system naga-control sa blood pressure, sodium retention and fluid balance. Kung manubo ang aton sa nga vitamin D, mahimo nga mag-overactivate ang aton sa nga renin angiotensin aldosterone system nga nagaresulta, Sir Josil, ukon mangin kabangdanan sa vasoconstriction, ang pagkitid sa nga alagyan sa aton sa nga dugo, sodium retention nga nagapataas sa aton sa nga blood pressure, and even sa fluid balance. Amo nang resulta, Sir Josil, kung ang efekto kung kulang kita siri sa vitamin D, kapin pa kung nagapabilin, Sir Josil, nga waay kita sa ginahimo nga mga remedyo o kung pahito para nga mapasudlan nato ng aton sa nga lawas sang vitamin D, masuplementuhan naton kung hindi kita sa makapasilak sa adlaw.
1: So parang may baluan nyo kung deficit ka mo sa mga vitamins and minerals yun pang mention ta. May mga laboratory tests available da mo. Pwede man gani ka mo, nang ginaingan nyo, tagid ka mo, makadto ka mo sa clinic, libre dito yung konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center ara de sa A yang building Euro Street Tatubang na sa Midtown Hotel bukas na 9 o'clock in the morning. Libre dira ya ang consultation mo. Why ka mo da sang bayaran, may baluan ninyo kung ano nga size ang vitamins, minerals or nutrients ang kulang sa inyo sa ning lawas. Kag hatagan ka mo sang program of supplementation kun diin ninyo ina makuha nga mga pagkaon. Kag ano ang insakto nga pagproseso para nga ma-maximize nyo ang mga nutrients na makuha ninyo sa mga ginakaon ninyo nga ginarekomendar nga dapat nyo kaunon kay amo ina ang kulang, ang iyang nutrients amo nang kulang sa sulod sang lawas. Now, if we speak about practical strategy, Dok Leo, to counter no sang para mapungganta, magamakounter mapungganta magka high blood. Balik kita gihapon, Dok Leo, sa proper nutrition.
0: Correct, Sir Josil. May ginatawag kita, Sir Josil, nga blood pressure nutrition foundation. Dapat ang pundasyon gid naton, Sir Josil, pag abot sini sa hypertension, isa amo ang nutrisyon. Kay balikan ta bilang potassium, Sir Josil, ginasiling one of the strongest dietary protection against hypertension. So hindi manigar, Sir Josil, damo sini nga katumbang away pilas tungod sa hypertension. Kag damo man, Sir Josil, sini nga posible na dulaan sang kabuhi nga way kabalong hypertensive gani sila kay way nagipa-check up since naway man sing early symptoms sini nga mabatyagan. Pabuyan-buyanan pero way sing pagbag-o sa ilang lifestyle, Sir Josil, amo ni problem naton perme. Naga-expect kita sang different result without improving our lifestyle. Problema gid na nga dako, Sir Josil, way sing milagro nga matabo sina dira.
1: Amo nang inaambal nila paano ka magka-resistensya sa dalagan kun waay ka bisan lakat-lakat lang.
0: Correct.
1: So dapat umpisan ta sa lakat-lakat pagkatapos umpisan ta sa gamay nga jog, sa uli hiti, challenge yourself nga ma-improve pagidi na. If you want to improve, mga speed ko primeros niya mga 5 kilometers per hour, himoon ko be 6 the following day. Himoon ko be 7 selling niya the next day. Himoon ko be 10 kilometers per hour selling niya next month. So challenge yourself. Ang katulad di sinang among manay. Now, about supplementation, no, Cleo. Kaya naibaluan ta, ang ginahambal ta subong mga kulang sa vitamins and minerals ngayon ni. Makuha naton sa mga utanon, makuha naton sa mga green leafy vegetables, beans, nuts, fruits, adequate niya hydration. Pagkatapos sa buhinan tang konsumo ta sa mga ultra processed foods inang kabalo na kamo sina na iba na sulod sa lata. Pagkatapos dapat niya kon mag gamit man kita ka asin bala kag ang mga maasin nga mga pagkaon intake na to nga nakaon buhin-buhinan ta na nang bulong sa idlaw lamla sang katimo okay na ni mambal nga isa ka bilog pinakas orabon mo gid timo pagkatapos sa no mo pasalangkaw ang langgaw mo binutangan mo pagikaasin kag patis kag ang physical activity ta. Now speaking about supplementation, Dok Leo, kinanglan ta magnesium, kinanglan ta potassium, kinanglan ta vitamin D, Dok Leo, para mahapos na lang mambal nga ay kabudlay maniya katropan Yusel na mahambal mo green leafy vegetables sinaya kasako na nga daan subong sinaya may klase ng mga kabataan sinaya kabudlay na magpreparar

0: ma-shortcut kita para sa convenience ninyo, pero wala taging sakripisyo ang nutritional value sa inyo sininga supplementation sa Santon Plus Gold Capsule, labi Doc Leo. Kag layo nun tanong ato sininga ultimate trial, anong may ara dira nga makahatag sa ato sa potassium, makahatag sa ato magnesium, vitamin D, and iban pa ginyo importante nga mga vitamins and minerals, Doc Leo.
1: Pahapos, on to Sir Josil, ang mode of transportation na ito na, no? Kung nagabiyahe, bila kita. So, na Sir Josil, kabudlay, magdalas ang produkto mo mo kung dalhin ka sa uma, pagkados merkado.
0: Conduction na?
1: Yes.
0: Plus an?
1: Oo. Pero tungod sa ginatawag farm to market road, Sir Josil, gamay na lang ang kunduksunan, gamay na lang sulidduhan, mas mahapos magkatos merkado sa radyosyal ng produkto. Amo man sa atong subong, kayo may mga reklamador, kita sinigang mga listeners and viewers. tagaan mo sang raw materials.
0: Hindi takot ko uyo.
1: Gusto ay hungit pag in sila. Sige, amo kami isinat ni Sir Josil magpalangga sa inyo.
0: Hatagan na mo kamo sa mahapos man nga pamaagi. Depende sa inyo, the option is yours.
1: Pero ining mahapos, Sir Josil, nga, hindi man ma-deprive ang aton sa ring kugalingon ng inyo sa ring self pag-abot sa ni sa kinahanglanon ng mga suplemento. Isa sa ni Sir Josil, amo ang ginatawag Sunthorn Plus Gold Capsule. Paano itong pasudlon? Paano mag-fit sa ni Dre ang Sunthorn Plus Gold Capsule pag-abot sa mga kulangan ng napunaan kung nga ang naging hypertensive ng isa katao? Pag-abot sa ni sa mga minerals, potassium, magnesium, calcium, arain na Sir Josil sa dark green leafy vegetables. Ano bilang may ari Dre sa sangkap sa ngaton sa Sunthorn Plus Gold Capsule? Arang ang palaya, arang malunggay. Ginatawagan ni malunggay, Sir Josil, nga queen of all vegetables, miracle tree, superfood, tungod sa kadamo sang vitamins and minerals sini. Kag amuman sini ang ampalaya, way palabot sa nagabulig sa parang malikawan ang ginambalblan ni Sir Josil nga ginatawag sang high blood pressure, bala nga parente yung malapit yung himata. Tawagon yung diabetes, bala.
0: Aming.
1: Pero kung may palaya kita, masiling sa diabetes. Oops, no, sirado, pertahan na. Pakuhan tanay, back off tanay. Hindi tanay makapenetrate dira. Tungkol sa protection sa isang ampalaya nga may insulin-like effect. Tip, minerals, kag pabalansin sa blood sugar, Sir Josil, ara sa mga sangkap sini. Particularmente, may ara sa Sir Josil sa isang garlic pagid. Nga ang garlic has some of the strongest evidence sa mga natural food for blood pressure reduction, Sir Josil. Nga ari, gini sa aton sininga Sunthorn Plus Gold capsule, tungod siya sininga mga active compound nga makabulig para nga ma-increase ang nitric oxide, makabulig para nga ma-increase ang hydrogen sulfide, ma-reduce ni ang arterial stiffness. Nagresulta sa manami naton sa ninga blood circulation to balance sa ninga blood pressure. In fact, sa pagtuon gani Sir Josil, ang pagkaon sinisang isa tubtob duha ka liso nga ahos, makabuhin Sir Josil sa aton sa ninga systolic 5 to 10 mmHg kag diastolic 3 to 6 mmHg Sir Josil. So butang balanso ni kung ang imo sa ninga blood pressure mabutang kita Sir Josil ha, sa 130/80 abe.
0: Na ideal.
1: Medyo mataas.
0: Boundary na ganin.
1: Mataas na Sir Josil. Kaya suppose, dari kita sa 120/80 panubo eh. Pero kung nariba, magkaon ka sang ahos, isa, dubdubduha, kaliso, adlaw-adlaw, ang 130/80 mo Sir Josil, may posibilidad nga manaog sa 120/125 to 77/80 Sir Josil. Buto man, normalize mo, matamatay mo sa blood pressure sa simple lang ang pagkaon sa isang ahos.
0: Oo.
1: Makahang-kahang lang Sir Josil, mga luhapdos lang pero worth it kumbaga.
0: Actually, ang iban sini ang ahos ginahuluman nila, the player, just like for example sa tawag nato sini may isa ka vinegars lang ginahimo pagkatapos amo na ang ilang gina intake every morning. Pero kon para sa inyo nga mahapos, kung magkaon kamo sang ahos, hindi kamo kauyon, damo hindi kauyon, inom na lang kamo Sunthorn Plus Gold Capsule.
1: Correct Sir Josil. Amo na ang aton sa ringa pagpalangga, nag-share kita sa ila sang kung paano mas mapapos sa ila nga hindi man sila madalukan Sir Josil sa kinanglanon nila sa ila sa ringa lawas.
0: Kaya pagkaon sa ahos para ma-activate mo na tanan ng mga nutrients and nutritional value, yan o Cleo. Lang lang mo pa napapaon pagkatapos ulaton mga nai na. Tulok-tulokon mo na yung mga 5 minutes to 10 minutes antes mo usapon. And that's the most effective way.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya may kilala ganyan ko sinasamtang ginatanaw niya bla, Sir Josiel. Ang pinapa yung ahos. Siyara na, amat-amat na ang langto, amat-amat na ang kahang. Gina-imagine niya na, Sir Josiel. Na pag-abot ni Ilono niya na sumabaya, gandigwa siya. Pero pinaagi sa Santhon Plus Santhon Plus Gold Capsule, Sir Josiel, na pasulod ang ahos nga tumanta konvenyente upod pa sa masustansya sa mga sangkap like ara ang mangustin, ara sa ni ang ampalaya, ara ang malunggay, ara sa ni ang isa man ka superfood kargado mo sa protina, Sir Josiel, nga spirulina nga ang protina kinanglanon masini sa pag-repair sa aton sa nikaugatan kag aton sa nikaunuran. Ara, Sir Josiel, sa aton Santhon Plus Gold Capsule, saya sa ring spirulina kag sa malunggay.
0: Ang vitamin D present sa premium D3 soft gel capsule na aton, Dok Leo. Ubdantan lang bisang Santhon vitamin C, no? Makabulig ini, could be our ultimate source also sang vitamin D, Dok Leo. I think may akong kaisang kalabanan subong, ha, mga naga-nobla beauty conscious, na pamayong, hindi ganun yung mga sunscreen, na butang sila sa inyong panit, ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para makalikaw man kita sa high blood, Dok Leo. Importante ang bastante nga vitamin D nga sumulod sa ato sa inyong lawas. Could help, Dok Leo.
1: Tuman, gid ka importante, Sir Josiel, kasi base gani sa aton sa inyong ginatawag diskusyon gani, may hormone, Sir Josiel, nga involved rin mo sa kakulangan sa inyong sa vitamin D nga nagresulta sa ginatawag pagtaas ng blood pressure, sodium retention, and fluid balance. Di ko may nagkakayo kita sa inyong vitamin D, Sir Josiel, na form sa isang premium D3 soft gel capsule. Manami, pagyod kay para ma-absorb ang vitamin D since nga fat soluble siya, inupdan pagyod, Sir Josiel, nga hindi lang isa, kundi duha pagyod. Muna sila yung labatian na permisa malanon nga natuan, but two, healthy fats, ang malunggay and VCO. Malunggay oil and VCO nga ma-absorb gid maayo sa aton sa nga lawas para nga magnami, Sir Josiel, ano ang ginatawag pag inat-inat sa aton sa nga kaugatan, mabuligan nga hindi ma-retain din ang sodium nga pataas sa sa blood pressure. In effect, nagabudlay man ang aton sa nga blood circulation. Yung pag tumar sa ning premium D3, Sir Josiel, kundi ka makapasilak sa sa adlaw, tuman ka dako gid ang benepisyo. Okay, why ka man choice? Perme ka lang susulod sa balay, magluwas na nagataas, pay mo sa nga blood pressure, affectado, pay mo sa nga mudo, gahina, pay mo sa nga immune system, etc., etc. Kadamo, Sir Josiel, sa mahimo nga negatibo nga health impact, kung mapabayaan, kaya nagasigil-sigil ang padayon na panglubo sa vitamin D tungkol sa kakulang sa exposure sa silak sa nga adlaw. Rason nga may ara, Sir Josiel, nga makabulig dira pinagi sa pagtumar sa premium D3 capsule.
0: Ang vitamin C is essential, Dok Leo, para ma-prevent, mapagarta nga hindi kita magka-high blood daw.
1: Tuman ka importante, Sir Josiel, ang papel sa isang vitamin C. That's why gina-encourage kanina ton nga sa mga hypertensive, mag-inom gin sila sa Santhon Plus Gold Capsule updan sa premium D3, hindi pagkalimta ng Santhon Vitamin C. May ibang, Sir Josiel, nga hypertensive, may bulong sila gina-tumar sa aga. Lain man ang bulong sila sa gabi. Kumbaga, bisan, Sir Josiel, sa conventional medicine, may mga ginahimo gyapon sila nga pag-ululupod o konsari-sari sining mga klase sa bulong depende sa kondisyon sa isa katao, sini, especially sa mga hypertensive. Among mga na sa aton, Sir Josiel, hindi kakaigo makita sining kombinasyon sa mga suplemento o mga sangkap sinidari nga makabulig sa nutrisyon iyang aspeto, Sir Josiel. Nga nagabulig iya para nga magnami ang pag-function sa kidneys, magnami ang pag-release ng hormone to pag-function nila dira, magnami ang kondisyon sa kaugatan kag blood circulation. Kasubong sa vitamin C. Vitamin C nagabulig, especially nga itong sering Santhon vitamin C, nagabulig para nga maproteheran ang nitric oxide. Kaya nga aman, madali ma-damage ang nitric oxide, Sir Josiel, sa oxidative stress. Ang vitamin C nagabulig ma-preserve ang nitric oxide availability, nga nagabulig ang nitric oxide para nga magpag- bilin nga relax ang aton sa nakaugatan. Kung relax ang aton sa ugatan, manami sa di ang blood circulation. Ma-improve pagyad ang aton sa endothelial function kung narimbawa ara kita sa bastante sa ni nga vitamin C. Amo ni endothelium naton inner lining sa aton sa blood vessels para malikawan ang paghabok ukon ang paglupok sini kun mataas pirmi ang pressure dira ma-reduce pagin oxidative stress. Oxidative stress sir Jose nagadamage ni sang aton sininga cellula lakip sa aton kaugatan ma-reduce kun may ara kita sa certain vitamin C kag mabuligan sir Jose nga ma-reduce ang arterial stiffness. Mas healthy ang blood vessel walls naton, mas manami ang blood pressure regulation.
0: So, ini tanang inamuno naton mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Quality product ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Dari sa siyudad sa Iligilo, again, may libre nga konsultasyon sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa Yulo Street at ubangin na sa Midtown Hotel. Sa siyudad sa Bacolod, actually, gusto nyo na magbakal. Magluwas sabi sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Available ini may store kita dira. Yes to Health Store. Kompletong produkto gida. Ngalan niya Yes to Health Store arada sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at ubang ina sa Marayo Bank. Kanto lang amo dira, tanan niya produkto sa Yes to Health arada kag may mga guide sa ginatawag nga program of supplementation. Available man ini if you want magluwas sa suki niyo mga butika dira. Kun may branch dira sa Mercury, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika or indi gani sa Watsons, sa TikTok Shop kag sa Shopee available man ini. Ha, ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang pamangkot dali Doc Leo. Kumo kay naga panami man sang blood circulation ang Turbo Dietary Supplement for Men. In short kali sini Doc Leo nga indi lang ini para iya sa loving-loving ang purpose ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa pagpanami also sa blood circulation, para mapunggan, samtang wala ka pa high blood Doc Leo, mas maayo gali sini nga from time to time, mag-inom ka man sa Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Correct, Sir Josil. In fact, may mga mabatian kita, Sir Josil, ano, na nag-date sa isa ka pribado nga lugar, pagkatapos ginatake ang lalaki or mga amo ng mga dlagan si Storya Blas Sir Josil, nagmadamo ang ginakakulbaan siya na mataas ang blood pressure, kag atake abi, or mabuntuan sa hurango Sir Josil, ano? Pero nakapaminagbinag man ang bisan ako mismo nakapaminagbinag sa isa sang ginatag opinion sang isa ka spiritual nga klase man sang tawo Sir Josil. Sabi mo daw kanong kadabanan sina mga paghinunanon magkita Sir Josil about sa spirituality, morality, blanti holistic mo. Nga to ginatanaw. Sa kalabanan sila Dok sa nagaamo na ning naga pulupangalipay dala sa pribadong lugar. Eh kalabanan sina mga kabit na. Di ka na perte ng ila sini nga kwan, perte na sini nga excitement, o kwan ila sini nga thrill, iban pa gin sini Sir Josil, or iban gani may guilt feeling pa. Rason nga nagsinamu-samu na, nga nag-efekto sa tuman nga pagtimbog sa blood pressure. Pero sa nga, may nakitaan ka bala, o kwan may nabatian ka halo sa mga mag-asawa nga may relasyon, may healthy nga sexual activity nga nag- natigpo abib tungod sa ginatawag ng manami sa nakon healthy sa nga ginatawag love making. Why giday? In fact, makabulig pa palawig sa naton sa nga kabuhi. So isa na siyang dapat na itong tadaan na budlay ginagat like, solo chikiming kamo kay kalit-kalit kabla. Isa na siyang dapat na itong ikonsiderar. Pero pag-abot yung Sir Josil sa Turbo Dietary Food Supplement, kadamo sa health benefits sa actually, isa lang inang ginatawag manami sa ni Sir Josil na sexual performance na mabuligan niya. Tungkol ni mabuligan pwersa, mabuligan na mataamat, balik aton kabaskog, aton gana, aton libido, aton kainit. Kag, especially nga aton sininga blood circulation. Kung manami ang blood circulation, Sir Josil, pati mata mo sinang nagasipat mo. Pati pala matinan mo nagaanting. Kung manami imo sininga blood circulation, pila lamang ina sa madulot, Sir Josil, kung maagom na ito, kung nagainom kita sa nisang, o kung nagagamit sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero syempre, ginarecommend natin, Sir Josil, sa mga kalilikinhan na ini, kahit ikadamo kita sa nisang mabaton bala, nga mga yamo o kung mga reklamo pag-abot sila sa nga performance Sir Josil. That's why doon nakatutok balang impression sa kalabanan dira langgid sa purpose Sir Josil lang naganami aton sa nga blood circulation naganami manang aton sa nga sexual performance.
0: So that's it ha? Para manami manang aton sa nga mata syempre panamion ta ang kondisyon sa aton ugat. Dapat why kita high blood, hindi kita hypertensive, dapat why kita diabetes, free of diabetes kita para magnami ang circulation sa dugo. Para para nga pag-inom tas ang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin X, zeaxanthin sa pag-protect sa ato sa ninyo mata. Makalabot dito nga way kunoblas ang buhin, way sang kulang, bastante ang supply maglabot dito para nga ma-preserve naton ang good eyesight. That's it, ha? May iban pa gid sini nga mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Dalo na lang namo ni Dok Leo kay daw lang alam tas tiempo, ha. We have this habon para may mga ano da ang sod bala, may mga kinututan sang sapat-sapat. Kung kaysa spanit ninyo, pwede nyo na gamitan sang Santon Plus Herbal Soap. O ni ganis sa guya ninyo, may problema mo das punggod, ang iban siya niya doon natakan ko, tama ka oily gid ya daw, hindi mabalanse. Gapang habon ko, iban nga habon kong kaysa nga asin niya daw nag-aari kabuman, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati ang balon targiman, expression mo lang yun, no? May iban yung magtuban, Sir Josel, sa spiyo daw ginahay blood mo. Makita wala ang blemishes, makita ang mga pinalian sa guya, makita ang mga nagahiliting-hiting ang mga punggod. Sini, ako on mangin na ito, na-affectado kita sa Sir Josel emotional, and even ang confidence na ito, na-affected kayo.
0: Oo, kay ti Mera, kung sa bulog nuhon, Dok Leo, nga abi mo, kung daw okay na gid mo.
1: Mm.
0: Oh, siya ka-healthy, no? Mm. Say mo? Mm-hmm. Oh, siya ang punggod mo?
1: Suya pa. Pero mabuligan na Sir Josel, no? Isang ma-recommend na ito, try nyo be-avoid na isang sweets. Ah, mga matamis, mga makalamay bala. Pagkatapos sa sabon nyo, abi kunwa nyo pa natilawan, pwede nyo makonsiderar abi makalka mo sa butika sa Clear Skin Herbal Soap. Kaya isa mo Sir Josel, may kilala mo kung sino ba nag-init kadang iya sa ulo Sir Josel, nang nag-irita di ko makapanimaho sa hindi among baho mo. Siyempre sa naman nabing manamian Sir Josel, no? Magluwas gid man ha, balon tar gid man ang realidad nya. Siyempre may mga asawa o kon sa mga mag-asawa nga manamian sila ya sa mga baho sa ila partner Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pero te sa hindi ya manamian nya kapin ba kon may BO gid ya, te medyo irritating man gid. Mm-hmm. Kay makabulig ang Santhone Plus Herbal Soap dira Sir Josel tungod nya may antibacterial property siya.
0: Okay. Daw lang alam tas tiempo, pero sa baylo-baylo sang tiempo kon gapala na kita lawas yo kadaw hindi na kamo kagwanta. Kung hindi nakagwanta, abiban nyo sinyo anay kung makuha pa mo lang sa Santon Plus Herbal Oil. Kung makuha ina, good. Neblaway ka mo ka inom sang kung ano man niya bulong. Pero kung do hindi kita makuha, kung hindi ka mo kagwanta, magamit ka mo sang Cease the Pain, which is a pain reliever ina siya. Agod tong hindi na ka mo mag-aray-aray-aray da, kada hulag nyo, aray-aray bala, Dok Leo. So, amo na, Cease the Pain. Sabay pa, nakahatag kami naman sa inyo sang bisan gamay lang sini na hawiran ninyo nga health tips and information, ha. Lastly, kwanta lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Doc,
1: sa pag-maintain sang mayong lawas, hindi lang gali ang mga sobra, no? Ang mga ginahimo naton sa ton lawas, ginakaon, ginainom, exposure naton dira sa mga stimuli abi posible man gali nga nagibaratian kita tungod sa kakulangan nga ginapasulod naton sa ton sini kalawasan. Kag para ini mapunan ang pagtumar sa Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C, kita ang mabuligan. Sa kinanda na ganyan certified naturopath practitioner, Dok Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunok pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos.
2: Di mo na alam.
0: Top sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health dari sa XFM Panay Cagnegros. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod na talakayan dari lang sa The Secrets of Health.
4: XFM. Ito ang XFM Network Philippines.
5: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: This is XFM 106.5 Rojas City.
7: Mga katrupa, exciting!
6: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-Sistapain, pangkalang pain, fast and safe, Sistapain,
16: symptoms persist, consult your doctor,
14: Sistapain,
16: mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, XFM!

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: Nag-kape ka na, lalakas.
1: At gaganda ka pa, ha?
2: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
2: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
2: Magkape ka?
5: Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa?
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sample Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sample Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Sample Plus Herbal Soap. Gamit na! Sample Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-assisted pain!
12: Tangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sanfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung

0: Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lirilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa
3: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Good
5: Southern Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist pain!
16: Kamkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapalatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugimutika.
1: The Secret of Health.
19: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
20: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
19: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot dulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag Visionix Plus Soft Gel Capsule.
21: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
19: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
18: Marami.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: X FM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
6: X.
7: X.
6: F. M.
7: X. F. M.
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.

0: ko si Malo.
1: Isa ka teacher.
0: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-system pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-system pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Yeah! System pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: System pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: X FM.
13: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, EXA!

Kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

nakatropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santhol Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhol Gold Coffee Mix.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
8: ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhol and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santhol and XFM libu-libong papremyo.
14: Salamat sa XFM at sa Dr. Levy Sofong sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intraman sa Santhol at XFM libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Exciting!
16: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magdugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
17: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. I swear.

0: FM.
1: Southbound Plus Gold.
2: Ako galing si Maya.
3: May cysts ko sa ovary.
2: 3 cm.
3: Nagali.
2: Try ko gid inom ang Southbound Plus Gold.
3: Sa sulod sang isa ka bulan,
2: nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Southbound Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southbound Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southbound Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
10: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kong Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
17: Kamkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Sister pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Ako si Florenda Apelio sa Tublet City Labod, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-premyo.
22: XFM! Mga katrupa, exciting!
23: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal

0: healthy na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit bago pa maglala ang palaki na gatip ng kumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Yahoo!
7: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
8: The Secret of Health.
7: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panaros.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
8: The Secret of Health.
7: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
8: The secret of health.
7: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
8: Cellphone Plus Coffee Mix.
12: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko
4: ko ang Santon Plus Coffee Mix. Inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
12: The Secret of Health.
10: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
12: The secret of health.
10: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
1: worm. Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Manga Sister Pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Manga Sister Pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Salamat sa XFM at sa Dr. Medico Kung sa atong nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
8: Mga katropa, exciting dito!
9: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Labod Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-premium.
10: XFM. Mga katrupa, exciting!
11: Kasi manwa, ang climate change kag mataas nga heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
12: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanao, Rojas City.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita.

0: kuya sang kaping nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
1: Good thing,
0: may Santon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit game,
0: may free collagen,
1: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
7: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

Kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
0: sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Salamat sa XFM sa aton nga nagdagan na 2,000 pesos cash gamit sa mag-intraman sa Xanthon sa XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exciting, bro!
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
9: Hala, ka-exciting!
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Xanthon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Bekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: The Secret of Health.
11: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
17: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
18: Vision X Plus Herbal Capsule.
17: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea sante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
11: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
20: The Secret of Health.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Kasi Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain,
13: mag-assisted pain,
12: pangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ni Labod, Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santo

Ang tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Nainbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.

0: Kapahingahan, masanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X. X. F. M. Mix FM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta ka mo mga kotoran sa sinigid nga gabi? Gabay nga yarak gid ka mo sa malipayon nga panglawas, kag puno sa mga pagpakamayo sa Ginoo sa sini nga adlaw. Gani aton gina-welcome ang tanan ginaton nga mga kaotoran, especially rin mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kaotoran? Kumusta ang inyong adlaw subong? Gabay nga napunan ka mo sa mga pagpakamayo sa Ginoo. Subong mano, enjoy sa inyong family no, nga nangin kaupod. It because kay wala sing trabaho no, mga kaotoran. Okay, kag ang aton nga mga kaabinan man diri sa Panay Island, no, pagkadto sa halin sa pinakapunta dito sa Antique. No? Actually, may mga banwa pa man dito nga ito pa sa punta. Pero ti, no, amo na siya ang daw medyo kilalagid nga banwa ang Antique, San Jose, no, mga kaotoran. Kag ang iba na itong estasyon dira, no, basi ko naka-hook up man sila. Antique, Kalibo, Kagruhas, no, ati bation gid sa bilog nga panay ang aton nga tingog subong. Sige, so sa sininga gabi, before kita magapadayon sa ato niya nga pag tuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa kapinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy dinay kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Amon ikaw ginapaslamatan, ginadayaw sa sinigin nga kagabion. Imo naman kami gibalabo sa siningin oras nga sa gihapon malipayon. Kasi nga tinion, kami naman magatuon sa imong mga pulong. Kami nagapangayon na tanan sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat hukpulong kagunahuna. Subong man sa pinasaya ang imong Holy Spirit sa gihapon among ginapangayo. Nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop, kagkaalam nga langit nun. Agod ini nga mga pulong nga imo gihatag sa amon o kunang amon karon mabatian. Ini maghatag sa amon sing kalipay, sa amon kabuhi ka, hindi pagtuguti nga kami handom lamang sa kalibutanon nga mga butang, kundi ang amon handom ang langit nun nga puluyan nga imo ginaman sa amon. Agod nga kami magkabuhi na sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ikaw magapakamayo sa imo makanakan karon na nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong ayon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag-welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. No, kag aton ginatamyaw ang aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. No, nga nagapamati subong, maingabigid sa inyo dira. Subong man sa tanan nga mga driver naton dira, no, sa publiko kag pribado. No, maingabi sa inyo halong sa pagbiyahe. Ang aton nga mga drivers sa tricycle, tricycad, no, e-bike, no, maingabi dira sa inyo nga nagapamati sa aton karon niya nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sige, kag aton man ginatamyaw ang mga nagapanihapon subong, no, sa mga nagapanihapon, maayo lang ang pagpanihapon ninyo dira. Kag subong man sa mga nagaluto pa sila nga mga panihapon nun, no, maayo lang ang pagluto ninyo dira, no, makabinupod sa inyo nga panimalay. Sige, aton ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, no, aton ginatamyaw sila ni Brother Panoy Villadolid, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, Sister Jingjing, kag sila po ba Sister Banji, Banjil Villena, no, may gabi dira sa inyo. Dilagya po sa Panuran, Lambunaw, kag sa imo panimalay, mga apo, kag mga kaparantihan dira. Sige, kag subong man kay Brother Rick sa Dabas, sige po, may gabi dira, Brother Rick, Sister Pinky, no, may nga pagpamati lang ninyo dira, kag kabalo ko, nagpamati, id ka mo subong, no, enjoy, no, sa inyong pag sinalayo sa sining nga gabi upod kay Brother Rex. Kung arada niyo mga kabataan kay Sister Stephanie, Sister Abigail, may gabi dira sa inyo. Sige. Hi Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi man Sister Kaning upod sa Pinilangga nga bana, kag imo mga apo dira, kag sa imo nga mga kaparentihan dira, no, sa Barangay Lag-an, Kabatuan. Sige kag kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, may gabi man dira. Sister Magdalena Rabago, no, may gabi man dira sa inyo. Kag subong man kay Doc Crispin Hiko dira sa Uton, no, may gabi dira sa inyo. Kag Hiko family, no, God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrera, no, may gabi dira sa inyo. Kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, Sister Lalay dira. Sige, kag subong man ala ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, good evening, happy evening, kag God bless man dira sa inyo. Katuda dira sa Liganes, sa giyapon atong natamya si Brother Ronel Olbido, ya pinilangga ang asawa Sister Tuna, kag sa ilang mga kabataan, mga apo, no, may gabi dira sa inyo, Sister Julina Sunyo, no, kag kay Maria, kag kay Mary. Sige, kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro, no, siyudad sang Iloilo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, God bless man dira sa imong family, mailang pagpamati. No, kag subong man kay Doc Erwin Lapos, no, may gabi Lapos family. No, may gabi kag akon nga pinalangga nga asawa kag bata subong ato to sa ila. Sige, may ilang at pagpamati ninyo dira.
kag subong man no kay Sister Lorena Biato Magahin no may gabi Sister Lorena no may ilang pagpamati dira kag subong man no dito sa Dumangas ilan ni Brother Paul Dumagit Sister Marian Dumagit no may gabi dira sa inyo Sister Maribel kag kay Brother Jan Sumugat no good evening kumusta Brother Jan I hope nga yara ka sa maing panglawas upod sa imo pinalangga nga asawa kag bata. Sige, kag sa sining gabi, live nyo nga makita nyo kubos nga lagad sa gyapon sa aton nga istasyon, XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, pwede ka mo maka-follow, like, and share. Aron nga magdamo kita sa sining nga gabi at the same time kung i-follow ninyo, update di kamusta na nga mga impormasyon. No, especially sa pagturlo si kayong lawas kung anong dapat natun kaunon, agad nga ma-avoid kita sa mga balatian. Okay? Kagtumargit kita sa aton nga mga food supplement, no, like sa Santon plus coffee, no, nami gidi na mga kauturan, Santon plus gold, no, nga mga food supplement para layo ta sa mga balatian. At the same time, kung may balatian kita, oh, like sa mga bukol-bukol na baong, bakal gid kamo sa Santon plus gold mga kauturan, agod nga madula ina inyong mga bukol, dira, no, matuno na mga sis dira, no, madula dira mga kaabyanan, no, kag sa aton yung vitamin C, no, mga kauturan, bakal kamo kaagod nga mapag-on ang aton nga immune system. Sige, so sa sininga gabi, no, mayara nga mga kauturan naka-live dire sa aton yung account, no, si Brother Evan Moico, no, good evening Brother Evan, yes, good evening, no, patamyaw kay Maxwell, no, Moico, at sige sa imurgurunin nga pinalangga nga asawa, sige, so salamat, no, sa inyo Brother Evan Moico, paniyong, kumusta ka mo dira, no, kumusta si tatay kay sinanay, sila ni Aiden, kay si Emiros, no, I miss you all, no, gusto ko nga maka-istoryahanay naman kita, makabanding kita, pero ti, no, ang aton niyang panahon daw, hindi pa kita na magtugo-tugod kay Arita diri sa Tabok, no, kagsako man kita sa Bulaton sa Ginoo. Sige, palayon lang kamo sa pag-alagad sa Ginoo, at the same time, kung ano ang aton inyo natunan, ikabuhi lang gid, no, kahit amo malang na importante dira eh, kay hukman man ta sa Ginoo, Brother Panyong sa aton nga nahibaluan nga kamatuoran. Okay? So I hope nga di aton pagbuyaan ng kamatuoran suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. No, huktanta maayo ang kamatuoran nga aton naangkon nga wala sing makaagaw. Okay? Kay ang panulay grabe no, mga agaw gina siya. No, sa iluhon niya ang aton nga natunaan nga sakto tudluan ta sang sala. So amo nang budlay no mga kauturan subong. Kaya panulay grabe gid ang ilayang pagpaninguha. Okay? So sa tanan nga mga listeners, no, ang masiling lang nakon, salamat gid sa inyong always nga pagsubaybay no sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. So sa sininga gabi makauturan, padayon kita sa pagtuon, no, manungod sang pulong sa Ginoo. Actually sa Bible sa Revelation 21 makauturan, ara lang dira ang gi-emphasize kung ano ang aton balay dito sa langit mga kauturan. O ara dira dogin summarize lang niya dira mga kauturan, pero sa sininga gabi tun-an naton ang explanation gid sa Biblia paagi sa spirit of prophecy kung ano katahom ang langit. So ginpakita sa palanaon kay John Liberator kung ano ang langit mga kauturan, kagsunod dira sa Revelation 21 verse 23. No, bisan pa dito sa langit mo kung sa aton balay na gitawag nyo Jerusalem, silinin niya dire, hindi na kinahanglan ang adlaw kag ang bulan sa sina nga syudad. Tungod kay ang gahong sa Dios, nagasilak dito kag ang kordero amo ang iyasuga. So, botsing ganon, makuturan sa langit, ang aton balay dito, nunid na sang kurente. Wala na ta sang paligban dito nga every month. No? Nga balayran, mga kaabyanan nga man. Kaya ang gahom sang Dios, ang iya himaya, amuna ina ang suga dito, nagasilak ina mga kauturan. Di kaya ang aton balay dito, lunsay man bulawan, no, pag igo sang himaya sa Dios sa sinang aton balay dito, no, nagadugang o ko nagasiga pagid mga kaabyanan. O amuna ang nakanami dito. No, plus ang mga kordero, meaning mga kordero, mga linuwas.
ikaw kag ako ina makauturan. Di kay ikaw dito, no, may ara man nga crown, nga gold, no, mga kaabyanan, di nagabanaag ina, no, mga kaabyanan, ang imo yung kuruna, nga bulawan, mga kauturan. So, muna ang nakanami, kung makapalangit na kita, mga kaabyanan. So, ang question lang dira, ayhan makapalangit kita? Ayhan ready kita makapalangit, mga kauturan? Amo na ang mga pamangkot, mga kauturan, nga dako sa aton nga kabuhi. So, muna nga subong, kinahanglan aton nga magmatutom sa Ginoo. Kinahanglan kita nga mag-obey sa iya nga mga kasuguan. Now, dere sa Espiritu sa Tagna, sa libro sa Last Days Events, mga kaabyanan, ari di ginpatpat, mga kauturan, ang aton balay dito sa langit. Sa time ni Jesus Christ, ang diri pa siya sa kalibutan, upod sa mga apostoles, no? Sa dira nga nabanhaw na si Kristo, sa likod sa wala na sing paglaom sa ila, tungod kinapatay ng ila yung leader, o kung ang ilang master, nga mo si Jesus Kristo, pero kay nabanhaw man mga kaabyanan. So ang Ginoo nagpasalig sa ila, nga ang balay nga akong ginaman sa inyo, inyo ina mapanubli sa ulihi nga mga panagon. Oo. So muna makauturan, nga ini nga balay, hindi lang sa ila nga mga apostoles, kundi sa aton man karon nga mga henerasyon. Lamang, kung kita mangin kaangay man sa mga apostoles, nga nagatuo, kag nagahimo sa bulaton sa Ginoo. Now, sila nga dire, sa 3SP 262, no, ginsulat sa 18 78, silindri ang langit hindi na mangin isa kaduog nga wala sing dulunan kag hindi mahangpan nga kalaparan. Grabe, no, lapad-lapad diri ang langit. So ito siyempre makutunong wala dito sang dagat, no, mga kauturan. Diri sa aton sa kalibutan mas lapad ang dagat kaysa duta, no? So grabe. So, gipakita ini makauturan sa aton niya nga propeta nga amuna kanami ang langit. Kaya ano pagid? Nga napuno sang indi mauyatan nga mga espiritu. Oh, grabe, no? May mga tao to pero di mauyatan ang ila espiritu. No, daw galinutaw lang sala dito. So, amuna magali makabihan dito ang langit. Karon ila na nga ginatulok ini subong nga ila puluyan sa palaaboton. Diin ang mga mansion ginhanda para sa ila sang ila mahigugmaon nga manluluwas. So, amo na mga kauturan, may gipreparar na sa ila, no? Bisan pa sa mga nagkalamatay nga mga tao, pero nagkabuhi sa prinsipyo sa Ginoo, may ara sila dito gin aman, may ara gin plastar na sa Ginoo nga puloyan, mga kaabyanan. Okay? Ano pagid? Sinandere, ang kahadlok sa paghimo nga ang palaabuton nga panublion magpahayag nga tama ka material nagtuytoy sa madamo sa paghimo sang espirituhanon sa amugid nga mga kamatuoran nga nagatuytoy sa aton sa pagtulok sa ila subong nga aton puluyan, no? Si Kristo nagpasalig sa iya mga gintutunan nga magalakat siya sa pag-aman sing mga hulot para sa ila balay nga iya amay. So amuna mga kauturan, subong di kita dapat magkabalaka, di kita magkalisang, di kita magkahadlok, no, mga kauturan. Kung tunan nyo dira ang dyan, mga kauturan, silindra, dili ka mo magkabalaka, kay ako magakadto sa amay, magaaman sindog, kag magabalik ako liwat, kag kuhaong ko ka mo, upod na ka mo sa akon, kundin ako dito man ka mo. Amun ang pasalig sa Ginoo, mga kauturan, sa imo kag nakon. So amun ang subong, aton giting huwaon ng aton kabuhi, nga ara kita sa Ginoo, no, nagasunod kita sa iya mga kasuguan. Ano pag sila niya dire? Sa duta nga bag-o, ang mga tinubos nagapakigbahin sa mga hilikuton kag kalingawan nga makadala sang kalipay kay Adan kag kay Eva sa ginsuguran ang kabuhi sa Eden
maga paga kabuhian ang kabuhi sa talamnan kag sa latagon. But sing ganon makauturan sa time sang aton ginikanan nga si Adan kag si Eva, oh, kung ikaw kag ako paladon, ha, paladon, but sing ganon daw, kung galing yun, no, surtehon, nga makapalangit, actually makauturan, dili ni sila nga tsamba-tsamba ang palangit, mga kauturan, kundi isa ka planado, no, planado, oh, nga mo sila nga planado, kay imo ginahandom, imo ginaplanuhan kung paano ka makakadto sa langit, mga kaabyanan. Tiyang Ginoo, kung nagaplano ka, although kita makasasala, pero kay nagaplano ka, nagahandom ka nga makapalangit agid, amo na imong perminte gina panguna-una, mga kaabyanan, ti siyempre maghimo ka maayo eh. Maghimo ka sang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya nga man imo ginandom ang langit eh. Pero kung ginandom mo ang kalibutan, unod nun, ati wala agid. Hindi magsilbi na sa Ginoo makauturan. No? Ang musiling ka unod nun, kalibutan nun, di mo na ang paghimo sa mga butanga supak sa kabubuton sa Ginoo. No? Like example, unod nun, no? May asawa ka na, mangita ka pa ibang asawa, no? Mang sideline ka pa da, di unod nun na makauturan, hindi na pwede. No? Labi na subong ang kalibutan, terrible, mga kaabyanan. Oo. Ambot, inyo na notaran, no? Ang unod nun, babae sa babae para lang maghimo unod nun. Lalaki sa lalaki, unod nun, mga kaabyanan. Oo, amo na. So, dili na uyon sa kabubuton si Gino. Dili na kakanto sa langit nga mga gawi, no, mga kaabyanan. May asawa ka na, mangita ka madiman asawa, ay hindi man pwede. No, adultery, ina, aran na sa napulo kasugo. Amo na nga, dili gid pwede makapalangit ang iya sa kalibutan nga mga tinutuyo. Now, ano pa gid? Sila diri hindi masaysay nga himaya. Okay, ipakita gihapon dito gali kay Sister Ellen White kung ano ang langit makabiyanan. Sila diri, nakita ko ang hindi malabuan nga mga katahom kag himaya ni Jesus. Ang iya naong labi pa kasilaw kaysa adlaw. Terrible, no? Amo nagali dito ang Diyos, ang iya nga kasanag, silaw pa kaysa adlaw. O kung sa udtong tutok, no? Sa indire, ang iya bayo labi pa kaputi kag sa pinakamaputi nga puti. Ag imagine kung puti makuto naton makita diri pero pinakaputi pagid kag pinakaputi pagid, mga kaabyanan, ang iya nga bayo, meaning grabe, no, perfect, no. Paano, no? Sa indire, paano ako, no, makasaysay sa inyo ang mga himaya sang langit kag ang matahom nga mga munugtunda nga nagaamba kag nagakuting-kuting sang ila mga arpa nga may napulo ka mga kwerdas. Ang ubra gali sa mga munugtunda ditong kulon, sige lang kanta, no, upod sang mga instrument, no, dire sila nga dire arpa nga napulo ka kwerdas. Oh, nagimpakita, mga kaabyanan, meaning to say ang Dios, no, ginadayaw perminte sa mga anghel dito sa langit, mga kauturan. Oo, amo nagali ang ila trabaho dito, no, sa paghimaya lang sa manunuga, mga kauturan. Di isubong mga kauturan, kung atong tulupang doon, kita tinugas ang Dios, no? Kumusta, mga kauturan, aton anay ginahimaya ang Ginoo? Amo na minsay sa Revelation 14 verse 6 up to 7, mga kauturan, nga dapat hatagan ta Ginoo sang himaya. Ano but sing ganon himaya? Dito sa langit, literal nga nagakanta sila dito, mga kaabyanan, ining mga anghel. Pero diri sa aton, ang itawag sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Anong but sing ganon dinagali? Ang pagsunod sang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agod mahimaya naton ang Ginoo. Ti ang ining reformasyon, makauturan, number one sini, amo ang sabat. Sabat reform. Dapat reformahon ta ang Sabado, agod nga ma, pahalipay ta ang Ginoo, makabihan. Kaya ang Sabado, amo ang silyo sa imo kagnakon, nga ikaw kag ako, nagpakilala nga katawhan kita sa Diyos, it because, kay kita nagabantay sa adlaw nga, ikapito, mga kauturan. Ikaduha, paano kita makaipahayas Ginoo? Una nga binipisyo, ikaw ang mahimaya. Nga man,
amo nang inatawag nga health reform, no? Ang imo pagkaon kon ang imo ginakaon gulay, prutas kag mga liso-liso makauturan, anong matabo sa imo lawas? De syempre magpag-on ka, ha? Magmaayo ka. Kay ngano man ang imo ginakaon is utan, prutas kag mga liso-liso, wala sang kolesterol mga kauturan. Oo. So, kung ato na diskusan, malawig-lawig ina siya. Pero isa na siya nga makahatag himaya sa Ginoo nga man. Anong gusto sa Ginoo nga kaunong tana? Kay kita mukadto na sa langit, dili gusto ang Ginoo nga ang imo dugo may mga lakot nga iya sa karne. Tikay ang karne subong di naman safety. Oh, di na safety, bisil na paisda gani, di na safety nga man. Ano ang dagat subong? Ha? Ano ang dagat? Grabe na kahigko mga kaabyanan. Di siyempre, ang nagkakabuhi sa dagat, di man sila kakabuhi sa tubig. Ginadya man sila kakuha pagkao nila. Di kung higko ng dagat, kaunon sa isda ang mga yara sa higko, dakpon man sa tao ang isda, kaunon man sa tao, di nagkanto ang ila higko sa aton man mga kaabyanan. Amo na nga subong, mga kauturan, para mahimaya ang Ginoo, aton tinluan ang aton nga lawas. Tinluan ta aton dugo, siling sa iban ang pagtuo nila kung magpagawa ka na, pasensya sa nagakaon. Kung makapagawa ka na sa imo higko, amo lang tong higko ang ginatawag. No, mga kauturan, sa rason ba lang na ay mga ginatawag nga cancer of the blood, no? Mga leukemia, nga aman, tungod na sa ginakaon ka ginainom, mga kaabyanan, no? Amo na gusto sa Ginoo ang iya katawhan antes sila makapalangit, tudluan danay sa pagkaon sang original nga pagkaon. Te, kung di ka gusto magpalangit, te, kala, sige, kaon ka sang mga pagkaon nga unod nun. Nga mo ng Levitico 11. Okay? Ang iban, gastan sa Levitico 11. Aliway, tamahimo, dira, kung amo mang gina. No, ang ilang atinindogan. Kahit pag-abot sa tineon, hukman man tas Ginoo, depende na ina mga kaabyanan. Okay? Kung pasakaon tas Ginoo sa langit o kung hindi. Pero ang instruction, gibili niya subong sa aton. Okay? Now, parahin kita sa pagbasa mga kauturan. No, grabe dito ang ilang ubra, no, sa mga anghel sa langit. Ang ila ginadayaw, amo lamang perminti ang Dios. Silendere, wala sing pululungon nga magamit ko sa pagsaysay sang matahong nga mga butang nga nakita ko dito. Grabe, gindala man gud abi si ini si Sister Ellen White. Gindala siya dito sa langit ang iya nga espiritu. Oo, gindala siya dito, gipakita sa iya kung ano katahom ang langit makuturon. Sa rason nga kung kita magtuo sa sining iya mga dinalan, malipay ka, may inspirasyon ka nga magtutom sa pag-alagad si Ginoo, kay imo makita ang iya nga mga nakitaan dito sa langit mga kauturon, kay gibilin iniya sa aton bilang mga Seventh Day Adventist Church. Okay? So kung di tamuto o kay Sir Ellen White, mostly ang mga Seventh Adventist Church, itawag na ito niya nga korpo subong, mga kaabyanan, at iwala ka ginsang ginaasahan nga makapalangit kay kung ano ang langit katahong makotong. Nga man gaway ka nagabasa eh. Wala ka nagapati, wala man ginatudlo. Now sa aton diri ginatudlo na ang Bible and Spirit of Prophecy, kinahanglan tun-an kagbasahon ina mga kaabyanan, kagpatihan. Okay? Ano pa kid? Kon makahambal lang ako sa halambalanon sang kanaan, masugid ko kuntani ang bisan dutay lang kahimayaan sinang labing maayo nga duta. Tigaling kay ti si ini si Sister Ellen White, no? Ti aran na siya sa bag-ong henerasyon. No, pero gin-mention dili kanan-on. So ang kanaan sa una ginsaad si Ginoo sa mga Israel. No, wala man gani kasulod tong mga Israelino sa Kanaan. Nga aman, di kay mga unbelief man, no? Mga supakiro, mga kumuran, mga kaabyanan. Di amo man isubong. Kung magtuon ka sa topic reformasyon, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, damo magkumud-kumud. Musiling, gabi din na kay stricto nga pagtudlo yaman. Kay ang langit ya, gugma na ya. No, yes, gugma. Pero mga kauturan, kaya ng gugma ginatawag, nagapakita sa pagtuman. Kung nahigugmata sa Ginoo,
tumanong tayo sugo sunod sa John 14:15. So amo na yung makuturan, hindi masaysay ang katahom sa langit, mga kaabyanan. Ano pagid? Ang mga pululungon hindi takos sa pagsaysay sang langit, samtang nagapababaw, nagapaibabaw ang talananawon sa tubangan akon, no? Na hayanghag ako sa dakong katingala, nadala ako sa hindi masaysay nga katahom kag kahalandon nga kahimayaan, ginbutang ako o ginbutang ko ang akon isu inugsulat upod sang pag asambit o daw anong gugma. Amo ning hambal dito, no, sa ginpakita kay Sister Ellen White, anong makatilingala nga gugma ang pinakamataas nga mga pululungon, no, mapasawan sa pagsaysay sining kahimayaan sang langit ukon sa di matupngan nga kadalumon sang paghigugma sang manluluwas. Terrible, mga kauturan. Di masaysay nga katahom sa langit, mga kaabyanan. Di subong, ang aton makita karon, like subong sa aton nga PowerPoint, no? Daw amo lang na, mga kaabyanan, gin-drawing-drawing lang na, mga kauturan. Pero, no? Ang aton ginpatihan nga propeta, mga kaabyanan, siya gid ginbalitbit sang Dios ang iya lawas dito kag ipakita kung ano katahom ang langit, mga kaabyanan. Oo. So muna nga kita nga mga katawhan sang Dios, hindi kita magpaminsar sang dutanon. Kundi ang aton paminsaron ang langit, mga kaabyanan, nga tama katahom nga amo na ang imo puloy-an kung ikaw maluwas na, mga kaabyanan. Subong, no? Gusto sa Ginoo maluwas kita. Ano nga gusto sa Ginoo nga maluwas kita? Maluwas sa sala. Ang paintindi sa iban, luwas na daw sila. No, nga ari pa sila sa kalibutan. No. Ha? Luwas ta sa sala kun kita maghinulsol sang aton mga sala. Dira ta maluwas, mga kaabyanan. Pero siling nga naluwas ka na, siling sa iban, luwas ka na kung magtuo kay Kristo. No. Ang maluwas ka tinuod, ato ka na sa langit, mga kaabinan. Kagdi na ka makahimo sing sala. Subong, giluwas kita paagi sa aton mga sala. So meaning, dapat maginulsol kita kag talikdan ta na ang sala. Dira ka maluwas, mga kaabinan. Pero di po siguro nga luwas ka na kagdi ka na maagi ka matayo. No. Tanan kita kung dili pa mabalik ang Ginoo, mapatay kita, mga kaabinan. Pero pagbalik sa Ginoo, kung ikaw nagkabuhi, banahon ka, kag islan ka na sang lawas nga di na mamalat yun. Suno sa unang Korinto 15:51, ati dira na makautor masugod ang ginatawag everlasting life. Now, padayon kita, mga kaabyanan, no? Bisan pa ang ginatawag nga kasapaan, kabilang, kabukiran, kagkakahuyan, gipakita sa Ginoo sa kay Sister Ellen White. Siling nga dire, sa US 22, paragraph 23. Sige niya dire. Dire na mo nakita ang kahoy sang kabuhi kag ang lingkuran nga harianon sang Dios. Gikan sa lingkuran nagailig ang putli nga tubig sang kabuhi. Grabe, no? No, kung makita dire sa PowerPoint naton sakto man, no, mayari man dito gipakita. Sa sige dire sa masika pangpang sang suba, yara ang sanga sang kahoy nga lunsay bugos kag nagasinag nga bulawan. No, grabe nung ginpakita ang kahoy, pati daw kaangay sa bulawan. Sang una ko nga pagkakita, nagunahon na ako nga may duha kapuno sang kahoy. Sa so, muna niya pagtanaw, abi niya may ara gid duha ka klase nga kahoy, no? Gintanaw ko liwan kag ako nakita nga nagsinugpunay, no, nagsinugpunay sa ukbong ang isa ka kahoy, no? Amuyad to ang kahoy sang kabuhi sa masig kapangpang sang suba sang kabuhi, nagadungog, no, nagadugok ang ila mga sanga sa duog nga amo
nahamtangan kag mahimayaon ang iya mga bunga subong bala nga ginsimbog ang bulawan kag ang pilak. Imagine mga kauturan, ha? Aton makita lang sa Biblia nga ang kahoy dito sitawag nga kabuhi, kahoy sa the tree of life, no, dito sa kilid sang suba, amo lang gi-direct sa Bible mga kauturan, no? Pero gali makabinan, isa lang gid siya kapuno, pero nagatabuay ang ila mga sanga mga kabinan. Oo. At the same time ang nakanami diri mga kauturan, no? Kay ang bunga gali sa the tree of life, ginpakita diri nga ang ila bunga kaangay sa isa ka bulawan mga kaabinan, no? Ukon pilak nga nagaidlap mga kaabinan. Imagine, ha? Kag ini nga kahoy makuturan, kada bulan nagapamunga sang dusi ka klase nga mga bunga mga kaoturan. Imagine diin ka na, no? Subong kung wala ka kwarta di ka kabakal grapes, di ka kabakal orange, apple. Kis akon makabakal ka man, no? Kung palaron ang imo bakal nga orange last ay pa. No mga kauturan, ang apple nga baklon mo, kung palaron mabaklan mo man, inang daw algodon kaunon. Oh, di ba mga kabin, katry ka mo sina? Oo. Pero mga kabin, kung maluwas kita, kung arat na ta sa langit, mga kabinan, ining ginsulat diri mga kauturan, sigurado gid. Mahikap tani, kagmatanaw tani, kag mismo kita, dira na gid magapuyo mga kauturan. Te, ano inyo plano? Ano inyo handom? Ha? Palangita? Ayo palangita mga kauturan. Lamang, amo lang gina. Aton, dawaton ang mga instruction sa Ginoo. Oh, mga kauturan, kay basi nagunauna ta nga, okay man lang kung di ko makapalangit, basta kay, amo na, magkabuhi ko subong, magmanggaranon ko, enjoy na ko. Mga kauturan, yes. Pero ang sakit diri, ang malas diri, once nga, imol ka man, manggaranon ka man, pero wala ka nagkabuhi kay Kristo, delikado kay banhawon ka. Pagtapos mo banhaw, kay wala ka nagkabuhi kay Kristo, dito ka igatong sa impyerno. Amo nang malas, mga kaabyunan. Pero bisan pa, amo nang nami diri, bisan pa pigado ka, or manggaranon ka man, pero gaalagad ka sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang mga palatukuran, di kung mapatay ka man, ang nami dira, kay banhawon ka, dalon ka sa langit. Amo nang nami dira. Subong mga kauturan, gina-challenge kita. Labi na, kayari dito sa katapusan ng adlaw. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Aton tumanon ang iya mga sugo. Oo mga kauturan, especially, pangitaan nyo na ang adlaw nga ikapito nga amo ang adlaw sang Dios nga inugsimba. Oo, tanan mga kauturan. Kagtalik din na ang pagsimba sang mga Dios-Diosan. Kaya hindi ginoo malipay sina kung tunanta ang iyang mga pulong, mga kauturan. At the same time, ang aton himoon, lipayon ta ang Ginoo sa aton ginakaon kag ginainom. Bisan pa sa aton pamisti. Amo na mga kauturan. Okay? Para ang Ginoo malipay. At the same time, kung amo na imong ginahimo, ang imong ngalan ginalista dito sa Book of Remembrance kag Book of Life. No mga kauturan. Pagbalik sa Ginoo, sigurado palangit ikaw, palangit kita tanan mga kauturan. Kung kita nagakabuhi dira kay Kristo. Now, padayon kita. Amo nagpakita dito sa langit, no? Ang kasanag ukon ang katahom no sang langit grabe no makotoran kag may prutas dito nga ang iya bunga kaangay sa mga bulawan ukon mga pilak no grabe makotoran pero grabe no ano ayhan katamis ano ayhan ang sabor makotoran amo ning gusto naton matilawan no mga kabinan nga prutas kay sunod di sa Biblia ang prutas amo naton kalanon kag ang iya dahon bulong pagid sa tanan nga mga tao na ato dito sa langit, mga kabin. Grabe, no? So, muna, siling ko sa akong kagulingon, Bao, gusto gid ako makapuyo dira. Amuna na, mga kauturan, paninguha,
nga makaalagad sa Ginoo. Now, anong pagin ang ipakita dito? No, kay Sister Elena White, ang kabulakan mga bungang kahoy kag kasapatan. Okay? Ano pagin? Silinga diri. Nakita ko ang isa talatagon nga napunan sang tanan nga sari sang kabulakan kag sang ginkutol ko ini nakasinggit ako. Sa butgan sang ginkutlo ni Sister Ellen White ang bulak, nakasinggit siya, nga ayhan. Nga nakasinggit siya, padayon kita. Indi gid ini, ha? Maglayong. Butsing ganun. Ang bulak dito makuturan sang iagin kutlo, indi malayong. Dili, butsing ganun, dili malaya, no? Dito ang bulak mga kauturan. Silingin pagidiri. Sunod, nakita ko ang isa kalatagon nga may mataas nga kahilamunan. Numatahom nga tulukon, buhi ang iya pagkalunhaw, kag nagaidlak, subong sang pilak, kag bulawan. Grabe, no? Ang ilamon nito nagaidlak, sabang daw, kaangay daw sa bulawan, kag pilak, mga kaabyanan. Okay? So, grabe katahong makauturan. Ano pagid? Samtang may bugal nga nagapalapad ini nga ikahimaya sa haring sa kay, ni Haring Hesus niyan, no? Niyan nakasulod kami sa isa kalatagon nga napunan sang tanan nga sari sang mga kahayupan, ang leon, ang ubiha o kun ang leopardo, no? Leopardo ang lubo nga may hingpit nga paghiliusa sa tunga nila. Ang nila nag-agi kami sa tunga nila kag na nahida iton nga nagasunod sila sa amon. Grabe makauturan. Sa langit ang mga sapat dito, leon o kung anuman nga mga sahi nga mga kasapatan dito makauturan, wala na nagainaway. Kag sila nag-agi, wala man sila gingusab mga kauturan. Oo! So amon ang langit mga kaabyanan, grabe katahom. So dire subong, kadto ka sa mga zoo, no? Kadto ka dito sa Manila o kung sa diin man, sigurado. Kaunon kagid mga kauturan o kung gusabon kagid. Nga man, kay ang kalibutan makasasala mga kauturan. Tisubong mga kauturan, di pakita sa aton kung ano katahom ang langit mga kaabyanan. Oo, so I hope na amo man itong handong kagtuyo mga kauturan sa aton tagstagsa ka mga kabuhi. Ano pagid si Andre? Niyan, nasudla namon ang isa ka

kag makatulog sa kagulangan. Grabe, no? So, di kato dapat madlok kung ato ka nato sa langit, bisan pa dito sa mga kakahuyan o kung ginatawag nga kalasangan. Ginagiyan lang namon ang kagulangan kay nagpadulong kami sa bukid sang Sion. So, samtang sila pagkato sa Sion, ila na agyan ina, no, ni Sister Ellen White. Sa natuktok sini, yara ang isa kamahimayaon nga templo. May tanan nga sari sang kakahuyan sa palibot sang templo nga nagapatahom sang amo nga duog. Oh, grabe, no? So amo nang naga kun sa aton padiri karon may ara garden, no, mga kauturan, pero sa langit terrible di masaysay ang mga ginhimo sa Ginoo nga katahom dito sa kalangitan, no? Ang kahoy nga books, no, grabe, no, sidro ang akasya, ang minto, ang kahoy sa lana, ang granada, kag ang igos, no, nga nag luyon ang ila sa nga tungod sa kabugaton sang bunga naghimo ini nga duog nga mahimayaon. Imagine makotoron ining kahoy nga atong ginbasa, makotoron, grabe ni ka mga hardwood, no, mga kauturan. Ti ato ni sa langit, mga kabinan, kag nagapamunga, no? Grabe makauton kag ang bunga sini siyempre, no? Mga nami, mga kabinan. Nakita ko ang isa, no? Nakita ko ang isa ka latok nga nahuman sa bugos nga pilak. Pila kamilyas ang kalabaon sini. Grabe, no? Apang maathag ang pagtanaw dito sa kinatumyan, nakita ko dito ang bunga sang mga kahoy, sang kabuhi, ang mana, ang almendra, almendras, ang igos, ang granada, ang ubas, kag madamo pang iban. Nangayo ako kay Jesus nga magkaon sang bunga. Imagine makotorang tanawa. Nga ginatudlo naton ang health reform. Sa langit makaubinan, gipakita na kay Sister Ellen G. White nga wala gid dito sang karne. Bisan isda wala. Oo, mga kabinan. Anong gipakita dito sa iya? Mga prutas, mga kauturan. Mga prutas sa malaba-laba nga lamisa, mga kauturan. Take note, kung maluwas kita, mga kauturan, ini nga lamisa, dira kita magpungko, mga kauturan. O dira kita mag-atubangay kung maluwas kita, mga kaabyanan. Kag ang atong kaunon dito, amuni nga mga pagkaon, mga kauturan. Now, kung ikaw magapalangit, oh, butang talang abi, wala ka natudluan sa pagkaon, sa langit nun nga mga pagkaon, mga kauturan, di, ayan, kasaho ka dito. Hindi gid, mga kauturan. Nga man, kaya naanad ka nga magkaon sang mga karni. So, amunin mga kauturan, subong, gina-encourage kita, kaginatudluan kita, gina-warningan kita, nga dapat ang atong kaunon karon, amuna ng utan, prutas, kag mga liso-liso. Sa langit, mga kabinan, ang aton kalanon dito gali is mga prutas, mga kauturan. Subong itry nyo, kaon ka mo bala prutas lang, mga kauturan. Ma-feel nyo ang inyo lawas nga mag-an. At the same time, ang inyo mga arthritis dira, oh, mga diabetes dira, madula na, mga kauturan. Oo, 100%. Kay ang Ginoo nagtudlo sina dili na ya aton pagtudlo kundi iya na sa Ginoo, mga kauturan. Amo na nga dapat aton ina at tumanon o kun paningwaon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Ano ba gid, no? Ang kabaskog sang wala pa pagtigulang na pamatanon. Imagine, ha? Siling niya dire sa DP 565, no, para paragraph 500, hasta pakadto sa 566. Sindri, ang tanan, nagsalaka gikan sa ila lulubngan, sa amuman nga mga kataason, ang ila pagsulod sa lulubngan, si Adan nga nagatindog sa tunga sang pinamanhaw nga kadam-an, mataas kag harianon sang dagway. Apang sa kataason, kubos-kubos siya sa anak sang Diyos. Ano, ipakita kay Adan, mga kuturan, ano kataason daw ang si Adan, kubos-kubos lang na siya sa Diyos.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako, si Rodel sa ang takuli. Damo, gapamangkot sa akon kung ano, kagaan, naghubin, gagnagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare, pare. Oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Puntiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-system pain.
13: Muscle fever.
2: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
13: Mag-system pain.
2: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
2: System pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: System pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
15: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
0: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanford Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodels, ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sanford Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanford Gold Coffee Mix na.
4: Sanford Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanford Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanford Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: XFM! Mga katupa! Exciting!
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse.

0: Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain,
5: ang sakit.
4: Manga Sister Pain,
5: muscle fever,
4: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
4: basta pain.
5: Manga Sister Pain,
4: kangkarang pain,
5: fast and safe.
4: Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Exciting, bro!
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo kasang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kututan ni Rio.
6: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
9: Malasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
4: consult your
10: doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kalang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santan Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santan Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing

0: Pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil. Sister
2: Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagtugid sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Sister Pain.
1: Ako pala si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gainom ko sa ordinaryo nga kape, gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado gid, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santo Gold Live Testimony.
4: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Ginaway man kumabilog sa mga.
1: Domingo sang masinadyaon as alas 12, mapalayag na ang programa nga
0: Phone Pal.
1: Opod nyo, katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Wow ha, sa totoo lang ha. Bigalan na, tamsi pa.
1: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa atong sa premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Eh, welcome na ang tanan nga XFM stations ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bilog, nga NIR Kagpanay Island, 103.9 sa Bacolod, upod ta si katropang
0: Chris
1: Joderi.
0: Ay, nabaluanay naman ka mo.
1: Lipat ka kay Joderi, ha?
0: Sige lang.
1: Sa Kabankalan, mabatayan kita sa XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
1: Correct. Sa Kanlaon, mabatayan kita sa XFM 101.7. Napunta si katropang
0: Baby Ron.
1: Correct.
0: Thank you, my financer.
1: Grabe na tong bubuan ay hatagay radyo to sa Kanlaon.
0: Sa kan- oo.
1: Dere sa Sagay. Away, kuya ka pangatag sila. Ako niya ginapasaka.
0: De, yes, Gijaya.
1: Kaya balaan nyo, kalain na karon nga piliton mo sila gaan radyo pagkatapos hindi man nila pag-usaron.
0: Patapos lain man gyapon yung isasyon nila pa makita.
1: At least nag-effort sila masaka sa atong stasyon. No? So meaning, nagsaka sila sa stasyon tungod kay gusto nila mamati sa atong programa.
0: Correct.
1: So that is why nga ginakinot-kinot ko ang paghatag. Kaya para... Ah, mahibaluan tagid kung sino ang loyalist tagid iya sang XFM ya. Yeah. Kay sa subungan daan nga panyempo hindi ta masigurado damo pagid nagapakuno-kuno.
0: Oh, ah?
1: Like you.
0: Oh. Ganon.
1: Sa San Carlos, mabatayan kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Sa Sagay 87.5 kag analog channel 13, digital TV channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
0: Ale.
1: Correct!
0: I love you, Ale.
1: Sa Rojas, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
0: Neil?
1: Noel.
0: Ay, nasuli lang. Galit, nasuli
1: lang. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique. 93.3 with katropang...
0: Kuya Jay?
1: Correct! Kalagpat siya. So, munang aton nga mga... bonggacious nga mga broadcast technician sa nagkalain-lain nga XFM stations nga manugbato na sang ilang bonus.
0: Wow! Nami ba? Genre, ari lang ko di.
1: Sana all.
0: Ito, lapit lang na bala sa Bacolod. Tatakuling ka lang bala.
1: Si Genre, tatakuling?
0: Ang di ba sa Bacolod siya?
1: Lagpa, kay mo. Yan si Sergio Derina yan. Ah, si Sergio Derina, gali. Abi mo, makaambit ka. Ha?
0: Nga aman.
1: Summit anay, ah.
0: Ha?
1: Summit anay, bago ambit, ah.
0: Magkano? Ah, wala man naga. Ano, ah, ipot, hipsan talaga na sa kay Papa Rodel.
1: Pwede ka mo katawag sa XFM call and text line smart and TNT subscribers.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Sa mga Globe subscribers naman ina, ah, mabalik pa kami. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Masabay ka.
0: Balik na sa phone, pal. Upo nyo, katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Minadulong sa inyo, Sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kag Sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yes 12 products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag, XFM call and text line.
2: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Line number one, good evening.
3: Good evening po.
0: Okay, pangalan?
3: Olan po.
0: Olan, oh. Hindi pa naman nag-uulan dito sa amin. Dali ah, standby ka muna ah. Line number two, good evening. Line number two, good evening. Okay, walang sumasagot. Hi, Olan. Taga saan ka, Olan?
3: Taga Antique po.
0: Saan sa Antique?
3: Sa Kulasi po.
0: Kulasi.
2: Uy, Kulasi.
0: Ilang taon ka na?
3: 34 po.
0: Bakit nasa Kulasi ka ba ngayon?
3: Pa.
0: Nasa Kulasi Antique ka ba ngayon?
3: Hindi na po ako sa anong limpo sa Iloilo.
0: Kaya pala eh. Hindi na kasi tayo aabot doon from San Jose Antique papuntang Kulasi, Dolph. Nakapunta ka na ba ng Kulasi, Dolph po?
2: Of course.
0: Oh, really?
2: Yes.
0: Mabuti, alam mo. Di ba malayo siya?
2: Yes, ang layo-layo.
0: Anong ginagawa mo dyan, Olan, sa Iloilo?
3: Nagtatrabaho po.
0: Uy, parang nasa ospital ka ata nagtatrabaho ah. Tama? Ospital ba?
3: Hindi po.
0: Ah. Saan ka nagtatrabaho?
3: Pa.
0: Saan ka nagtatrabaho sa Iloilo?
3: Andito po ako sa...
0: Sa?
2: Saan po?
3: Haro.
0: Oo nga. Anong trabaho mo dyan sa Haro? Ano ba naman yan?
3: Sa advertising po.
0: Anong advertising? Yung katulad ng mga billboards, mga...
3: Sa mga billboard po, mga billboard.
0: Wow!
2: Kayo ang umaakyat at naglalagay ng mga billboard?
3: Oo, dyan po, dyan sa office din. Kamu po na kami naglalagay tayo pagkabi.
0: Wow! Galing! Baka kung magpagawa kami ng tarpaulin, mura lang ba sa inyo, Olan?
3: Depende po.
0: Oo, paano pag rest in peace yung ilalagay? Libre na ba yon?
3: Hindi ko po alam.
2: Ay, maawa naman kayo sa patay. Abuloy na lang.
0: Libre yun na lang.
2: Abuloy nga.
0: Matagal ka na nagtatrabaho sa advertising?
3: Bago pa lang po.
0: Ah, bago pa lang. So, anong toka mo doon? Ikaw ba yung layout artist, graphics?
3: Ang nag-i-install po.
0: Ah, yung nag-i-install talaga.
2: Oo,
0: mahirap yan.
2: Kaya nga sabi ko, kayo ba ang umaakyat talaga?
0: Ano na yung pinakamalaking billboard na naikabit nyo dyan sa Iloilo?
3: Andyan po sa may Bistig po, saka dyan sa may Mega World, yung nakakabit pa yung malalaking billboard.
0: Pwede mo kami mabigyan ng sample ng produkto na ikinabit nyo dyan?
3: Ang dyan po sa tapat po dati dyan sa may, ano po, yung parang wine po ng Chinese, yung ano, kulay green, parang alak.
0: Galing.
2: Yung may apple-apple, ganon.
0: Magaling. Ang galing mo. Kaso nga lang, hindi totally na magaling ka kasi wala kang love life eh. Maniniwala na sana ako sa'yo na magaling ka kung may love life. Kaso wala eh. Kaya sumali ka sa amin, di ba?
3: Oo. Always po ako nakikinig.
0: Ano ba yung nag-udyok sa'yo na sumali sa amin eh? Wala ka naman may makukuha dito sa amin eh.
3: Nakakatawa po kayo lagi. Mapakinggan.
0: Wow!
2: Sabi ng iba, wala naman kaming kwenta.
0: Hindi, si Dolphy lang naman yung nakakatuwa dito eh. Dolphy, no?
2: Hindi naman sa ganun.
0: Uwe, aminin mo na nga, na-clown ka lang dito.
2: Ha?
0: Aminin mo na.
2: Clown na bakla pa.
0: Pero pag bibigyan ka ng chance, kung naging babae si Dolphy, mamahalin mo ba?
3: Bakit hindi?
2: Wow! Eh, subukan mo ako. Pwede. Oh,
0: ba't hindi mo subukan ngayon?
2: Oo. Oh.
0: Paano kung ano, ipapatanggal yung lawit niya? Mamahalin mo ba? Kasi nagpa-plano ito eh. Papalitan niya daw ng ano, ng ari ng baka. Yung bakang ano, yung bakang meron, baka wala. Ilang taon ka na nga, Olan?
3: 34.
0: Nakapag-girlfriend dati.
3: Dati.
0: Ilang taon kayo?
3: Mga almost 1 year din po, may get.
0: Taga Kulasi din?
3: Taga Maynila rin po.
0: Oh, kaya nga eh. Nagtatagalog kasi ito. Matagal ka sa Maynila?
3: Oo.
0: Ah, matagal. So ngayon, ano yung mas gusto mo? Yung taga Negros o yung taga Panay?
3: Basta yung dito lang po malapit ang pating Iloilo.
2: Wow. Oh, di Panay.
0: Bibirahin niya talaga, Dolpo. Ano ba yung mga katangian ng isang babae na gustong-gusto mo makasama sa buhay mo?
3: Yung kahit masipag po, yung basta masipag sa buhay, yun.
0: Ay, wala na yun sa amin.
2: Wala na yun. Wala na yun. Oh. Puro tamad mga babae dito.
0: yung mga babaeng nag-aabang ng number mo, yung mga ano yan, mga pariwala, masira ulo, yun.
3: Ate, okay din. Pwede rin.
0: Talaga, baka may tatawag sa iyo. Mm-hmm. Babalibaran mo.
2: Yung mga walang pakialam sa mundo.
0: Oo nga. Siguro pogi ito si Olan, Dolph.
2: Oh, paki-describe nga yung ano, sarili mo.
0: Sige nga.
3: Hindi po may tin, hindi rin maputi, tama lang pong kulay, Moreno.
0: Hmm.
2: Tapos,
0: mataas ka ba?
3: Nasa 5'6" po.
0: Oh, matangkad.
2: Matangkad. Pa, kung sa mga artista,
0: ka-look-alike
2: mo?
3: Hindi ko alam eh.
0: Wala kang ka-ulok-alike? Wala kang ka-ulok-alike?
3: Wala po.
0: Oh, wala talaga eh.
2: Wala talaga.
0: Sige nga, magbigay ka nga ng Facebook account mo para kami nalang magsabi kung sino ka-ulok-alike mo. May Facebook?
3: Ulan Galisa po.
0: Yan yung pangalan mo sa Facebook?
3: Oh, yung luma ko po yan. Yung ginagamit.
0: Yung Olan mo, O-L-A-N?
3: Oh, Galicia.
0: Yung spelling ng Galicia mo, G A
3: A L I
0: L I
3: C I A
0: C I A Olan Galicia. Dali, tingnan namin ha. Saan dito yung nakatayo sa ano? Sa
3: motor.
0: Ah, naka-motor, Dolph. May motor ba dito, Dolph? Dali, ah, tingnan namin ha. Wala namang may naka-motor dito eh. Yung nandito lang parang ano, parang bridge.
2: Tsaka naka-lock.
0: Oo. Yung sa bridge, ikaw ba to?
3: Nakaupo pa sa motor na Rosie, na pula.
0: Sandali, parang wala eh. Iba siguro yung naibigay mo sa amin, ang dami kasing lumalabas oh. Talaga ganito yung spelling, Olan, O-L, isang L lang talaga?
3: A-N, isa lang po.
0: A-N. Then, Galicia. Yung parang naka-pogi na ganito. Yung parang may pogi yung kamay. Ikaw siguro ito eh.
3: Oo.
0: Ayun. Yung parang merong konting balbas dito sa ano? Sa gitna ng bibig? Ikaw to?
3: Oo, nakakalamin.
0: Yung merong kwintas na silver?
3: Oo.
0: Putra giso. Anak ka ng teteng. Pugi pala oh. Yan oh, tingnan mo oh. Oh, pugi siya oh. Matangos yung ilong, yung buhok parang kay ano, Gata Andres Bonifacio. Oh, di ba?
2: Yeah.
0: Pugi.
2: Ikaw yung ano? Yung matangkad na version ni Dagul.
0: Huwag mo naman pasubrahan.
3: Nakaupo pa sa motor.
2: Ah, nakaupo ka niyan.
0: Oh, nakaupo pa to ha. Paano pa kaya pag tumindig ito?
2: Oh, kaya nga.
0: Oh, Dagul yung sabi mo, no? Mm-mm. Oh, Paquito Diaz pag tumayo.
2: Kaya nga. Ay, gwapo si Paquito Diaz.
0: Oo nga. Oo nga.
2: Gwapo siya sa personal.
0: Okay na yan. Oh. Sige na, sige. Single ma'am, okay lang ba? Single
3: mga dalaga lang.
0: Oh, bakit ayaw mo sa single ma'am? Marami na kasi single ma'am eh.
3: Depende po sa single ma'am.
0: Mm-hmm. So, mga taga Iloilo at Panay area lang yung hinahanap mo?
3: Uh-huh.
0: Okay, sige. Magkasing edad kayo ha? 30 to 34 years old. Tama?
3: Oo ba, pwede po.
0: Uh-huh. Sige po. O, baka nag-aanap ka ng virgin. Virgin gusto mo?
2: Beer as a kajin.
0: Pangalan niya ng store ko, Virgin. O, number mo. Ito ba yon yung 0966?
3: Opo.
0: Ayan. Sige, ako na yung mag-ano ha. Ako na mag-announce nito. Dolph, wag mong isave ha.
2: Wala naman eh.
0: O, kilala kita. Pag may bigoting kaunti, type na type mo yan. Type na type mo yan kasi yan yung ipasisisid mo sa puwit mo eh.
2: Yeah. Masarap mag-brut siya yan.
0: 0966-192-5964. Tuwing kailan ka uuwi ng Kulasi?
3: Panagano lang po, panag-trabaho, ganun po.
0: Layo din oh. Mga 5 oras siguro yung babayain ng bus?
3: Meron.
0: Oh, yun. Oh, sige, ulitin ko ulit yung number ha. 0966-192-5964. Pakitingin nga ng inbox mo kung meron ng message.
3: Meron? Wala pa.
0: Wala pa? Oh, 0966-192-5964. O, pakitingin nga ulit. Baka ngayon lang nila nakuha. Meron
3: wala
0: na?
3: Pa.
0: Wala?
3: Baka mamaya pa siguro.
0: Ah, wala nang may nakikinig sa amin eh. Dali ah. 0966-192-5964. Sandali. Babawiin ko yung sabi ko ha. Kahit hindi virgin, pwede ha. Kasi nagsabi ako na virgin eh. Kaya wala siguro may nag-text na yon.
2: Ayan.
0: Meron pala eh. Mga ilan?
3: Hindi ko po alam eh.
0: Madami na. Ayun, binaba
2: ayan,
0: na.
2: Ayan,
0: nagmamadali. Type mo to, yung may ano, yung may bigote sa gitna.
2: Medyo.
0: Oh, kung i-compare mo yung bigote niya at saka bigote mo, ano yung kinalabasan?
2: Well, basta marunong siya.
0: May bigote siya. May

0: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen and the 7 years old.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sanzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea.

0: Dagdag sa background. Sa giyapon ka, tropang Troy Tisoy. Kaupod nyo?
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar, sang Santon Vitamin C.
1: Kag kuniga kurap-kurap ng inyo mata, mag-Vision X Plus na ka mo.
0: Mabakal ang mga Yesol products sa inyo suki ng Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Gabi, Troy.
0: Mayong gabi. Sino ni?
2: Gabi, Troy, John.
0: Si?
1: Si John?
0: Ngalan mo, sir, ngalan.
2: John.
0: John, langgit. Hindi pa i-loudspeaker imo cellphone. Kag ang radyo pahinayi. Taga diin si John.
2: Lupisay na, Troy.
0: Sagay?
2: Oo, oh, Troy.
0: Ay, may taga Lupisay na.
1: Wow.
0: Nga nga nakatawag si John.
2: Ngayon, taman tayo, love life, Troy, sa imo mga program.
0: Mangkot kami, anay, kung pila na edad mo?
2: 35, Troy.
0: Ha? Kapangita ka pa?
1: Kagi na 34, sabong 35.
0: Nag-obra si John.
2: Oo, oh, Troy.
0: Ano obra mo?
2: Saksyon, Troy.
1: Wow!
0: Dari man lang sa sagay o kung sa bakulod kag-obra?
2: Wala, sagay, Troy. Eh, layo naman sa bakulod.
0: Oh, pero natingala kami sa edad mo nga tantay 5, tapos sa galopisay na ka pa. Wala ka nubya?
1: Doko damo.
2: Yeah, kasi kete hindi pa man suerte.
0: Hmm. Ang amon.
1: Ano?
0: Ang amon, amon ngay kilala ni Dolphy nga taga Lupisay na, nagalalawas ang uyab.
1: Amon gid.
0: Dugay-dugay pa na pang libre.
1: Hindi lang ko maglawag tangalan. Good line na.
0: Sa July 6, sa salasala naman isa.
1: Guwapa itong adaan mo.
0: Daw, dirigilin mo ubo sildo niya.
1: Amor.
0: Din ka di ka ubra sa sagay, Migo John?
2: Alang sa may daan merkado, Troy.
0: May daan ng merkado ba? Ang ginapamahawan gid permi ni Dolphy.
1: Oo.
0: May ginakonstra ka mada sa bong?
2: Okay.
0: Sa may daan ng merkado. Hindi guro sa daan. Basi lapit lang di guro sa amon istasyon. Ah. Lapit sa amon istasyon?
2: Oo, Troy.
0: Ah, aring daw ano gani o? Daw mall nga ginobra nyo, amon eh?
2: Oo, Troy. Amon na, Troy.
0: Ba, makatuan wow. Ka gini, Dolphy.
1: Amon mo.
0: Nagpuli ka sa Lupisay na, wala. Hara ka na subong sa Lupisay na. Kaya kung wala ka tayo nagpuli, nalimpiyuhan naman to ang sa ground floor namon. Pwede ka mo to, ni Dolphy.
1: Pwes, matinuan yun ang tubo mo.
0: Sa stanti-stanti lang ka mo.
1: Amo. Kaigo man sa da nga duwa. Ah.
0: Oh, tatlo man to ka stanti ang bakante pa, ah. No?
1: Tupong-tupongon talaga.
0: Dugay ka nagabamati sa mong program?
2: Dugay na to, yeah.
0: Nga, subong ka lang katawag?
2: Eh, sa to, temprano na pumatulog. Kailaw kapoy man daw. Eh, subong nun, nakaano ko to, eh. Antayan ko kahit yung mga gusto ko mangita lab.
0: Yo. Ah, hindi kagit kagwanta. Hindi mo gid mapautang ang subong nga gabi kay mangita kagit uyab.
1: Kung ginakapoy ka, magpamanyos ka sa Santon Plus Herbal Oil.
0: Magagata utok ya subong ba?
1: Oo. Gusto mo ako mamasahe sa imo?
0: Ayoo, ka mamasahe man ni si Dolphy, Jun.
1: Te,
0: kagi ka na masahe sang agi nga tigulang?
1: Sabat! Ano ko, no?
0: So, hindi siya kasabat.
1: Sabat, anay, Bidjun.
0: Kage ka na masahe sang may edad ng atigulang. Tapos, agi, pagid.
2: Basi, malugang planakit lawas, pas na.
0: Ah, malupog, kagid.
1: Pili ka lang sang gamiton ko.
0: Kamot?
1: Kamot o kondila. Te, pili.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo John?
2: Oh, kung saan nilang itsuraan rin, basta formal ah.
1: Ay, wala na na, subong niya.
0: Wala na niya, formal, subong niya.
1: Subong nga mga inadlaw, kag subong nga mga panimpo, yung mga maldita na ang ginapangita.
0: Na. Ti, siyempre, sa edad mo nga 35 years old, nag-expect ka pa man nga may dalaga pa matext akong matawag sa imo, John?
2: Sikan mo nga, may edad-edad nga, ano to yun, kung single mom, okay man.
0: Ba? Mga taga-DN ang type mo nga mga girls, mga taga-sagay lang?
2: Kagay Escalante to eh, pwede to eh, kaya may motor mo ko, sugaton mo lang.
0: Wow! Oh, describe yourself, Anay, para sa mga kababainan sa Escalante.
2: Parang ako na to eh, akong profile to eh, Juno Pina.
0: Ano ngalan mo?
2: Akong account, Juno Pina.
0: J-U-N o Pena? J-U-N, tama?
2: Oo.
0: Jun Upena. Hindi na nakakalo o nakabayo pula, ikaw ne?
2: Akong profile to, naka-uba ko to, Aracos Doyan, gay-supply ko kung ang luwap siya kung baga.
0: Ay, oo, ari, oo. Gasala dahin si Dulpi, ba?
1: Oo, eh. Construction worker na gitna.
0: Ay, ari siya, oo. Amo ni sa Dulp.
1: Uy, ala.
0: Ala daw, paras na ka mo pang idaron nga duwa, no? Kailan ka na gani, Dulp?
1: Ha?
0: Kailan ka na gani?
1: Pilayo mo, ha?
0: 36?
1: Oo.
0: Ha, 36. Tapos 35 ka ba, John, no?
2: Okay.
0: Ba daw, pwede mo gini siya ibalabag sa imo nga, ano?
1: Nga tutunlan.
0: Hindi, sa imo nga papag. daw gusto niya, ano? Daw gusto niya ma-moment ka muda sa duyan sa may papag mo daw.
1: Wow, daw may paka John Lloyd.
0: John Lloyd Cross?
1: Cross.
0: Abi ko John Lloyd Mongoloid. Sige, amo na to na pangita mo, malditahon. Tapos, pwede lang single ma'am, John?
2: O, to ay, masaligad lang to yung, mga balikan lang lang.
0: Nga taga-Escalante, gid na pilian mo.
1: Oo.
0: May kadis man, may manapla.
2: Sagay lang kag-Escalante. Lapit lang.
0: Ah, sige, sabagay. May point man. Sagay kag-Escalante lang pwede, mga taga-sagay kag-Escalante, da. Do laban-laban, guro. Do may matext si imo, guro.
1: Ang buga dya eh.
0: Nga nag-obra sa karinderya nga lapit sa ginaobrahan mo man. Kaya daw nakita, taka to nagligad, nagkaon ka. Do type mo tong isa ka servidura. John?
1: John, ala ka pa?
0: John! Daw feeling ko daw, type mo tong isa ka servidora sa karinderya yung nakanaan nyo, mag-urit ka mo.
2: O yan, ang tagaling mga ayaw to Facebook account, right?
0: Nante, ambal ko gidaw.
1: Nga, mahuya ka, di paano yun, akong mabalaan nga, may luya ka man sa iya.
0: Pwede mo lang na, may ara man na dasing piso wifi. Tapos, di pahulog ito, abi, biska na-shoot na black, kaga nakasugod ng timer, mangkot-mangkot ka lang ngayon, anay, si Yayay nga kung paano maghulog. Tapos, hutikan mo dahil yun nga, pwede ka pangaya sa iyong Facebook account. Ganon. Yauya kay Muya Jun niya, malaon ka na lang ng mauya-uya kay Muya Jun.
1: Ano makuha mo sa uya-uya, man?
0: Muman? Oh, mga taga-sagay kang Escalante, text ka mo kung tawag, pwede single ma'am. Number ni John, 0935. Check to ni John.
2: Okay.
0: 0935-821-4638. Lapitan ba maituwad ba?
1: Ano gani?
0: 0935-821-4638. Damo-damo, gini single mom mo. Amo ni mga single mom mamatek sa matawag si adult. Amo ni single mom may apat na kabataan.
1: Amo gani.
0: Manami, tani kong single mom ngarang bago lang kidya bata. Yan, yeah, no?
1: Ha?
0: Ang bago lang bata.
1: Ang bago lang ginagawa ang bata.
0: Wait, i-check mo kung may nag-text, John?
2: Wala yan, Troy. Sa Julupina, Troy.
0: Ah, may nag-text?
2: Sa Facebook, Troy. Pwede ba ko nilaman na add sa Julupina?
0: Hindi na pa, mangkot. Taka gani kung may nag-text na para masigurado, ta. May nag-text? Natawaan na inbox?
1: Oo.
2: Ay, wala.
0: Wala pa. Dahil lang lawagon ko liwat. Basi mga tiki na ning taga-Eskalante, taga-Sagay. 0935-821-4638. May nag-text na na, hindi ko mapating o wala.
1: Oh man. Nyara na?
0: Ara na?
1: Ara na ko, no?
0: May ara na, John? May ara na, John?
2: Ara po, salamat.
0: Pila ka bilog? Ha? Ah, wala pa lang to, pero may ara na. Basta ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag-i-open ang message, ha? John, kapamati ka, John? John!
1: Naringaw na siguro sa iyang textmate.
0: Ang Cheryl nga pangalan, hindi mo ginapag-i-open ang message, ha? Ba, hindi sa kabati tayo. No? Sige, yeah, thank you, gina. Thank you, gina. Nahuyagin kami, ha?
1: Wow.
0: Pagkatapos nga, may nag-text na daw eh, na kami kabati sa tingog yan.
1: Wala labot kay Cheryl, gano, si Minerva, pagin.
0: 21 minutes after 10, nagkapadayan ng programa ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Diri lang sa inyo paboritong istasyon, ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi rin maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nag kape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Ginawa yung mga prolong.
1: Ano? Ginawa ka?
0: Prolong.
1: Sabi ko pulong.
0: Gakadulang armo kaysa eh, no?
2: Prolong na ginto. Eh,
0: pulong ang balbo.
2: Ang mo da.
0: I-replay wala itong live pala karoon.
2: Bahala ka
1: na yun. Nagpamati sa buong ang mga taga Ilonggo Blind Massage.
2: Wow!
1: Halin kay Timmy Pototanon Bornasal.
2: Sa may Gaisano na Iloilo?
1: Maybe. Kay Pototanon ko no mo. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Nambal ko na agin na.
1: Wala bala.
2: Una
1: ko wala. Bila.
2: Sige na lang gan.
1: Ate, may luhan ko eh. Di siya na.
2: Ako na. Kag-araman ang Santon Plus Vitamin C.
1: Ate, ginambal ko mo na kagina.
2: Lagpat.
1: Ginambal ko na bala.
2: Ote, sige na lang.
1: Muno-muno ko ah.
2: Ginambal ko.
1: Ginambal ko naman na. Ang ascorbic acid, santon, vitamin C. Sa ikaduha ng adlib, lagpat. Sino malipatong sa atong duha man?
2: Ayan, buti mo yan.
1: O, ano na yambal mo?
2: Sige ah. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nahambal ko naman na.
2: Nahambal mo naman. O, sige ah. Ang turbo na lang.
1: Nahambal ko na.
2: Yeah, clear skin. Herbal soap. Oh, wala pa.
1: Ang turbo, nauna ko na ginambal.
2: Sige,
1: may pa ugayong pag ano. Oh.
2: Clear skin, herbal soap.
1: Ano?
2: Herbal soap.
1: Ang una-una, be. Ang una-una, be.
2: Clear skin, herbal soap.
1: Oh. Kuha ah. Oh.
2: Nagatag si Imus ang Kutis for sila na Kutis artista pa.
1: Ang YesL products sa Rama Bacal sa Mercury Drug Stores, Outsar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ako makatawag XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-7933.
1: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. May gabi kay Crazy Villaflor. Nagapamati kami dire sa Barangay Kabog sa Bacolod.
2: Wow!
1: Si Dave Salimbot. Sir Troy, kanamit sang inyong Santon Gold Coffee Mix. Nagbakal ko isa ka box watching from Baviera sa Gay City. Namit ko nung amon nga ano. Namit ko nung ang amon nga Santon Gold Coffee Mix ang bali Dave sa Limbot pero iya background, iba nga istasyon. Sige na namitan sa itong kape, sunod niya na nga change profile. XFM na iya background.
2: Correct.
1: Tapos yung gabi man kay Emmanuel Dihero, shout out kay Dolphy, gali Sir Troy. Sabi ni Emmanuel Dero Delpiang. Delpiang.
2: Sige lang, mayang gabi sa imo.
1: Royal Balaza, sabi ni Manuel Dihero. Dahil lang gida, kay Upline Farm, good evening, sweet Dalian Valdez. Mayong gabi, mga taga Pasay City. Hello! Watching live from UK, Jewelyn Balansag. Oh, dahil lang.
2: Wow!
1: Watching live from OK.
2: UK kung OK.
1: Ano ni? DYOK? May caller ta sa line number 2. Good evening!
3: Hi!
1: Hello, may gabi. Pangalan? Taga din si Jeffrey.
3: Taga nga Maylan.
1: Okay. Pila na edad mo, Migo, Jeffrey?
3: 31.
1: 31. Nag-ubra?
3: Nag-ubra.
1: Gaano ka lang
2: gaano
1: yan?
2: Gaano
1: Gapasagod?
3: Ako.
1: Ha?
3: Pasagod.
1: Mayo kayo may makagwanta man sa'yo magsagod, Amo Jeffrey. Hindi, pwede mo matuduturuanin mo, Tingog, Jeffrey?
3: Saan? Pwede,
1: pwede mo matudutuduan ni Mutingog. Hindi pag i-loudspeaker. Din kasi mamaylan?
3: Sa ano?
1: Naghinay, imutingog.
2: Naghinay, nagiganit, tapat.
1: Di what be? Lapit. Sa?
3: Ibisan? Oo.
1: Dali lang. Ngita ka nubya, wala ka obra?
3: Pero kung may makita mo ka, maobra ko eh.
1: Kung may makita ka, mo pa ng pag-obra mo.
2: Gani.
1: So, una, anay ang nubya, anti-sobra. Jepre, dula na tingaw mo, Jepre. Una, anay nubya, anti-sobra. Ba, kasi
2: wala kasi mo ba? Napasagod ka man sa nubya mo.
1: Ano man?
3: May nubya na ko, amo ka na pag-ubra na ko.
2: Ba, dapat siya, wala ka pa nubya, may ubra ka na.
1: Amugid!
2: Paano, may isagod ka sa iya.
3: Ikaw, ay pa man nubya, pre mo.
1: Di sa subong, di sa subong, anong ang manggad nga ara sa imo, Jepre?
3: Parang, ano lang, ha? Simple lang ang manggad, ha?
1: Ano, tagiptip?
2: May ano?
3: Simple lang ang manggad.
1: Ano gani?
2: Ano gani na ang manggad?
3: Ano lang, ha? Parang, gold na lintas.
1: Ha?
2: Wow, gold nga kulinta.
1: Ah, hindi na, abuling amo naging ambal ko tagiptip. Mag-gold-gold mo gani karon na.
2: Do ito man na.
1: Lugold ang imo kinanglan niya, hindi okay. Kay gold. Lugold.
3: Lugold.
1: No, lugold.
2: Do hindi mo na maprinda.
1: Kanubya ka, Jeffrey? Nakanubya ka?
3: Why? Dito ka ginubya?
1: Te, wala ka na. Wala ka man na tingala nga wala ka pa nubya until now.
2: Mungkin eh.
3: Wala man try,
1: ah. Dapat matingala kagid kay kami natingala man gani.
2: Amo na gani.
1: Sa edad mo nga 30 plus wala ka pa kakita nobya kay tungod wala ka
2: obra.
1: Correct. So kinanglan mo anay ang imo nga goal mangita ka obra. Ano ang pero before nag-work ka o kun wala kay ka-try pang-obra?
3: Wala, try.
1: Wala gid ka agi.
2: Ay, ala.
1: Dali lang gid. Ano dang imo nga sideline be? Dira sa inyo? Sa Ibisan?
3: Tambay-tambay lang,
1: ah. Tambay lang. Wala ka man ginapadalaan halin sa abroad, mga muna be?
3: Why, try?
1: Why, gid? Tinga nga buhi ka pa sa subong.
2: Nga pang hold up.
1: Ano?
2: Ano?
3: Ara mo ng nanay na akong tatay.
1: Ay, kaluoy man kay nanay ka kay tatay ba?
2: Santay, 4 ka na.
1: Nanay, tatay, Japon?
2: Nanay, tatay, Japon?
1: Amo na gali nga.
2: Amo na gani, siling na mo.
1: Baliktad ka dyan yan. Baliktad yung mo prinsipyo, noy.
2: Na dapat. Pamati, bla, nay, pamati.
1: Kigibla.
2: Mintas nga wala ka pa nubya, pangita ka na ubra. Kay paano ka makanubya kung wala ka ubra?
1: O, sabat.
3: Hindi lang, kay kunwai ka ubra, try, may gold mo ka try, ah.
1: Ah, hindi kami papatiya sa gold mo, ah.
2: Ano ginaya? Testing ibe kung pila na baton sa prindahan?
1: Naprinda mo na na? Naprinda mo na na, testing?
2: 20K bulawan ba?
1: Grabe nga
2: bulawan. 20K ba?
1: Grabe nga buling ba? 20 mil, get?
2: Perting nga bulawan, 4 na lang kulang kag bayag 24 carats ba?
3: Buntal kawag na.
1: Ano?
2: Ano siling mo?
1: Naliwat ba yung kanta ba? Ano tong title? Ano kanta ba?
3: Kumpal, tawag na. Sang tawag mo lang, may kasama ka
2: mo. Wow!
1: Daw dira ka lang maayo, kag dira lang namo na-appreciate. Pero daw ay kichansa, goodbye. Teka na. Sige, may mabato ni siya.
2: John?
1: Mga taga-diin na pangita mo, Jeffrey.
3: Bisyan taga diin lang, Troy, ah. Kaya kung makanubya ka, Troy, maubra mo ka, Troy.
2: Oo, ah.
1: Depende na ni sa uyab, ha? Hindi. Pero hindi lang gid magsalig buot mo kung may manawag, ha?
2: Kung ako sa imo, pangita ka na lang mamasang.
1: Mugid. Number mo, Jeffrey,
3: 09-09-09-09-055-11-85.
1: Liwat, 09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-
3: 055-55-55.
1: Kanta, be.
2: O, kanta liwat.
1: Kanta liwat, kanta liwat, be. Team song, team song. Sige, kanta, kanta, be.
3: Pumpal, pumpal, pumpal, tawag na. Isang tawag nyo lang. May

0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan is kailan na, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap. XFM.
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: The time now is exactly 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: May nabilin pa. Padayon, sige po ng phone pala ng programa. So, mga Domingo, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects. Para sa aton, ngay kayong lawas, sarang mabakal sa inyo, masuki a butika malapit sa inyo lugar.
1: Kag ginadulong man sa aton, sang Cess the Pain, pinaka-efektibo nga pain reliever, sa nagapanalakit nga kalawasan.
0: Pwede nakatawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa liwat, nagapadayon sa gihapon ng Santo ng XFM libu-libong papremyo. Congratulations sa tanan nga mga nagdaog sang last Friday. Sa tanan ng XFM station sa Negros kag Panay, congrats sa mga nakaangkon sang 3,000 pesos nga cash halin sa XFM kag kay Boss Rems, Dr. Emilito oy. Kag sa mga gusto pa mag-intra nga wala pa nakadaog, padayon lang sa paghimo sang mga entries kag pagbakal sa mga Yes 12 products. Pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw ina siya. Pero ang aton kada Biyernes nga rang per week naton nga winner is 3,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Join na. Join na.
1: Correct.
0: Join na. Si Join na ang bana ni Joyno. Si Join na.
1: Correct.
0: Tawag na, tawag na. XFM call and text line sa liwat. Amo na yung sa Smart kag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pamela, sikor-sikor, may gabi kay Dolphy lang ka.
1: Diba, sikor-sikor.
0: Kag kay Jeweline Laprico Balansag, mayong gabi man, salamat sa padayon nga paglantaw. Biskan nga daw nagapalang dulom na ang pananawan kay natuyo na, sige lang sa gyapon. Akong kisa, hindi ko katulog. May ara lang ko ginabutang sa akon nga dulungan baladol nga music. Amo na akong pang patulogin.
1: Amo na ang Telafimo.
0: Oo, ang mostly nga gina-play ko sa akon nga cellphone, mga love songs nga 80s kag 90s. Na ang mga love songs sa bala kay kung kaisa may mga time Japon nga hindi ugid masa ulo ang mga kanta bala. Amo na ang akon nga diversion nga madumduman ko kag dumay ginapinsar ko bala ng titles ang kanta nga ni manasta nga matulugan ko. Kung kaisa nga daw Diyos nun makong kaisa bala Dolph. Ang akon ginaplay ang mga Bible verses. May ara na mo? May ara na Dolph? Hindi i-download mo lang ng apps. Tapos siya na lang na iya mabasa sa tanan-tanan halin sa pinakasugod gid asa sa katapusan. Ako wala pa ko Japon nakatunga-tunga. Kay do masunog nako.
1: Ba?
0: Abudlay wala ko kay isa bala Dolph nga pag-abot mo pagtapos ni Saturn slot nga matulog. Hindi ka matulogan dayon na.
1: Pray ka.
0: Either nga gutomon pa ko na makaon ko pagkaon ko na daw matulutawain na muna na nga mapatuyo ko dahil.
1: Uy, alas na...
0: Hindi kali mapatuyo, mapatuhil.
1: Actually, bro, hindi na mayong busog ka, matulog ka dahil.
0: Hindi man gani dahil, pero makaon ko na kayo nagutom ko. Tagala 6 po yung nanggapan niyapon mo. My caller, ito sa line number 1. Good evening.
2: Good
0: Hello? Hello? Mayong gabi.
1: Pinay, radyo mo. Para mabatian mo kami. Ga-feedback na o.
0: Gasabat.
1: Hello?
0: Matian niya lang. Wala itong tama sabat sa...
1: Sige ah.
0: Ayo.
1: Ano?
0: Way na, i-block ta ni. I-block ta ni. Way pulos.
1: Mugdaya, mamahog pa sa... Way sa kabalo.
0: Mga kontrapartido na mga muna.
1: Way sa kabalo nga, gapangyanggaw man ko.
0: Oh, di ba?
1: Oh, correct.
0: May lanahan ka na iya nga built-in.
1: Correct, iya.
0: Tapos gali, grabe no, amo na gani bala Dolph nga kung kaisa bala ang mga nagaululubra bala sa call center labi na gid pang gabihan nila duty sa mag-aga no. Mm-hmm. Sarangan Manila no. Amo ginaguro ka damo ilang nga mga caller guro nga gakalingaw sila magsabtanay.
1: Kay usually mag-break time na nila, ma-coffee na sila ka usually ha ang
0: kapigid no.
1: Kape, sigarilyo na. Amo ginagina Paris nila pirmi.
0: Te, ano na ang guaan sina si ilang nga ikayong lawas mag amo na.
1: Amo na gani.
0: Galing kay kung maghalong ka man sa imo ikayong lawas labi na gid nga amo nang imo nga trabaho. Madala kay gid Japan kay tungod sa imo katuyuhon. Kay ang aton nga badiklak na design nga mga tag 9 o'clock nga kinahanglan na matulog na para pagkaaga naman. Duty ka naman do something amo na ugaling kay ti may ara mga night shift mo di ba,
1: that is why nga gina-adjust man nila ang ila kaugalingon sa oras nga ila nga duty.
0: Te amo na nga halungan tagid ang aton nga ikayong lawas kay syempre ang obra ara lang na pero galing kay ti kung mapili ka naman sing obra. Mapili kasing obra, wala naman may
1: mabaton si imo.
0: Wala naman ikaw may mapilian nga obra nga ga-duty ka alas 8 sa aga sa alas 5 sa hapon. So sa subong kinanglan ta nagid sing makakwarta kay kung wala ta obra, wala ta kwarta, maano na lang ta abi, pinabaho na lang ta sa kilid. Pero Dolph, so good nga may ara kita call center industry, BPO industry diri sa Pilipinas. Ang 9 to 12 tani nga program, may nagapinamati na amo nang aton na mga market bala.
1: Amo na gani.
0: Tapos sa mga pangidaron nga para sa imo ara bugtaw pa na sila ya.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Gani kay hindi naman sila kay intra kay mga take naman sila tanan. Kung isa pa kung may intra sila abi, wala naman aguro ga ano. Wala naman aguro ga ere.
1: Oh, sino? Miyara pa na iya.
0: Ah, miyara pa gali. Ito, oy.
1: Buha.
0: Pero galing yung mahuyaan na sila guro mag-intra sa aton. Kaya mambala sila nga mga pambata na lang na yung ma-intra. Kaya ito yung mga single mom. Kami nga mga tigol mam, do lang alang na guro.
1: Ang aton gani nga, ano kaya ya, amuna ang mga tigol
0: Bubblegum. Bubblegum?
1: Bubblegum.
0: Ah, liwat ba, imit lang may. Tigol
1: bam.
0: Na, tigol it na lang para masapos.
1: Amo na gani.
0: Na. Pero may mga may ara pa kita subong mga ano, may mga Grab pa. May mga taxi pa kita. May mga bus kag mga service na sa mga sentral. May mga nagabiyahe man nga mga mover nga
1: wala but sina ng
0: maarya sa sentral nga nagalinya.
1: Kun sila nga mga call center agents, may mga shuttle bus man sila mo.
0: Amo gani ang mga driver dira. So kabudlay ba lang magpulaw dolp no? Amo na kung kaisa nga daw makita nila do kasaw man ang lawas mo nga panggabihan ka pero may time man kung kaisa nga pwede ka leave mga 1 month.
1: Kay baan mo ang tulog sang aga? I mean, ang ano bala? Let's say, abi, 9 to 6 na gid lang sa aga. Lain ka dyan ang tulog sa nila. Yasan sa nablang, butang abi, ogtong adlaw ka nagtulog, tapos mamata ka naman ni alas 5 sa ngapon.
0: Hindi ah, lain. Ang sa una, yamon ni ho. Ang estudyante pa ta, matulog ta ay hindi pa gani estudyante gani sang manug estudyante pa lang ta sang una ginapaobra sa aton
1: patulog unta sa ugto
0: hindi matulog ta 7 sa gabi bugtaw ta mga taga alas 6 naman pagka ugto matulog ta bugtaw ta mga alas 2 sa alas 3
1: nan
0: subong ko matulog ka mga alauna ko sa alas 3 pagbugtaw mo na no. So pagkagabi daw budlayan ka na magtulog
1: amo na gani
0: no.
1: Mm-hmm.
0: Hala. Amo na gini ang sign.
1: I saw the sign. Pero hindi ah, ako niya badikla ko bisan magtulog pa ko na be more or less mga 12:30. Pagka alas 4, bugtawagod ko na igapon.
0: Pero galing kay Tee, naga Santon Plus Gold ka man, away na yung problema.
1: Sa bagay.
0: Mabala na namon kung makaproblema na kung wala ka nagaginawa eh. Tapos pinaka-importante, kid yung ma-vitamin C, kid ka mong nga Santon Vitamin C man. Kay para,
1: correct.
0: Para biskan anuman nga mga pagtilaw sa mga kagaw, may proteksyon na nga aton nga lawas.
1: Kundi gani premium D3 ka mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Good.
1: Oo eh.
0: Kasi kung nabasahan mo lang sa aton da nga
1: sinagsiling.
0: Sa aton nga billboard sa tubang mo.
1: Uy, na-try ko na nakbala.
0: Namit yung manaya kay Virgin Coconut Oil na
1: yes.
0: Nagadalhay kung tunlun mo.
1: Ay, correct.
0: Dominadumduman ka kung imo siya, kung kakson mo siya bala sa iya nga ano bala. Sa soft gel ya capsule lang kakson mo tapos erekta mo gid inom bala anong dumduman mo daw ano
1: nang basta daw ano siya
0: danug-danug bala nga ano
1: o anang
0: daw ano daw
1: nang ano basta daw ano anang ko sa mga ano pa dubukayo ang iyang
0: ara naman ang bukayo naman imo na imo naman nang lainon bukayo naman
1: ano man gali
0: ang imo ginapaborito gid ya bala
1: ha
0: tingala ko man nang ginasupsup mo mayong premium D3 kay eh, dagi na-imagine mo nga amuna ni siya.
1: Ah, basta ah.
0: 12 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Noon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 29 minutes after 11 o'clock. Sige, hapon ka mo nagpamati sa phone pa nga programa sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
2: Pero dikit makaya agad.
1: Uy, kaya.
2: Nawa pa lang duluman pa ng aw mo, Dol?
1: Wala man. Hindi ko lang kaya kaya.
2: Wala ka man daw gina-antipuyong.
1: Antipuyong?
2: Antipuyong bala? Gusto mo matry ang antipuyong?
1: Nang dumalipong ka?
2: Oo, amo na ang imong definition sang antipuyong.
1: Hindi ko kaintindi.
2: Ay, pwede pa mo ngayon gawa tawag ha. Kung nakapangita mo si Kuya, pwede nyo kami maka-istorya. Tawag lang kamo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
2: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Anong latest subong man? Anong chika mo sa akon nga nadumduman mo nga wala ko madumduman?
1: Chika?
2: Oo. Saan ano ah? Alay, manggaling mo ginilang tawa, no?
1: Gano'n. ano eh?
2: Ano?
1: Nagamba ko no si Peter kayo tanong nga...
2: Politics ne, politics. Oh, Peter.
1: Pwede.
2: Peter kayo tanong nga.
1: Ngas niya nang... gusto yan ako no tani, maghalin.
2: Maghalin bilang sa, isa ka senador.
1: Oh. Pero ginapunggan siya ko no. Wow.
2: Sino gapugong?
1: Ang masa...
2: Ha?
1: Oo, ang mga Pilipino kuno nagapo.
2: Tinga daw kontra gusto kaya yao daw gusto mo gidya palinon si Peter Cayetano.
1: Hindi man sa mo sina ah. Kung gusto niya magalin, halin siya ya ing.
2: Ako parehas kay ano eh, parehas diba? Kay sino to gani si ano to ngalan ni Miao Miao gani man. Miao Miao vlog bala?
1: Miao Miao man.
2: Ang sin ang congressman man to bala nga nagresign na.
1: Si sino siya man?
2: Dahil lang pangita ko yung pangalan na kay nalipat ko ha. Lang yun.
1: Basta mo na ni inaanan ko yang
2: Hindi, wala na yung may mahimo, yaya ang tawo kung
1: gusto pa gusto nila mag-tinir, di ba la?
2: Oh.
1: Kung gusto mo yung mag-alin niya, halin ka lang niya eh. Ikaw, ano mo pa nga, ang tawo mismo.
2: Si Congressman Kiko Gali.
1: Yan.
2: Barsinaga na.
1: Diba?
2: Si Congressman Kiko Barsinaga. Nang resign to sa resign lang to siya dayon niya wala na damo explanation na
1: oo eh correct
2: oh.
1: Na nga eh ang punto ko lang niya wala makuha sila nga gina ano ko si Peter Cayetano
2: hindi ka gidya maka Peter Cayetano dulo abot sa nakahaw
1: well amon abla
2: kay gachalyan ka gidya ay gachalyan ka no
1: hindi man
2: nara na naman ako ano lang bala wala
1: man ko yung
2: wala, sila wala pa man niya election niya
1: wala man ko si may ginapinan sila nga duwa ang punto ko lang
2: pero nagapangibabaw ganyan si Gatchalian sa iyo mo niya
1: prefer ko na prefer ko na lang si Gatchalian so it doesn't mean nga gusto ko man si Gatchalian
2: pero believe ko yan sa mga batanon ng mga congressman niya ang bata ni Loren Ligarda kag si Kiko Barsaga niyo tigaling si Kiko iya nagresign na to siya kay makapagusto na to siya kung ano pangyawit niya pero si bata ni
1: Loren
2: Ligarda nga congressman man nagpakanay-kanay sa subong pero kung ebidensya gid man lang about sa flood control projects damo gid sa iya ebidensya galing kay gapigar-pigar man siya kay ang iya nga kabuhi nabutang man sa Italy.
1: Sa Italy. Okay,
2: di ba? Ang pinaka problema sa aton kay kung kita magmuad sang kamatuoran damo-damo nagakontra hasta nga ikaw ipapatay.
1: Correct.
2: Amo na kung may nabalaan ka hindi ka gid magmuad.
1: Amo na galing nga siling kubala na kamuyan noran yan.
2: Noran yan kagid yan.
1: Grabe ka lusot. Oh, speaking of Nora Honor,
2: Ara
1: lang niya ay, bisan patay na siya, ang iya na bala nga bona nga pelikula. Gintagaan pag itsaya sang recognition sang
2: ay sorry hindi kami updated kay Bilman yan kami.
1: West tulog ta wala man lang sa mga pamati
2: uy speaking of Bilma bala
1: siya
2: suya mo na si ano bala
1: si
2: Kiko Barsaga sa kay ano
1: kay Bilma Santos
2: hindi kay Bilma kay Luis kay Ralph Recto
1: kay Ralph
2: na okay, isa lang na sila ka distrito by Lasanday Barsaga na
1: sa Batangas
2: ng mga daw dira ti sa diin ka man subong mapapamulit sa politika ka man sa trabaho. Sa politika may pamulitika gid, sa trabaho may pamulitika man. So sa diin kita bala malugar, dapat para mangin safe kita sa atong trabaho, hindi na lang gid kita mag upod-upod sa mga nagagrupo-grupo.
1: Nah.
2: Neutral lang kita. Ang i-maintain natin nga pamatasan, neutral lang kita kay tungod nga sa trabaho niya, neutral lang kita tungod kay tagsa sa aton may ginabuhi man kita. Kay kung magdampig ta sa grupo ni A ka grupo ni B, kaya kung madaog si Group B, dula naman si Group A. Na, daw para sa mga sa politika.
1: Oo ah.
2: Nan, ti, maano pag itaya abi, kaya wala naman tayo pasingatuan kung aton gidi pakigbato ang aton nga panindugan, bisang gatindog pa ni.
1: Ang muna galing nga siling ko, hindi nalang kamuda magaling sa Pornhub. Mapuslan pa ka mo.
2: Terrible, no? Sa katukidugay pag isang 2028, kinamuda mo, nagidaya sing mga Pilipino nga naga...
1: Na-notice mo na sa, ano, sa Facebook.
2: Nga?
1: Kadamo, nagid ba sa nagalutaw nga mga vote for, vote amo na...
2: Ati, uy, amo nagiman niya ang exact time para magpulo papapil na ang mga gusto magpapili sa national office.
1: Yes.
2: Daw something amo na. Pwede na kamukha mat-amat.
1: Lasan, wala mo malas lagi na add nga ang nagalino. Taw lang ang ilang.
2: Ang
1: mga,
2: problema no, di, kita nga mga butante, dapat kabalog ito yung magpili o sino ito yung butuhon ta. Kaya damo-damo, adang butuhon ta. May congressman, may mayor, rasa sa barangay kagawad. Ti, amuna, san o pa kita mag-cut-on, kag san o pa kita manuto nga mga butante, nga kapila naman kita ginpaagyan sa mga politiko.
1: Correct.
2: Wala ginsing may hora.
1: Okay, kung ginaduhulan mo lang sila sa kwarta, sige mo to ha.
2: Oh, oh. Makaganit lang sila, 300, 500, lipay. Correct. Na sila.
1: Mm-hmm.
2: Kailan tawa mo, naninagkalatabo sa ato, no?
1: Do you think 300, 500 lang?
2: Oo. Oh. Tapos, amo na, pila katuig nga itong antos, tatlo katuig na naman para mabailuhan na naman.
1: Correct.
2: Tingin ko mabailuhan ta naman itong sa mga babaw, ang sa idalom yan nga nagapabilin.
1: Mangwarta man eh.
2: Diba,
1: mangurakot man eh.
2: Diba ikaw isa ka man sa mga biktima sa eleksyon?
1: Yes.
2: Ano gin-crack nga na sa imo? Gin-crackan ka sang?
1: Pusil. Hindi na yung laho.
2: Ano nga pusil gin-crack sa imo?
1: Wala nang kuha kita, basta. Kaya mo ito ang balsing. Ano? Ginambal niya Eloy.
2: Ang ginawayan nyo ang mga nagbuto, nga ginpabangdan ka, nga ikaw ang nagkuha sang funding.
1: Hindi
2: ano man?
1: Bali ang ginawayan tuyo namon kay promisahan nila ang tao sang ambalon ko na lang man ha.
2: Promisahan nila
1: nga. Promisahan nila sang 1,000 ang nagalabot siya yakis
2: 500.
1: 500. Ang pinakalako na gina 800. Hindi nagkatong kwarta. Amunay nga ako nga ginapanindugan.
2: Tapos naglapta ang istorya nga imbis na 1,000 ang imugin panghatag sa imo grupo tag 500 na lang amo na.
1: Amo na be, nga te, ako ya kunuya ang ano. Ti ako ya ginasukot sa tabo.
2: Nga kulang ang imo ginahatag. Pero tuod gyud guro ah.
1: Nga ano?
2: Nga kulang yung mo ginatag.
1: Ah, ti sila pa makita. Amo na niya ako niya. Kunya sa mga ano bala? Sa mga leader-leader da. No?
2: Hindi ka na mag-leader-leader kay balaan mo, mamalisyahan ka gid.
1: Amo na gani nga ang sa babaw gid bala nga leader bala.
2: Oo.
1: Kung ginapromisahan yung tao nga 1,000, ipatupa nyo. Sige sige nga. Tapos, pangayuan nyo kami pulo kabutante. Anay kay gintagaan na kamo pulo kabutante, masiling kamo wala sa master's list.
2: Hindi na mamirsa, kay okay naman kamo ah. Okay na kamo to, di ba?
1: Okay
2: migahay na kamo subong.
1: Migahay na kamo.
2: Wala yan na kaginpakitaan po sel. Wala yan kaginpakitaan po sel.
1: Migahay na kami.
2: Water gun, water gun.
1: Hindi, ginabala ko naman sa nga, basta ganyan eleksyon, kita-kita na lang. Nugay ka na ito panugin, kaya mo ni kaya. Kaya, magbigay kami.
2: Diri ka na lang sa akin, hindi ka na ito. Maano ka na ito, mapasailo ka na, diri ka na mabuto, kita kasagay ka man.
1: Ha?
2: Diri ka na lang mabuto. Ang imo gani senior citizen card dili mo na i-renew.
1: Hindi, kuan pa lang to ah. Booklet pa lang to i-renew ko. At least na po, napuslan ko man siya sa Prince.
2: Ngala ko man dula ka. Nagpa-okoy ka rin sa Iloilo kag.
1: Oh, eh.
2: Maya kay damo lang tayo friend nga, pwede na itong taguan kung inkaso-inkaso gimano. No?
1: Yes, that's it. Mga real friends bala. No.
2: Ate, gusto mo pa itong matilawan liwat na ginakrakan ka sa pusil? Gusto mo itong matilawan liwat?
1: Magkano? Magkano?
2: Tulog ta ah. Damang salamat sa mga nag-join sa Phone Palo programa, sa mga nagpinamati. Kag siyempre, ang pinaka-importante aton nga mga partner, nga mga technicians sa tanang XFM stations, kag mga station managers ng XFM. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Madamang salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
2: Good night.
3: Hala, ka-exciting!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Pagkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

tutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sunfall Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang lalakas ka. Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunfall Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
1: Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Tangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: XFM! Mga katrupa! Exciting!
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
0: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: X FM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa tuwa ka bulan noong pawan
1: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pilihin sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng

0: Ngano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surega rin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
5: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
5: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
5: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfall Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: Symptoms persist.
15: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfall and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfall Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfall Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfall and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfold Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
4: Sunfold Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sunfold Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
4: Sunfold Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfold Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfold Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfold Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sunfold Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sunfold Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Sunfold Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
12: Sunfold Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Pangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: System Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: XFM! Mga katupa! Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB
0: Sara Duterte, absuelto o convictado.
19: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfall Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix, available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix,
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangang ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako ni ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas ng nutritional value, ang Southland Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kag glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southland Gold Coffee Mix.
1: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southland, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang na
4: world. Santhol Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa labot ka.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
13: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santhol Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
18: Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santhol Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Supple Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Supple Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbibili sa mga butika.
7: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: XFM! Mga katupa! Exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya,
0: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sangkong Plus Gold.
4: Makan sa mga butika.
2: Sangkong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bag-o kong diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sangkong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga,
7: natutulog ka,
6: lalamya-lamya ka sa trabaho,
7: magkape ka.
6: Mag Sangkong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sangkong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Visionex Plus,
8: ito ay may lutein,
9: beta-carotene,
8: vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay.
13: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain!
17: Mag-assist pain!
16: Kamkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
20: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Mga katropa! Exciting dito!
22: Ako si Florenda Apelio sa Publacity Labod Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-pre.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na mga pagbiyahe ang assist the pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa assist the pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Tangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Roja City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, exciting

0: Exciting time, alas 4:15.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Ngayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Kaya sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, karunyad launa sang Lunes. At sa 29 kita sa bulan, sang Hunyo, taig 2026. Maupo diyo karoon ang inyo sinalagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Giap Jr. Oy, good morning na mga katropa! Hoy, bangun na. Okay, agad na niyo. Okay, labi na sa may mga trabaho, padira sa subong adlaw. Sa mga magabiyahe pa nagikan, dira sa mga kabanwanan, padulong diri sa may syudad sang Rojas. Sa mga magadigamo pa para sa ila, sini nga mga estudyante. Sa mga magadigosyo pa dira sa subong adlaw. Kaga syempre sa mga magapanindahan man sa subong nga aga. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo nangin weekend? Kabay nangin mayo gidi para sa aton tanan-tanan ha. Oh, pagasuguran ta naman ing adlaw naton karon sang Lunes. May aragid sang positibo nga panimuot sa aton sini nga mga kabuhi. May mga yuhom sa aton sini nga mga nawong. Oh, kaga syempre ipalapnag ta naman ang good vibe. Aton sini nga pagtrabaho sa subong adlaw. Hoy, ayaw gid magkusamod ha. Ayaw gid mangin boringot. Kaga indi manabi magkinasubo. Kaya dapat sa subong adlaw sang Lunes. Positive lang mga katropa, walang aayaw. Sa kuna naman nga mag-abot yung mga pagtilaw sa aton sini nga kabuhi. Kaya na pahanom dumugid sa aton sang mahal nga Dios. Sa aton sini mahal nga makako. Nga buhi kita. Ayoy!

0: ni si Sumungaga ato na ginatamyaw ka ginaabi-abigid. Sang isa ka good morning.
1: Good morning!
0: Ang aton sini mga katropa dira nga nagabulog taon na si Sumunga Tion. O ilabi ng mga ginikanan dira. Sa dili madugay, magadigamo na. Para sa ila sining mga estudyante. Sa mga ginikanan nga nagainit na karon sa tubig o. Oh. Okay, para aga pa makapangapi na. Sabi pang mga amay sa nga aton sining mga panimalay. Sa magabiyahi naman sa Subong nga adlaw. Sa mga Iloy Mandira na nagapulo pang limpyo na o sa ila sini mga usaran, nagapulo panilhig na da sa Subongaga, ina-checkyar ng ila sini ng mga refrigerator kung na ano naman da ang pwedeng pamahawon sa ila sini ng mga kabataan. Mayong aga, get? Subong man sa aton sini mga masako na karon yung mga vendors. Sa pagkatuhay, ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Labi na gid diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Dira sa may utanan seksyon sa Panakutan sa Bugasan. Sa Prutasan. Meat and poultry section, dry goods section, fish section. Kagad dira man sa may bagsakan sintero ah. Sa mga nagabulante dira karon. Kaga sa mga negosyante manaton nga matamat nga nagabulukas ang ila sini nga mga stalls. Mayong aga gid mga katropa.
1: Good morning.
0: Makabay gid sa inyo sini nga pagpamaligaon sa Subong adlaw. Ay makabawi kag makaginansya gid kamo. Sa mga nagapanindahan adira sa Subong agaho. Labi man sa aton sini makuturan nga nagakarinderya. Mga naga-restoranta. Pilihan na damayong inyo sini nga mga balaklon. Mas mayogid may listahan kamo dang adala. Agud to nga way kamo may malipatan ilabi na sa inyo sini nga mga panakot. Kay nang paning dakag kay nung nuno ya sang paning skarin diriya. Dara sa may Arnaldo Bolibardo, everyday gina. No, pagbugtaw sa aga, kitang alarm clock nila. Nakatutok na di sa

0: Samahan kayo, good morning!
1: Good morning!
0: Aton sining mga mangingisda sa mga coastal barangays kinasakupan sa aton sining probinsya. O nga sa Subong at Iono. Magapadulong naman sa Lawod. Magaladlad sa ila sining mga lambal. Magabilin sa ila sining mga panggal. Hindi gani, mamunit naman daw ah. Good morning, Gid.
1: Good morning.
0: Kapay man sa inyo, sininga pagpangisda dira sa Subong Adlaw, Makadawi. Kamusang madamo. Siyempre, sa aton man mga mangunguma, aga pa nagbulog tao na ho. Ginahulat na lang magpawa-pawa ang kalibutan ah. Okay, magpadulong naman sa ila sini mga talamnan, sa ila sini mga duta nga ginaumhan. Good morning man mga katropa. Siyempre di tagit pagalipatan ng aton sini nga mga overseas Filipino worker. Di makamukar niya party sa kalibutan. Dayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan na kagkabay sa gihapon yara kamo sa maayong nga kahimtang.
1: Good morning.
0: Sa kutob gid gimalabutan sa aton sini nga pagpalayan sa Subongaga. From all walks of life.
1: Yahoo!
0: Welcome na mga katropa diri sa Monday edition sang palatuntunan. And siyempre mga katropa, ginapangabaygin nato ng inyo sinidalayon nga suporta. Diri sa aton sininga pagpanglagad pinagi sa pagpower share. Sa aton sininga live sa Subongaga. Mga katropa, share the live da ha. Kun sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon. Aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno. Liwat 106.5 MHz kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa FM band. And saranggin malantaw ha. Pinagi naman sa aton sining official Facebook page. Sa 106.5 XFM Rojas. And subong man sa aton sining secondary page. XFM Rojas 106.5. So may mga smart TV da. Sana nyo makita malantaw gid. Sa aton sining YouTube channel mga katropa. Nakapin man karon sa aton sining comment section. And syempre sana nyo man ma-search ah. Inyo sini mga YouTube account 106.5 XFM Rojas City Capi. Okay, friend ko da Ibong, good morning friend.
1: Good morning.
0: Aga ka pa nagising ah.
1: Ayoy.
0: Baka na

0: sa mga pasyente dira, sa mga staff, sa mga gwardiya, sa Capiz Doctors Hospital, ha, especially kay Sir Lindon Hano. Oh, good morning, gida all.
1: Good morning.
0: Aga patada nagat ginagualo. Kay aga pang mga taga doctors na Capiz Doctors Hospital nakatutok na diyo. Ha.
1: Good morning.
0: On duty pa, friend. Bakit saan ka na ba ngayon nagtatrabaho? Call center?
1: Ayaw!

bisitahan mo naman ako, friend, pag may time ka, friend. Ay, matagal-tagal na talaga tayong hindi nagkita. Sabihan mo lang kami ni Clyde, ha? Alright, alas 4.29, oras sa ato, sini nga pala tuntunan. Diyan ka na talaga sa Manila, ibang-iba ka na talaga, friend, ha? Ang galing-galing mo na para mag-Tagalog nito. Alitod kita na yung mga katropa sa mga headlines, sa katod sining mga balita sa Subong nga aga. Headlines. Report. Atun sa mga headlines, panguna naton yung mga balita nasyonal. Headlines. Senate President Sherwin Gatchalian, preparado na nga mag-serve bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Headlines. Samtang Senator Irwin Tulfo ginaduso ang total review sa pagpatuman sang juvenile law sa Pilipinas. Headlines. Gold Gallantry and Heroism Award naman alin sa Boy Scout of the Philippines ginbaton sang ginikanan sang isa sa mga biktima sang school shooting incident sa Tacloban City. Headlines. Samtang sa balita internasyonal, Iran in-atake ang Kuwait kag Bahrain suno sa isa ka US official. Headlines. Sa ito naman yung showbiz balita, F4 nagdala sang kasadyahan sa ilang mga Filipino fans sa giniwat nga Forever World Tour sa Philippine Arena. Headlines. At sa ito naman yung sports balita, Filipino-American nga si Ron Harper Jr. magapirma sang tatlo katuig nga $9 million deal sa Celtics. Oras sa Pilipinas, alas 4.32 na sa aga. Mga tropa, ang mga headlines sa katod sining mga balita sa subong aga. Amoy Loganay ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! Yahoo! Ang sa inyo pagpangapi ha, sa subong aga, mga katropa. Piliyon tagid ni ang kape nga natural. Kape nga makabulig sa tanan yung mga balatian, ilabi na sa mga bukol-bukol nga nagatulubo sa aton sining lawas. Kag ang kape nga siyempre manamit gid. Diri na kita sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kay bangod sa sustansya sang mangosteen, moringa kag soya powder. Kini makatag sa aton sang enerhiya nga magadugay gid sa bug-os nga adlaw. So, gani perfect gid ini para sa aton sin makuturan nga nagatrabaho dira. Para sa aton sin makuturan nga hindi luyag bala nga makabatsyag sang kakapoy while on work. Kag syempre para man sa aton sini makuturan nga
kuyagid nga makapangapis ang healthy. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ang puno man sang vitamina, antioxidants, bangod banggaranon ini sa vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Makabulig man ini para sa maayong nga digestion, good for the heart. Ay sa teon yung magpangapi ka mo sini mga katropa, waigid ka mo sang pagpalpitate sini. Makabulig man ini para sa mga kautura naton nga luyag magpabuhin sang ilatimbang. Siyempre, makabalansi sang aton sini nga blood sugar level sa lawas. Makapabakod pa sa aton sining immune system. Siyempre mga katropa, mayari man ini sang isoflavones nga isa ka sa isang major flavonoids. Makitaan sa legumes, particular sa soybeans. Makabulig man, agud nyo makontrol nato ng aton sininga hormone sa lawas. Mabalansin aton mga katropa ng aton sininga hormone. Kaya kung hindi balansi ang hormone sa aton sininga lawas, diri man ikag nagatubo ang mga bukol-bukol sa aton sininga lawas. Kapag nagatuhaw ini mga balatian, kaya nga isang prostatitis, so isa gid sa mga problema sa mga kalalakihan. Oh, no! O kagining polycystic ovary syndrome o kon PCOS. Isa man sa permi ang masami nga ginaantos ang aton sining mga kababayenan. Yan yung mga katropa kung kapilang ang pag-aistoryahan. Diri na kita sa ginasaligan. Santon Plus Coffee Mix na mabakal sa mga suki ninyo nga butika dira sa inyo sininga lugar. Subong man sa mga leading drugstores nato nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Ay mabakal man ini online pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok shop. Bangod sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kadahigo. Pay Quality Product of Yes to Health Incorporated.

Alright, alas 4.37, oras aton sining pagpagalagad. Good morning, Anayano, kay Migo Ryan, sina De La Cruz, ang Migo, kung atigas. Nga aga pa nagbugtaw, kay Tigas. Tigasaing subungaga. Sige, friend, ha, Ibong. Makauwi ka dito, just heads up me, ha? Para makapagbanding naman tayo. Pero baka may pa-advance kang ano dyan, papamahaw bukas. Kasi alam ko bukas, sasahod ka na dyan, eh.

0: Ganun mga katropaliton kita sa detalye. Sa nga ton sining mga balita sa subong nga aga.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Nakaanda si Senate President Sherwin Win Gatchalian nga magserbi bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sano kay Gatchalian, madamo siya sang ginakonsulta ng legal experts. Kag sa may experience siya na sa impeachment proceedings. Payag pa sining iya experience siya sa pagpatigayon sang hearings kag pagkapot sang nagkalain-lain nga procedures ang magaserbe sa iya sa iya papel bilang presiding officer kag gindunga or gindugang. Mapasami siya nga nagakonsulta kaangay sa kaangay ng mga senador. Para sa trial proceedings, ginsiling ni Gatchalian nga ang dako nga bahin sa preparasyon para sa impeachment trial. Ang yara na sa team sang impeachment court clerk nga si Attorney Ray Bantog Jr. Bilang sabat naman sa mga debate nga dapat abogado ang mag-preside. Ginsiling sa Senate President nga isa ka political process ang impeachment. Kag magasunod sila sa pagsulundan. Kay nagay lapit na gid mga katropa. Ining trial proceedings nga kung sa diin pagatipo na ang senator judges naton. Agud talakayon ining mga reklamo karon batok kay Vice President Sara Duterte. Nga amo ning mga grounds nga man ginaduso ining impeachment batok sa iya. Matanda naton sa nagligad to mga katropa, nagagwa ang ngalan ni Senator Francis Cheese Escudero na posible magapungko bilang presiding officer ni. However, suno kay Escudero, chismis lang to yan. Ay, chismis lang to. Pagway pa niya, iniyang ginbaton nga tanyag mga kabiyanan. Kay kulang taon naton, pila malang ka mga senador ang abogado. Sino mga abogado nga senador? Senator Chis Escudero. Senator Marcoleta. I think Senator Pia Cayetano.

0: ipatlong kung sinong isa kay, I think there are only 5 senators nga abogado. O mga katropa. So that is why morning ginadiskusyonan pa ni sinugi diyan papungkuon. Pero kun wala handa gani si Senator Sherwin Gatchalian mga katropa based sa iya sining statement man. All right, good morning anay kay nang kay di, ano ha? Ay ante sinali ni Ning Finikito Tabigid ah. Mga naka-tune in sa aton si Dibag mga laga. So mo ni mga katropa. So babalaan ta na kung sino gid mga pungko. I think July 6. Okay, July 3 nga daan Friday. So 4, 5, 6 Lunes. So July 6 na ni mga katropa ang paghiwat sang impeachment trial. Tutukan man sang aton sining mga senator judges. Exciting Pilipinas. Alright, alas 4:44. Ato ba si Dugang nga balita nasyonal?
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nagapatigayon gani isang total review sang pagpatuman sa Republic Act 9344 o ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang panel nga ginapamunuan ni Senator Irwin Tulfo. Sino kay Tulfo ang legislative inquiry sang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Pasanod sang serye sa mga alarma ng mga krimen nga ginakaulamiran sa mga minor de edad na naglakip sang pagpanglutang sa Tacloban kag pagpangbuno sa Cavite kag Negros Occidental. Sunod kay Tulpo bilang isa ka media personality. Critical inisunod diri sa pagpatuman sang layi kag gintumod ang kakulang sang pondo para sa bahay pag-asa centers kag inquestion ang actual enforcement sang criminal liability. Dugang pa sini bilang anay tiglikuman sang Department of Social Welfare and Development. Nakita sini mismo ang systematic failure sang pagpatuman sang layi. Sa ka-statement, ginsiling ni Tulfo nga nagatuyo siya nga mag-overhaul sa nga iya committee. Ang buka nga sistema paagi sa pagtutok sa severe shortage sa functional bahay pag-asa facilities. Ang pagka-epektibo sa intervention programs para sa children in conflict with the law kon CICL. Children at risk o kung CAR o magpatuman sa istrikto ng parental accountability kagbiyan pa nga mga isyo. So I think mga katropa timely man ni Corona. Yun yung ginaduso ni ano ni nga pag-review sining Republic Act 9344. Ning RA uh, 10630. Ito believe timely na ni Corona. Debla Chief Militon, good morning da.
2: Good morning.
0: Ting timely na ni nga kinanglan na ni i-revisit sa aton sining mga legislators, sa aton mga lawmakers para amiendahan mga katropa pag i-strengthen ang kinatuyo siningin pang pasar ni Santo ng mga hagna. Ito na taon natong tuod. Mga katropa, kulang ang mga bahay pag-asa centers diri sa aton sa pungsod. Kulang na sa pasilidad. Kag pila lang ka mga lugar ang may ara sa mapag-on nga intervention program para sa sining mga ginadala dira sa bahay pag-asa. Kulang kini katama. Kung basihan gani nato no. Ining mga CICL tadi sa Roa City. Di ba lang mga minor de edad nga involved sa mga kinawatay. Ay din sila ginadala sa crisis center. Pagabot sa crisis center, sa kuron sila dira. Nakapatigayon na sang intervention ang mga ano da social worker. Ang problema ya ang mga CICL na o ni ng mga minor de edad dayon nagapinalagyo. Oh, itadaan ko na. May mga nagatakla sa pader. May mga nagalulumpat alin sa second floor tapos malumpat sa atop. Ay paano ina sila mahatagan sa nagakaigong intervention? O, di ba? Kailangan lalipon pa na sila sa mga social worker naton. Ay matapos na sila makapalagyo sa mga crisis center, ya din diin na sila nagakinadto, nagapinanago. Munang isa ka mga pagtilaw sa pagpatuman sining layi ining RA 9344 o nga gina-co-author gani before kay Senator Kiko Pangilinan, which is nga sa pag-ibalo naton mga katropa ang author gid siya amo si former president Gloria Macapagal Arroyo. Siya sini nagduso sang ara pa sa kamara. So kumbaga siya ang nagfile sini nga bill kaging adapt sang Senado naton kaging sponsoran man sang pila ka mga senador. I think it's high time na ginman nga panubuan ng edad katropan Jason sa criminal liability nga ginatawag eh. Maluwas sa pagpanubo sang edad sa criminal liability isang karon ginyang programa para sa ila eh. Siguro I am in favor mga katropa nga panubuon sa 12 anyos 13 anyos. Edad na kung sa diin sarang na siya mapamatbatan niya pero hindi sa pag-ipriso upod sa mga regular prisoners naton bla just like before ay eh, sabay lunga maga ma-reform taning bata basi maglala pa bala. Tudloan sila da sa mga may edad na or adult na nga mga priso nga magtinunto pagid sa sulod. Siguro dapat magpamtang kita sa kada rehiyon. Kada rehiyon na lang gani suisyo na to na sining mga juvenile prison. Hindi lang yan nga dalon lang sa Sabuistown. Ayoy! kay makapalagyo man na Japon, laing gidyakon sa juvenile prison sila naton dalon or sa juvenile correctional facility. It's like pala sa iban nga pungsod. Kaya mag-hire kita sa dugang ang mga personnel eh. Sa BJMP nga mo man ang mag dumala sina nga correctional facility. Okay, kung damor na sila naton nga bibibihon bisa nakakomiter na sila sa krimen. Masya mo pa ng paglala pagin sa nga ilapin na matasan bala sa ulihi. So puli matutukan man niya. Sa siningin na duso karon sang nasambitan nga senador mga katropa. Speaking of Senator Erwin Tulfo, na dumduman ko da yon sa itong iahala sa ngara pa sa broadcast industry. Naging ayan dito kamulay si Senator Kiko Pangilinan. Ayoy! Parte sa sining Juvenile Justice Act ng mga katropa. O siling niya ito kung makasulod sa Senado, tampalingon niya gikuno si Kiko. Ayoy! So bung may guway man ganit sila. Ano pa to, maluwas sa tampalingon niya. Sagid ko no, kung dumaog sa kuno senador, amo gining unay ang atutukan. I-amend ni, ah, mga katropa. Eh, way man ganit. That is why next time, bala. Huwag magsalita ng tapos. Ayoy! Oh, lumalabas na katawa-tawa kanya. Kaya nga ako, hindi ako nagbubuya ng mga salita dito na hindi ko kayang gawin. Ayoy! Diba, amigo Ryan? Nung nagsabi ako sa iyo no, nabibigyan kita ng kape. Basta bayluhan mo ng uga, binigyan kita eh. Ayoy! Hindi ako katulad ni Erwin Tulfo na puro lang satsat. Gusto niyong marinig yun kasi minulay pa yun si Kiko Pangilinan eh. Ayoy! I-check ko nga kung nandito pa.

0: Nandito pa pala katropan Jason, ah. Gusto mo i-play natin? Nandiyan sa PAW. Ngayon ko lang nakita, ah. Ayoy! Gusto nyo i-play natin, mga katropa, ang pinagsasabi niya noon? Ayoy! Kasi natatawa pa rin ako, eh. Every time na... oh, makita ko tong nag-a-appear sa wall ko. Ayoy! Walang uga kahapon si Kas Amig. Amo na hindi kita na-chat kagihapon. Gahapon. Okay lang yan, Migo Ryan. Maghihintay ako, ah. Hindi naman ako nagmamadali, eh. Ayoy! Ang importante, mahalaga, Migo Ryan. Ano ba kami pinakas dyan na uga, ha? Sabihan mo lang ako. Ayoy! Ayoy! Wag lang yung tilapia. Gusto ko kasi mga gumaa. O di kaya moong. Ayoy! Sabihan mo na ako, katropan Jason, kung okay na. O sige, iparinig bala natin to ang sinabi niya noon tungkol dito sa Juvenile Justice Act, mga katropa.
1: Tampalin ko yung mukha mong putragis kang pangilinan ko, eh. Ayoy! Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ako Senado para ibasura kayong punyetang batas mo na. Ayoy! Pag walang magsibak sa batas mo na putragis na Justice, Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan, hoy pangilinan. Yung youth center, mga ang tawag dito, Bahay Pag-asa, sa iba-ibang lugar, ha? Sa iba-ibang mga probinsya. Kasi hindi mo naman pwedeng ikulong ang bata, di ba? Ayon doon sa putragis na batas mong demonyo ka. Bawal ikulong ang 15, 16, 17, 18 anyos. Ha? Lintek pati 18. Pwede pwede ikulong. Samantalang 18, anak ng baka, nagtitikol na ako. Praise the Lord. Ikaw hayop ka. Anak ng baka, ha? Maraming 18 anyos ginagawa na yung ginawa ni Jim Paredes. Tapos sasabihin mong walang kinalaman, exempted sa krimen ng mga hinayupak na 18 anyos. Mag-isip-isip ka nga. Tapos ngayon, kukontrol niya. Ang gusto niyang batas niya, isoli sa magulang yung 18. Hoy, pangilinan, alam mo ba na 12-13 ginagamit na drug courier? O paano nito pag nahuli ng polis, pauwi lang sa bahay? Di, uulitin na naman dahil sasabihin ng magulang, di ka naman kukulong anak. Sige, tira ulit. Ay, biyahe mo ulit itong 3 kilo.

0: Diyos ko po.
1: E bale, ha? Kung walang plano na ibasura yung batas mo, sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyet ang batas mo na yan. Eh, usap natin. Yan. Anak ng bata, right, kapagbagal eh.
2: Oh, ay, nabatihan nyo ito mga katropa. Nag 2026 na gano'y may Japo na basura. Ang saya-saya talaga. Galing 2022 ay siya na dayo, no? Katropan Jason, no? Nasubong lang siya nga 2025 nagdaog eh, kay before DSWD Secretary. Eh. So, i-review yan na subong, oh. So, hoping nga may aras ang positibong impact niya. Senator Erwin. Naging din ang pagtampaling nga si Senator Kiko Pangilina na puro pungko. Eh, yun na lang ang aduwa. Alin sa itong padugang balita nasyonal? Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Ginbato na sa mga ginikanan ni Scout Chris Lawrence Fabian ang ginatag sang Boy Scouts of the Philippines na Gold Gallantry and Heroism Award, ang pinakamataas sa kadungganan sang organisasyon. Ini ang bilang pagkilala siya pagpakita sang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan. Kalakip gani si Fabian sa tatlo nga napatay sa nagluntad nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City kung sa diin masobra 20 kay iban pang napilasan. So, sa report ginsakripisyo sini ang yakog lingon nga kabuhi agud maproteksyonan ang iya mga classmates ang mga manunudlo sa tunga sang insidente. Tanda nyo to mga katropa, ang video to nga nag-circulate ang auto sa shooting incident, no? So siya ning nagsarado to kapirtahan nga nalothangan.

siya rito nalutangan mga katropa. So kita mismo saludo sa sining kay Sogo sang puya. Nakita yung bukas kay kun way ato na saradan siguro kag nalak. O dako chance sinulod pag ito sila sang mga suspekto kag siya siguro kung tanay itong nadalasa kundi pati iba niyang mga classmates mga katropa. Oh, no! Pero singgitan sining iya amaya nilak ng lanya kung ang ano da ng mga katag-hatag sa ila mga pagkilala ang ila sininga kinanglanon ako ang hostisya para sa ila sininga bata. Exciting Pilipinas! Siguro dapat it's time na o naamiendahan itong juvenile justice law sa ating bansa mga katropa. Exciting Pilipinas! Alright, tagatod sini mga balita nasyonal ngayon ba't yan? Uy, login ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Katropa sa kada adlaw kinanglan ginaton pabakuron ang aton sining immune system. Kod malikawan naton ang mga balatian. Pag malikawan man naton nga magluya Dako mga katropang mabulig sang Santon Vitamin C. Kay isa ini kanan acidic alkaline based vitamin C nga mga makabulig. Agod mapabili naton yung mga bakod. Aga mapag-on ang aton sining immune system. Kinabuligan man sining aton sining alawas yung mapakigbatuan ang mga viruses kay mga bakterya. Remember mga katropa ha, kinanglangid sa aton sining alawas ang bastanteng level sang vitamin C. Kaga agod tong mapabilin ini naton kinanglan kung

Kini naton magkaon sa mga prutas o kuno tanon yung mga granon sa vitamin C. O galing lang sa kasakuon ta pirmi ah. Wan eta chimpo nga magpanindahan agud bag pumaklanon sa prutas. Ukod mga tanon man yung mga granon sa vitamin C. Pirmi na lang kita hilig sa mga luto-luto. Pero hindi na na bastante level sa vitamin C makuha ta. Bilang alternatibo mga katropa, diri na kita. Sigurado gid nga makasuporta para sa ato ni kayong lawas agud nga mapabilin gid kita nga healthy kag hilway sa masakit. Sabi pa kung kita lang gid ang ginasaligan sa aton sini nga pamilya. Pag Santon Vitamin C na mga katropa magtumar gid lamang duha ka kapsula sa kada adlaw. Make your health your choice mga katropa. Lagi sa pag-inom, adlaw-adlaw, sang Santon Vitamin C. Exciting Pilipinas! Alright, isagi na, Nike, good morning kay Ma'am Vivian Harse Alayon. Good morning! Kay amigo, tada, parekoy Antonio Solomon. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Idong Castanyo Monserrat. Dara sa Barangay Kalapawan, Sityo Bayanga sa Dumaraw. Good morning! Okay, Sir Chu Dilon. Good morning! Aga pa nagbugtaw akon, Migo nga kalbo. Ayoy! Dumatog na man, Miga, ginainita naman yung kalbo. Ayoy! Good morning! Ayoy! Kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Good morning. Kay Randy Santisas, good morning. Good morning. Katay Musok, kay Sir Eric Bering, good morning. Good morning. Kay Doy Artora, dira sa West Villa Flores, maayon, good morning. Good morning. Sa akon gida suod nga biyano, kay Inday Lidlin Manyapaw. Dira sa Pilar, good morning lang ma'am ha. Good morning. Yahoo! Kaya kay Toto Baldison Escalada, good morning dato. Good morning.

0: Aga sa mga katropa nato na nga nagatutok na sila sining mga radio. Good morning, gay.
1: Good morning.
0: Alright, sa aton pagbalik. Dugang pang mabalita tutukan nyo. Mga police report sa sang aton patrol. Kadulong sa aton sining pala tuntunan tutukan ina. Ito na pagbalikan makaligad ang pila ka mga pahanundo. Oras,
2: 5:07. XFM.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape. Ang tanan nga ginapangita ko anti-accident na anti-aging pa kag ang sabor kag presyo ay madaugid ja.
3: Sunfon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Sister
2: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa kleros ang nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: XFM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Val, may lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit!
19: Mag-Sister Pain!
20: Muscle fever?
19: Acute pain?
20: Kahit ano pang pain?
19: Basta pain!
20: Mag-Sister Pain!
19: Tanggalang pain!
20: Fast and safe!
19: Sister Pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sister Pain.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Sa aton nga showbiz balita. Hoy. Nagdala sa kalipay kag nostalgia ang Taiwanese boy group nga F4 sa ila mga Pinoy fans sang Sabaduhon yung 27. Nagpatigayon sang concert ang F4 sa Philippine Arena bilang kabahin sang ila Forever World Tour. Say lagin perform ang 2002 hit song Juboning Shikuni. Ikan sa bantog nga Taiwanese series nga Mature Garden nga ilagin bidahan. Gintamyaw man sang F4 members nga sa Nigerian Vanessa Wu kag Vic Zhu ang ila Filipino fans sa ila pagbalik sa Pilipinas. Atis ang ila pagpadulong sa pungsod, una nga nagpadala ang grupo sang 5 million pesos nga bulig para sa mga komunidad nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nagigo sa Mindanao sang Damlaglang. May mga taga diri sa aton nga naglantaw gid sining konserto. Kaga nagatalangison gid sila kay very nostalgic ko no. Si Shang-Chi, Nostalgic yun manay kay siyempre Shanshai! Ayoy! Sanchai! Ayoy! Napatay na abi si Sanchai eh. Siguro kung buhay pa si Sanchai na upod siya din. Mga katropa nga ito siya nga showbiz balita. Amboy Lugman nga ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Pera sang Glutacoji kag Virgin Coconut Oil kon VCO. Gabulig yagod mapunggan ang early signs ng skin aging o kon ang pagtigulang sang aton mga selula sa panit. Gabulig man ini agud mapaputi kag mapakinis sang aton supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin.

0: Sa ato naman yung sports balita, kuhaon liwat sang Boston Celtics ang serbisyo sang Filipino-American nga si Ron Harper Jr. Nagpirma sila sang panibago nga 3 ka tuig nga kontrata nga nagabalor sang $9 million. Ginbalibaran sang Celtics ang $2.6 million nga team option sang 26 anyos nga forward para sa 2026-2027. Agud mag-commit sang mas malawig nga deal. Maibaluan nga si Harper ang nag-average siyang 4.2 points kag 11 minutes sa 29 ka mga hampang sini sa iya pinakauna nga season sa Boston sa 2025-2026. Siya ang bata sang 5-time NBA champion nga si Ron Harper kag magulang ni San Antonio Spurs guard Dylan Harper. Mga katropang sports news, Buylog man nga ginadulong sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mera sa mga kakaglabuwas ka herbal extract nga popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Exciting Pilipinas! Alas 5:26, oras sa aton pala tuntunan. Ako dati ang leader sang F4MIG sang hindi pa uso ang Yuma. Alive! Ano meaning sang F4 raw? May gurayan, fang it for. Damo salamat sa inyo pag-upod garon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga. Tambay naman katropa para sa The Secret Sovel. Partner ko naging lamang sa technical side, katropang Jason Anono. Ako naman ang inyong sinialaga ng inyong anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Ang iniplatuntunan, Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo! Exciting!
1: FM. Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kakao center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms present.
3: Consult your doctor. Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyo po naturopathic practitioner. Mga kasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kabayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages, ano? At kung hindi po ganun kamasala niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo, address, para ma-acknowledge natin, ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, ha, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating po mga produkto dyan sa ating po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kaagad, makita nyo na kaagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ang ating mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar, especially our ultimate trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po, ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kakayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong ultimate trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas, ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng biglang pagbaba, ano? Biglang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, no, sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney. Yes, so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. E nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation ay gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to kapag ito ay nandun sa weak point. Asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos din na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O, messenger siya. Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na re-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha? Hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Di mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oo.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O sana naintindihan niyo yung medyo mahirap ipaliwanag
0: yung
1: to,
0: pero
1: simplified
0: nila.
1: Lang natin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So yan sa mga kababayan po natin ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Mm-hmm. Bibihira lang. Pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, eh, hindi rin basta-basta mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, eh, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease. Para po malalaman natin ano, kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated ito eh, partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung
1: ay
0: sarili
1: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad na naman, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus, na common yan sa mga taong may AIDS, o kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time, kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes, then yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances ano, dun sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Kaya kinakailangan nyo maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano, ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano. Kaya nga, di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit ay yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Mm-hmm. Na meron kayo nag-uumpisa na problema sa inyong pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Oo. Okay, ready? Dito partner, ang pinaka-simple lang naman yung kailangan gawin para maiwasan ito.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So, ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi lumala na bago pa makita. So ngayon pa lang, pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin na dapat nyong kaining masustansya.
0: Na yun. No? So, isa yan sa mga kaibigan no? na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin no? sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan. No? Especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan no? na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba dok, hindi mahilig sa gulay eh, no? Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ready made or yung mga madaling lutuin ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din ano?
1: Saka isang partner yung yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila matulog. Kasi yung katawan nila pwinersa na nila, okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan, kaya ganoon ang nangyayari. Kaya isa rin 'yon, kailangang iwas doon sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan, Doc, intended lang 'yan for
1: may specific purpose.
0: Emergency purposes, yes, ganoon. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon ano. Pero pagka kumbaga yung inaabuso, sabi pa yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya ng matinding komplikasyon at mga damages sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan ng malubha mga kaibigan no. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress dok ano. Okay na kailangan alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ng tawa, walang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress 'yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga dapat balanse, at yung pagtatrabaho eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nagkikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinanay. Ganun din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo, ganun din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun na ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang, anuman. Pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Tama
1: mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na ito, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, eh, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, eh, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, eh maka-cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no, ng atin pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan. Eh dapat lagi pong merong naka-reserva diyan. Especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha. Pwede mabili na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, at mo text line 0969 609 6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa Subok Na, at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit butika sa Jungkat.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zantone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zantone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zantone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Genvis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store.

0: Pinson Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store. At sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
1: The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranasang problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
3: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
2: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
3: Actually, yun na yung simula ng yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo
2: pa rin.
3: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin, isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin niya. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
2: Yes.
3: So, kaya yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
2: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
3: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo lang idagdag ng 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yan yung direct na para sa mata ninyo. Then yung 3 naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang persado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
2: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Doc, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Doc, na mensahe sa ating po mga avid listeners.
3: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
2: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Nga sumuli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagkalingin sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
1: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, sa Bugos nga Pilipinas, Lasay 7.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 29 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Pagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, mamumugon pilason matapos ginbuno sa banwa sang Maayon.
1: Headlines.
2: Mekaniko nga ani drug surrendery arestado matapos makuhaan sang armas luthang kag suspected shabu sa Dubalag.
1: Headlines.
0: Sa naman kanay OFW nga wanted sa kasong oral defamation arestado matapos giginserbihan sang warrant of arrest sa banwa sang Pontevedra.
1: Headlines.
2: Pito ka tripulante arestado matapos nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda sa separadong operasyon sa banwa sang Panay.
1: Headlines.
0: Tapis no naman nga si Chester Acuyong naangkon ang titulong National Chess Master.
1: Headlines.
0: Sa balita, National House Prosecution nagaulat sa pre-trial orders ang Senado antes ng trial kay VP Sara.
1: Headlines.
2: School safety hotlines kag reporting guidelines dapat bugos nga ipahibalo sa publiko ilabi na sa mga estudyante.
1: Headlines.
0: Sa balita international, Israel kag Lebanon nagpirma sa initial nga agreement matapos ang US mediated talks.
1: Headlines.
2: Sa entertainment news naman, Rina De Los Santos ang Cagayan ginkoronahan bilang Miss Earth Philippines.
1: Headlines.
0: Sa sports news, FIFA World Cup nagbalhag sang record sa kadamuon sa mga fans nga naglantaw.
1: Headlines.
2: Sa health news naman, mga doktor nagpaandam nga hindi dapat magdugay sang labaw 10 minutos ang pagtiner sa banyo.
1: Headlines.
0: At sa business news, maternity benefits sa mga hindi SSS member ginaduso. Oras sa Pilipinas, Lasay's Jess na sa aga. At garoon sa detalye na sa katon sinigit pang headlines, kaupod sang inyong mga newscasters. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kaaga ko naman si Katropang Joy Banagudos.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa atong mga balita lokal, pilason ang isa ka mamumugon matapos sa ginbuno sa sityo Kibang, Barangay Kinatuyan, Maayon, Capiz. Ginkilala ang biktima alias Arnel, 43 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang ginatudlo naman nga suspect ang ginkilala alias Raden, 46 anyos. Nag-residente naman sang Barangay Poblasyon Ilaya, lunsay sa nasambit nga banwa. Sandig sa investigasyon sang Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga samtang nagahigda ang biktima sa guwa sang balay sini. Nagabot ang suspect kag may nagluntad nga mainit kapag binaisay. Kag wala na magintindihan na ang duha. Rason nga hinali na lang nga bunot sang kutsilyo ang suspect kag ginbuno ang biktima sa makaduha kag beses gamit ang kutsilyo. Igo sa likod nga porsyon kag tiil. Ang nangkod sang biktima. Nasig naman yung ginpadangat sa Bailan District Hospital si alias Arnel. Agod madapatan sa nagakaigo nga pagbulong samtang a suspect naman ang nagpalagyo matapos nga makumiter ang krimen. Sa karong patayon pang investigasyon sa Maayon Municipal Police Station angot sa nasambit nga insidente.
1: Express Balita. Express Balitang Dugan. Balitang Salukan.
2: Sa tapadugang nga balita lokal, natigayon nga badakpan sa mga kapulisan ng isa ka mekaniko matapos nga makuhaan sang armas lutang kaginapatihan nga Cebu sa ginpitigayon nga Police Assistant Sugon Polas sa Barangay Santo Niño Dumalagkapis alas 8 sang gabi sang Hunyo 26. Ginkilalang arestado kay alias Joden, 30 anyos, may live-in partner kag residente sang Barangay Nagba Kwartero Kapis. Sandag sa impormasyon nagikan sa Dumalag Municipal Police Station, nakabaton sila sang panawag sa diing ginaligar nga may isa kalalaki nga ginareklamo nga armado sang armas luthang sa nasambit nga barangay. Bangod sini, gilayon nga nagresponde mga kapulisan kag nagpatigayon sa police assistance kadungan sang pagkandak sang border patrol kaupod ang anti-smuggling force kon ASF sa pagpanguna ni Police Major Ami Bulacanya o IC Chief of Police sang Dumalag Municipal Police Station. Pagabot sa mga otoridad sa lugar, ilan na baton or ilan na abtan ang suspect kagin paidalom sa body search. Dito na-recover sa iya posesyon ang isa ka 38 caliber revolver kag tatlo ka mga live ammunition. Wala naman ininsang may ginpresentar nga nagakaigo nga dokumento para sa pagpanag-iya o kung paghupot sang armas luthang. Dugang pa nga nakuha man sa iyang posesyon ang tatlo ka mga sachet sang ginapatihan ni Cebu nga nagasulod or nasulod sa isa ka kahasang sigarilyo. Ang nasambit ng mga sachet ang may kabugaton nga duha ka gramos kag may ginabanta nga market value nga 30,600 pesos. Ginpatagay na pagrikisa sa presensya ni Barangay Kagawad Dennis Lusaya. Dugang pang ginaligar mayaras ang kontra ang arestado sa lugar kag ginareklamo man nga nagpamahog sa pila ka mga residente antes ang insidente. Sa subong yara na sa kustodiya sang Dumalag Municipal Police Station ang suspect kag magapangatubang sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act kag ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Arestado man ang anay OFW matapos iginserbihan sa warrant of arrest sa Barangay Ilaya, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Moon, 56 anyos, kag residente sang Barangay Tabok sa nasambit man nga Banua. Ginagmendar sang korte ang 18,000 pesos nga piyansa para sa temporaryos nga kahilwayan sini sa kaso nga oral defamation. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag ginpirmahan ni Honorable Roman Almalbis, presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court 6 Judicial Region Panay, Pontevedra, Capiz nga napetsahan Hunyo 23, 2026. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa atong padugang balita lokal, arestado ang pito tanan ka mga tripulante matapos nga dadakman sa akto nga nagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda o kontrol nga wala sa nagakaigo nga dokumento o konpermit sa separadong operasyon sa kalalawran nga sakop sang Banua sang Panay sang tinalikdan nga Hunyo 27. Ginkilala mga nagkaladakman nga sanday alias Jeril, 32 anyos, alias Edwin, 42 anyos, lunsay mga boat captain, kaupo ng mga cruising nga sanday alias Victor, 29 anyos, alias Bobet, 48 anyos, alias Rogen, 46 anyos, alias Soverino, 27 anyos, kag alias Arnel, 31 anyos, galunsay mga residente sang Barangay Kasanayan na Pilar, Capiz. Nakuha sa paghinakop sa mga tripulante ang duha ka unit sang motorbangka nga nagabalor sang kapin 200,000, duha ka unit sang diesel engine nga nagabalor sang 30,000 kag complete set sang lambat nga gamit sa pagpangisda nga nagabalor sang 300,000 pesos kag maso kon minos 40 kilograms sang nanirisari nga mga isda nga nagabalor sang 8,000 pesos. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Menro LGU Panay ang mga nakompeskar nga kagamitan para sa nagakaigo nga disposisyon samta ang mga nagkaladakpan ang natalan ang pasakaan sang kaso nga pagbayular sa Municipal Ordinance Number 03-02 o kon ang Municipal Fishery Code Series of 2003 o kon ang illegal fishing.
0: Sa aton kitapusan nga balita, lokal sa kadako ang kadungganan para sa Kapis ang naangko ni Chester Acuyong sang Barangay Bilibili, Roa City. Matapos siya opisyal nga ginpasidunggan bilang National Chess Master sang National Chess Federation of the Philippines. Ginkumpirmar ni NCFP President Prospero Pichay Jr. ang paghatag sa mga titulo sang Hunyo 23 matapos maangkon ni Acuyong sang tatlong norm sa naglilain ng National Chess Championships na giniwat sa Dapitan City, Tagaytay City, kag Olongapo City. Pagi sining kadalagaan ng ikatatlo si Acuyong nga kapisnon nga nakabaton sang prestihiyoso nga titulo. Sunod kan Day Francis Oxon nga nagangkon sini sang 1999 kag Catalino Baby Pestaño sang tuig 2000. Sa karon kabahin si Acuyong sang UST Growling Tigers Chess Team kag padayon nga nagapreparar para sa masunod nga season sang UAAP.
2: Mga katropa, mga balita lokal ngayon na batian ng builog ng gradulong ang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ang isa kanan acidic o kan alkaline-based vitamin C nga nagabulig. Agod nga mapabaskog o kan mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong lawas nga mapakigbatuan ng mga viruses kag mga bakterya.
1: Express Balita, Balitang Nasyonal, Balitang sa Nasyonal.
0: Sa ito naman nga balita nasyonal. Ginalauman sang House Prosecution Panel ang pagpagwa sang pre-trial order halin sa Senate Impeachment Court matapos ang pre-trial conference para sa palabuton ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay House Trial Spokesperson kay Glenau del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Ano sambit kay mando ang magsumaryo sang paginun-anon sa tion sang pre-trial kag magatalana sang guidelines kag parameters para sa trial nga magasugod sa Hulyo 6. Ginpayag ni Adyong nga katuyuan sang pre-trial order ang mga pagathag kon ano ang mga stipulations of fact nga ginbaton sang magtimbang bahin. Agud pa nasig ang proseso kag magtutok lamang sa mga isyong ginabaisan. Ginklaro man sini nga mag-aagi sa Senate Impeachment Court ang mga wala pa masulbar nga isyu kag request halin sa duha ka kampo. Bangod wala sang otoridad ang Senate Secretary kag Impeachment Clerk of Court nga si Renato Bantog Jr. na magdesisyon sa disputed pleading sukun ebidensya.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
2: Sa atong katapusan nga balita nasyonal, nagpanawagan si Pinoy Workers Party List Representative Carly Gaspe sa Philippine National Police, Department of Education, Commission on Higher Education nga siguraduhon nga ang publiko, ilabi na mga estudyante, ang nakahibalo sa mga school safety hotlines kag mga patakaran sa pag-report sa mga pamahog o kung nagahilapit nga katalagman. Inang pangabay nga ginhibo ni Gaspe sa mga otoridad kag natungdan ahensya matapos nga madinalagon nga nabalagon labagan ang ginaligar nga pamahog sa isa ka minor de edad nga sa nakayo ng isa ka eskwelahan sa bahin sang Leyte. Suno kay Congressman Ligaspe, nagakadapat nga ipahibalo sa publiko, ilabi na sa mga estudyante, nga mga makaduluda nga pamatasan o koneksyon, mensahe kag aktibidad ng ila gilayon nga i-report sa mga otoridad. Dugang pa ni Ligaspe, nga kinahanglan mangin maathag ang pag-report sa mga suspicious activities o kung paghatag sa impormasyon sa mga otoridad ang hindi makabig nga ako kundi kabahin sa paghagay kag paghatag sang proteksyon sa kada isa. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold ang mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract nagikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina na makabulig agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Balita sa international.
0: Sa ito naman nga balita international. Nagpirma sa isa ka framework agreement ang Israel kag Lebanon sa Washington DC. Kasunod sa pilakadlaw nga negosasyon agud tapuson ang gamo sa tunga sang militar sang Israel kag grupong Hezbollah. Nagpirma sa nasambit nga trilateral document sang Lebanese ambassador Nada Muawad kag iya Israeli counterpart nga si Yeshel Leiter kapunan tiglawas ang United States sa State Department. Sino kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nakasaad sa kasugtanan nga pahanugutan ang pwersa sang Israel? Kapadayunon ang pag-ukupar sa Southern Lebanon kung mapaslawan ng Hezbollah nga magdisarma. Sa kapayagin siling naman ni US Secretary of State Marco Rubio nga magabulig ang Amerika sa pagpatuman sa kasugtanan pinaagi sa isa ka Trilateral Military Coordination Group for Lebanon. Pagatag man ang US ang mga resources lakip ang gilayon ng pagatag sang $100 million nga balor sang humanitarian assistance sa pagpakigupod sa United Nations. Samtang gintawag ni Lebanese Ambassador Muawad ang kasugtanan nga unang importante nga tikang padulong sa pagpanumbalik sang soberanya sang Lebanon. Mga katropang balitang international, ang builog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang isa ka ultimate protection yung suplemento nga mayara sang pinasay nga kombinasyon sa vital nutrients. Napopular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man ini sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Makabuli kag gud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kaga sa atin naman balita sa Patagas sang entertainment, ginkoronahan bilang bagong Miss Philippines Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos sang Balesteros, Cagayan. Ginpierde sine ang 31 ka mga beauty queens sa kompetisyon nga ginhiwat sa Malitbog Cultural Center sa Bukidnon. Pagabuslan sine si Joy Barcoma apang wala ini makaabot gani ang naghatag sang corona amo si Natalia Poskinova sang Czech Republic. Nakuha naman ni Prima Joy Alamban sang Isabella ang Miss Philippines Air, samtang Miss Philippines Water amo si Eliza Mildred Villarina sang Mandaluyong City. Nakuha naman ni Patricia Ann Nicole sang La Union ang Miss Philippines Fire, kag si Rovi Lane Eva Castillo sang Zamboanga del Norte ang nakakuha sang Miss Philippines Ecotourism. Si De Los Santos ang magapaindis-indis sa 2026 Miss Earth pageant. Sa din iyang tinguhaan nga makuha ang ikalima nga kadalagan sang pungsod sa nasambit nga international competition. Mga katropa, ang balita sa entertainment, ang builog ng gradulong sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayara sang Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil kon VCO nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kon pagtigulang sang atot nga cellulas sa panit. Ini man nagabulig agud nga mapaputi kag mapakinis ang atot nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga ara sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ito naman nga Sports Balita, naka-record ang FIFA World Cup sang pinakamadamang mga fans nga naglantaw sang isa kampang. Nibangod ang ampang sa tunga sa Ecuador kag Germany sa New Jersey Stadium ang nagbalag sang tumalanaw nga kapin 3.6 million. Nalabawan sini ang kapin 3.5 million audience nga naglantaw sang 1994 World Cup nga ginhiwat man sa US. Inalawman man nga mas magadamo pa ang numero sang tumalanaw samtang nagilapit ang finals. Sa diin sa karon nagahingapos na ang mga group stage matches. Mga katropa, nga atun sininga sports news, ang builog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa mga kakaglabuwasca herbal extract. Popular sa South America nga nagpapagsig. Nagpapabasig sa enerhiya nga nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kemisis, magtumargin lamang sa isa ka kapsula. Sigurado nga mas maganami. Mas magabako ng inyong relasyon kagang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni kini safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Mga katropa, sa atin naman balita sa ikaayong lawas, di isa ka mabala katropa sa mga masyamsaman sang tambay sa banyo. Well, mga katropa, nagpahanumdom ang mga doktor nga hindi dapat magdugay sang labaw sa 10 minuto sang isa katawo sa pagpungko sa inuduro bangod mahimo ini nga magdugang sang presyon sa mga ugat sa palibos sang rectum nga mahimo naman magresulta o kung magpalala sang hemorrhoids o kung almoranas. Sunod sa mga eksperto, ang malawig nga pagpungko sa inuduro ang mahimo man nga magduga sang pagpilit o constraining nga isa sa mga nagapangunang rason sang anal discomfort kag hemorrhoids. Madamo nga mga tawo ang nagatiner sang madugay nga oras sa banyo bangod sa paggamit sang cellphone, pagtan-aw sang video o kung pag-scroll sa social media. Apang sunod sa mga doktor, ang normal kag healthy nga pagpagawa sang higo ang nagalabot lang sa masamis sang pila ka minutos. Agad maprotektahan ang kaayuhan sang tiyan, ginarekomendar sa mga eksperto ang pagkaon sang bastante nga fiber halin sa prutas, utan, legumes kag whole grains. Pag-inom sang madamo nga tubig, regular nga pag-ersisyo kag indi pagbugong sa pagkato sa banyo sa tion nga makabatsyag sa kinahanglanon sa pagbuhin sang higo. Mga katropa, ang balita sa ikaang lawas ang builog ng Redulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himon sa malunggay, turmeric, ag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginpatamin sa maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalaka na mga katropa naton nga nagasupreher sang diabetes. Mayari manin sang Zantones nga isa ka antioxidant nagikan sa prutas nga mangustin. Gani mga katropa kakasa mga toxic kag i-cleanse ang atong lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patag sang negosyo, nag-file si House Senior Deputy Minority Leader kag mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sang hagna agodamiendaran ng Republic Act number 11210 kag mapasangkad ang coverage sang maternity benefits sa mga kababayenan nga nagatrabaho sa informal economy. Sa House Bill number 9904, may tigulong ang maternity benefit for women in the Informal Economy Act. Agating huha ini nga ipatuman ang one-time maternity cash benefit para sa mga babaeng empleyado kay ini katapos ang social security system. Napailo ini sang 44 kadlaw nga daily minimum wage sa rehiyon. Sa din ini nagatrabaho. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 29 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 35 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 83 centavos. Euro may baylo nga 69 pesos and 82 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 34 centavos. Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang builog ang gradulong zang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix sa mayaraman sang natural and calming herbal ingredients, kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kon marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits, a perfect blend a good ma-refresh ang energy, nagasuporta sa ikaang lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantun Gold Coffee Mix. Express Balita.
0: Direho bit mga katropa, aton sini mga natipon nga balita sumang adlaw sang Lunes, aton sini nga pagpangalaga diri sa Express Balita. Kaya ang mga balita ngayon na batihan ng builog ang ginadulong sa inyo sa matiklidad ng produkto sang Yes Talk Incorporated, ang Zantun Plus Gold,
2: Zantun Vitamin C,
0: Zantun Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Zantun Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Zantun Gold Herbal Tea,
2: Zantun Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Zantun Plus Herbal Oil,
0: Zantun Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ini mga produkto sang Yestone Incorporated mabakal sa mga leading drugstores natin nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, and subong man sa mga suking udang abotika sa inyo sining lugar. Nagmabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, magasunod na ang palatuntunan bulusay. Upon si katropan Joven Anisco, gani tutok na. Sa katapusan, mga katropa, kami nagid lamang ang inyo nangin tagbalita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
2: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
0: Good morning, kids, sa tanan-tanan nga nagupod sa aton sininga pagpangalagad. Sa mga nagtutok sila mga radyo, kagupod, kag siyempre, sa aton man sining Facebook live streaming.
3: Good morning!
0: Kag ini ang Express Balita.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes, to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: The Secret of Health.
8: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo!
3: Panalo ka!
4: Samsung Plus Coffee Mix.
3: Kape na?
4: Gamot pa!
3: Mabibili
4: sa mga butika.
6: The Secret of Health.
12: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Ang Soft Gel Capsule
13: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
12: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes, to health.
17: This is XFM 106.5 Rojas City.
16: Mga katrupa, exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ka Pilipinas, 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, pecha 29, sa bulan mga kabinan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye! Oy, good morning na!
1: Bullseye!
0: Bangon na! Oy, aga na ni, matamat na, labi na sa may mga trabaho, may opisina! Oy, sa inyo da!
1: Good morning!
0: Oh, ano pang ginahulat nyo? Nami pa to, di ba, rekuton? So, nami pa ginitulog. Pero subong adlaw sang Lunes, tapos ng pulo pahuway, mga kabyanan. Tapos na nga, tonsin nga pag, pag-relax. Oras na para magkayod na naman, mga katropa!
1: Bullseye!
0: Sa mga estudyante nyo na, pamukawa na, labi na may mga klase, subong agaho. Di ba? So, amat-amata na da. Sa may mga klase, last 7, may siyampa kaminutos ka nabilin para sa inyo. Para makaamat-amat ka mong hingagaw sa inyo sinitag sa tag sa ka mga klase sa subong nga aga. So, gani, amat-amat na da, ha? Kag sa mga nakabugtaw na, kaina pa. No, nakaluto na gani isang palamahawo nila ho.
1: Good morning.
0: Oy, kamusta anong tirada tada mga kabyanan sa pamahaw subong? No, anong kuanan ng ginakabisihan tada subong mga kabyanan sa kusina? Abi. No, palantaw bi isang inyo sini nga mga ginakwanda. O sang inyo sini nga ginaluto diyan. O, anong naluto nyo da, be? No, parang tawa man ta da, be? O, anong nami pamahawon subong? O, no, nami mahawon subong, tiya mo na eh, kung may ulo itlog ka dyan, di ba, may kung ano ka da nga pwede, kuan na, ala pangon paras pamahaw subong ah. O, kahit ti, kuan pa man ini, pitcha di piligro.
2: Oh, no!
0: O, ti guan na ida mga dilata. Guana da mga noodles. Oh, di ba? So muna subong kay ti oh, may isa pag adlaw para mga kabyanan nga mga kwan magsweldo. 29 pa lang subong. Oh, boss bang sweldo. Sige ah, dungang-dungang iyan na ida nga listahan stangge.
2: Ayoy.
0: Lipot to man bala. Buhay pa man magbala mag duha ka dupa.
2: Ayoy.
0: Oh, dugagi lang anay maton pag sweldo promise. Oh, pero kung kapila ka na magpromisa, ti base hindi ka nakasulit liwati. Kaya puro ko na lang da promise. Ambal sang nagabalidya si mo promises, no, are made to be broken.
2: Oh no.
0: Agay tiyoy.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Damo ka nakapromisa. Oh, may pa si Tyra kay paghambalya 150 tupa na dayon di ba Tyra?
2: Ayaw.
0: Paghambal ni Tyra, lipayon ta kaya. Oh, hindi ka gidya makwan, hindi ka gidya mag hinulsol, maturong gidyang kalimutaw mo sa kalipay. Good morning lang na kay Tyra Villanueva. No, oh, gapamahaw na siya ko no, bow, turta nga talong kag dayok nga ginisa. Bow, pirti ang pamahaw mo ba? Oh, makaguluba diet man ang pamahaw ni Kuanho. Ah, ni Tyra Villanueva, ti sige. Oh, muna, may dayok, may turta ka lang. As, oh, sasta pati daw pinggan daw dilapan mo kag.
2: Ayoy!
0: Oh, di ba latar mga muna, labi na ko ng pagluto mo sang dayok ng ginisa da, manamit namin. Ay, so, ang ibang ginapanakutan pa na baboy. Oh, ngayon kung ano-ano pa da, ang ibang ginabutangan sili. Ang ibang gani magdayok, ginakuan pa na, ginabutangan pa na mga kabyanan sang gata.
1: Bullseye! Bullseye! Oh,
0: para mas mananampagid, galingan mo lang gidnay, makakuan lang gid, makatawag na, makaguluba sang diet. Okay, so sige, ano man ang ginaluto nyo na, kaginakabalahan nyo sa kusina, padakuha lang ang inyo mga radyo samtang nagatutok na rin sa aton sininga pagpangalagad mga kabyanan. No, para at least, ha, bisya nagkakumod-kumod ka na bla. Anyway, ka nalulutoon. Ah, team, kusang malipatan mo man ko na, ah, may ginakabisihan kapag nga iban. Alright, sa aton sininga pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sininga mga suki, ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan sang aton palatuntunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining nga mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band.
2: Wow!
0: Kag syempre gina-welcome na aton dira ang aton sining nga mga suki dira sa Machodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki na aton dira ang mga negosyante nga nagaupod na dira sa aton sining nga pagpangalagad banwa. Kagsubuman sa mga bamula, kalda.
1: Good morning!
0: Kag sa tanan-tanan nga mga merkado publiko nga nasakupan mga kabinan sang 1st and 2nd District of Capiz. Kag syempre sa mga taga-talipapa da, nga aga man nagbugtaw, agod magbaligya.
1: Good morning!
0: Mayong aga lang da sa inyo. Ah. Sumuman, gagi na abi-abi tamara nga tonsin nga mga suki, nga mga katropa onliner!
1: Good morning!
2: Yeah!
0: Oh, labi na sa mga nagkatutok mga kabinan, pagi naman sa aton sininga official FB page, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, kag sa aton sininga secondary page, ano, ang XFM Rojas 106.5. Oh, paki-like and follow ining duha ka mga page mga kabinan, no? Para nga ti hindi ka po maulihi sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Automatic na, no, nag-pop up lang na mga latest post na ton ng mga balita, ang aton mga kabinan ng mga kwandira, no, mga breaking news, live reports ang aton sining mga katropa reporters. So gani sa mga katropa na ton dira, ano pang ginahulat nyo? Oh, like and follow na mga kaabyanan, ha? At syempre, no, hindi suportahan nyo man ang aton sining YouTube channel. No, para at least kung magbulubisyo si Meta mga kaabyanan, oh, may ara pagyapon ka muda sang kwan, may ara ka muda gyapon sang pwede lang tawan live sang aton sining mga palatuntunan mga kaabyanan. Paki-subscribe lang ha pagi sa pag-scan sang aton sining QR code nga naga-flash subong sa inyo sa tag-sa-tag sa kamang screen sang inyo sining mga monitor mga katropa. Pindutun lang ninyo ina, no? Then pindutun lang ang bell button for subscription. Dugay-dugay ibutang man na nato ng aton sining nga link, no? Sa aton sining nga comment section para kung tamad kayo mag-scan, pindutun nyo lang da ang link mga katropa para makasubscribe ka mo sa aton sining nga YouTube channel. Labi na kung wai ka mo da radyo sa inyo balay, no? Pero may smart TV, may internet. Pwedeng-pwede yan, mga katropa, no? Subscribe lang sa aton sini nga YouTube channel. Now na!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, ang oras na ito, alas 6:58, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby! Kay check na ito, pinagka-latest nga lakat sang panahon, direktamente mga kaabyanan sa aton sini nga pag-asa. Baloon na ito, ining lakat sang tiyempo na ito, kamustahon na ito, ining mga bagyo. Mga kaabyanan nga nagbulubisita diri sa aton, mga katropa, kaya sa karon matapos tong duha ka mga bagyo, nga nagabisita si Francis, ano ganin sunod sa to? Duha to ka mga bagyo, subong may ara na naman kita sang low pressure area, may LPA. Kagining LPA mga kaabyanan dawarin na ginayaw sa Philippine Area of Responsibility. Sibaloon naton mga katropa kung bala may chance nga mangin bagyo. Mga kaabyanan ang ining ginabantayan karon kag ginamonitor sang pag-asa nga LPA mga kaabyanan. Sinong ara sa linya naton na partner, no? Okay, ang nanganon ta ha ang aton sininga linya para at least makakuan man, no? Makaprepara man ang aton yung mga kauturan. Okay, subong aga maguom-guom eh. No, ang aton sini mga kabyanan nga mga nga kalangitan. Di ba? So may chance ayhan nga magtupa ang ulan. Okay, standby, ara na. Check na ton, dari sa ton sining pagpangalaga ng aton connection, nagikan sa national

0: Ngayong Miyerkules, itong low pressure area ay inaasahang nasa West Philippine Sea. Kapag nasa West Philippine Sea ang low pressure area o sa araw ng Miyerkules, mataas na ang tsansa na maging bagyo ito. Ang susunod na pangalan ng bagyo ngayong taon ay Henry. Yung pong habagat o southwest monsoon ay unti-unting humihina at unti-unting lumalayo sa ating lupa. At sa kasalukuyan, itong habagat ay naapektuhan na lamang ang western section ng Southern Luzon. Pero itong habagat ay inaasahang makakaapekto sa Mindanao bukas dahil sa impluensya ng low pressure area. Ngayong araw, dahil sa low pressure area, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Quezon, Bicol Region at kasama na rin ang Mimaropa. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, fair weather po tayo ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalat ang papawirin maliban sa localized thunderstorm. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa, ang buong Kabisayaan kasama na rin ang Caraga. Maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa low pressure area. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, ngayong araw, fair weather po tayo, maliban sa localized thunderstorm. At dahil sa low pressure area, ngayong araw, inaasahan po tayo na malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, at kasama na rin ang Dinagat Island at Surigao del Norte. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Masbate at Palawan. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro at Palawan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat, maging alerto at alamin po ang ligtas ng lugar dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Wala po tayong gale warning ngayong araw, pero paalala, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-uulan na ating maranasan na dahil sa low pressure area at sa habagat o southwest monsoon ngayon at sa mga susunod na araw. Ang araw sisikat sa ganap na 5:30 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzar D. Aurelio.
1: Alright, madamang ko salamat, Mr. Aurelio, nagikan sa aton sininga National PAGASA. At may kaangtanan mga kaibigan sa pinakalitas nga lakat sang panahon. Ining LPA, no, why chance magbagyo while nga rin siya din sa may Pacific. Diba, pero pagtabok niya ko, no, di rin na siya pa posible mangin bagyo sa West Philippines na. Okay, so the good news ina, ha, mga kaabyanan, kumagamoy na, no? So, white chance siya mangin bagyo. Pero, bangod sa sining LPA, oh, according sa aton sining PAGASA, oh, mataas ang chance sang pag-ulan, mga kaabyanan, sa subong adlaw. Okay, labi na karon sa hapon, no? May 95% kita nga chance sang pag-ulan. Amo na gani kun may mga sulugaton kamo, may mga kaladtuan kamo da karon, ha, mga kaabyanan. So, don't forget to bring your payong. Dalagid kamo sang payong kay alauna karon may 35% nga chance sang pag-ulan. Da kag pag-abot naman alas 4, tub-tub alas 6 sang hapon. Alas 4 may 30%, 50% ang tsansa sang pag-ulan alas 5 karon sa hapon, kag 60% naman karon sa gabi. Pag abot naman alas 7, tub-tub alas 9, may 55% nga tsansa sang pag-ulan, 60% naman pag abot alas 10 sang gabi, kag 65% alas 11 sang gabi. No, 70% naman ang tsansa sang pag-ulan alas 12. Sang tungang gabi, hasta na ina, alas 2 ang kaagahon, Martes. No? So, but silingon, doon ang maulan, ganyan buwas. Alas 3 ang kaagahon, may 75%. 70% sa alas 4, 65%

alas 5, top-top alas 6 o alas 7 isang aga, buwas Martes mga katropa. So, gani sa mga kwanda tonderan, sa mga mga katropa naton. O, dalagid pa yung ha, kaya labi na karon sa hapon mga kaabyanan, para diri ang mataas nga tsansa sang ulan. O, preparar na, labi na mga ginabaha-bahaan ng mga lugar. O, kung may mga kalatuan kamo karon sa hapon, kagadaw kwan man lang, hindi na magsapatos, hindi man lang ya daw kakuan gid nga mga okasyon. At cholo chinilas lang anay kay basi bahaan bla. Oh, budlay na. All right, amo na nga aton sining nga panugyan, kag syempre ang aton sining nga weather update dala naman sa Kalwan sang Santon Gold Coffee Mix.

0: Alright, kapi na, kapi na, kapi na mga katropa. Sa mga wife na nagkapangapi, sa mga katropa naton nga ti, nagbisi, abi ka ina. Oh, pulo pangapi na dyan ha. Oh, higup-higupa na, munigagat, magtulutaw high black. Ako, tistingan ko na kung busy ka, no? Timpla ka kape kung kaisa malingaan mo gid kape mo. Maglingat mo muna, sauce, malamig na ya ang imo sining nga kape. Oh, di ba? Oh, muna ako, kita mo kung nag-program ko di, why ko ga kape? Kaya di siyempre na, hindi ko wakal, no? Tapos aircon pa di sa announcer's booth. Okay, sana before ka mag-commercial, pag kwan ko, malamig na yan, hindi na yan mainit niya kape. Muna ka kung mga pay ko yan sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ginatapos kong program ko para masagamsaman kung ganyang kainit. So, kamuda ha, kamuda ha. O, pulo pang api na, mga kaabinan. Santon Gold Coffee Mix. Amuning trending nga kape, kag paborito na sa mga kapis nun, kag mga taga Roja City. No, ang kape nga may aras ang natural and calming herbal ingredients. May mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amargoso, kag himo sa premium coffee. That's why nga puno gid, bastante gid sa health benefits. May perfect blend sa kagagod nga ma-refresh ang aton si nga energy. Nagasuporta sa ikaayong lawas kag naghatag sang natural glow sa aton sininga panit. Plus pagid ang glutathione kag ang collagen. Oh, mayara pag ini sa mga gusto dira mapabilin ang mahini, mahimahimis, makinis mga kabinan ng ila sininga kutis. Wow! Oh, di ba mag Santon Gold Coffee Mix na. May kape ka na, energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa. So Santon Gold Coffee Mix mabakal sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Mabakal mga kabinan diri sa may bahin sang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drug Store, Grace Pharmacy. Aga pwede gid mabakal diri mga kabinan sa bahin sang tanan outlet sang Super K Drug Store. Dira sa First Pharmacy Miara man, kaga subong man, dira sa AB, AG, AGB Drug Store, sa may Kwanbla, Caldeo da, kag sa Army Butika, dira sa Banwas sang Panitan. So, Santon Gold Coffee Mix, ha? Ilawin nyo ang kanamit, kag ang mga health benefits. Kako nagainom ka mo sini, take note lang, hindi pag ihaboy ang kwan ha, hindi pag ihaboy ang empty sachet. Kaya pwede nyo na mapasakop sa aton sininga, Santon Rex FM libu-libong papremyo. Base mo pa rin kinainom mga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa magdala sa imo, sa kadalagan. 3,000 pesos weekly draw. Talago ang mga papremyo sa Grand Draw. Ay, base pumaldo ka pa sang 50,000 pesos sa Grand Draw, mga katropa. So, gani, sakdag na, inom na, pangapi na sang Santon Gold Coffee Mix, katropa. Another quality product sang Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, diri sa aton sininga palatuntunan, ang oras na to, alas 7:11, sa Ilohanta, ay nga unang gahugnat sa mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, sa aton sininga palatuntunan, unahon ta ring mga dalagko nga mga police report nga natipon mga katropa sa aton sininga mga katropa reporters, diri sa aton sininga pagpangalagad subong aga. Unahon ta report ni katropang Michael Inuslay, no? Taga Banwas ang Tapaso, no? Nga may ginapatihan, may diferensya sa paminsaron, ginlothang dito sa may GD Port, sa may probinsya sang Aklan, patay. E-check na ito ng detalye. Bali sa nga balita po sa ikatropang Michael Inuslay.
2: Live report. Live report.
3: Dead on the spot ang isa ka lalaki nga mayara sa nga diferensya sa paminsaron matapos nga ginaluthang, no, dira sa may bahin sa nga Puok GT Port Tacna 7 kagabi Hunyo 28 tuig 2026. Ginkilala ining biktima nga si alias Jonathan 34 anyos kag residente sa nga Tapas Capiz samtang ang suspek ang ginkilala naman sa kaya alias Junard 47 anyos kag residente man sa nga Barangay Puok Kalibo Aklana. Sa investigasyon sa Kalibo PNP nga antes na tabo ining insidente may ara sa nga bit-bit no nga kutsilyo kun sanduko ang ini nga biktima kag nagapinanghana no nga magapinanglabo sang pila ka mga pamatan-on no dira sa may bahin sang GT Port kag posible nga nagatulod sa suspek nga luthangon no ang ini nga biktima bangod kay nagapinang tripping ini siya no nga magapinang labo bala sang pila ka mga iya sini nga mga masugata nakaangkon ini sang pilas sa natuo nga porsyon sang akilid no sang iya sini nga lawas ang ini nga biktima kag konsidin na tigayon man nga naaresto ang ining suspect no nga nag luthang sini sa iya sa ginpatigayon nga hatporsot operation. Wala ma-recover ang armas nga ginluthang diri sa biktima nga posible kalibre 45 ang gingamit sang sining suspect base sa basiyo nga na-recover sa lugar. Kaga dito sunod rin ang ining biktima ang nagkadto dira sa may bahin sang Barangay Puok o dira sa may bahin sang GT Port kaupod ang iyaman sini nga mga pamilya man no bangod kay naga masami man sila nga nagkadto dira sa amo iya nga lugar. Sa karon padayon pa sini ang investigasyon sang Kalibo PNP may kang tanan sa sining natabo nga insidente. Balita na gikan dito sa may bahin sang Kalibo Aklan, ang builog ng ginadulong sa inyo sang dekalidad ng produkto sang Yesto Health Incorporated, ang Zanton Plus Herbal Oil, ang Balanyos ng may antibiotic properties mayon sa mga allergies, mga pangatol-katol, sa aton siningalawas bangon sa kombinasyon sang madamo nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslaya, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, panamong salamat katropang Michael Inuslaya. No, sa sining information, mga katropa, ang nabatian din sa aton sining pagpangalagad sa so, masubo-subo nga balita ini para sa, siyempre, sa iya sining mga himata. O, nga nagpalulong dito mga kabinan sa Aklan. O, tapos sa muning natabo, pero pamangkot na tonti, di nyo to kinuha ang binangon. O, nga ginabit-bit niya, kaginahana niya to sa mga tao to nga, kwan, di ba? O, kagining suspect, baunoy, ah. O, ayway, takabalo, base nakibot ni siya, o, ti, pwede niya mang guro madipensa nga, balo niya, ti, matyaga niya daw ala ara sa italita lang iya kabuhi. No, tani tiniil mo lang. Oh, di ba? Pwede mo man to tiruhon steel. No, para nga ti ma neutralize mo lang siya. No, nga hindi siya ba na maka-atake sa imo. Oh, hindi gani da pinakadabes da pinatawagan mo ni pulis, barangay opisyal. Oh, nga muning nag pangamot mga gabi na naghandol sang sining sitwasyon, kagaway mo lang gin na butang sa kamot mo no yung kasuguan. Di ba? O galing tiway man takabalo kung na nung sitwasyon gid dito nga managlabot gid sa punto nga ti siya nagiyan nagluthang mga kabinan sa sining biktima. O tiyabi ko gani pulis ang nakakuan sa iya, no? Okay gali iya isa man ka civilian mga katropa. At ibala na siya magpanabat sini kay ti nadakpan man mga kabinan, no? Sa ginpatigayon nga follow-up operation sang aton sining mga katapo sang kapulisan. O, importante na dakpan galing ang armas to, why niya na, o, why na ma-recover mga katropa. O, next time, may mga amo na, kung balaan nyo, bala yung mga parinti nyo nga may mga, kung ano, ilikawan nyo na mag, pabit-biton pa na, o kung taguon nyo yung mga hinga ni banda sa inyo, kay mabudlay na. O, at sinundi kulbaan, sina nga galakat-lakat ka na, tapos sana o niya kang handuson. O, hay kung may katod, yung kilalaya sa iya, no, tapos gulpe sa mga handos, ibang usapan na yan, mga kaabyanan. No, sa muling natabo, dira sa may probinsya sang Aklan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa dugang panaton nga balita mga biyan, sa ilo naman kita diri sa probinsya sang Capiz, high value o kung ining apat ka mga individual arestado matapos nga nadakpan sa aktong nagapatigayon sang illegal nga sugal dira sa may banwa sang Tapas. Sama konsubong ang kampanya sang aton sining police aw, no? Mga kabinan sa kwan sa illegal gambling activities. Oh, no, ano nga sugal ini katropang Elmer sa report.
1: Live report.
3: Arestado ang apat ka mga persona matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga sugal o kontumbo Karakros ah, sa barangay no, sa Antonio.
0: Hindi kauso pa ng tumbo sa bong.
3: Tago-tago lang katropang Jubay kay bawal na eh.
0: Oh, isang una 'di ba, sang gamay taga tumbo man ta no?
3: Sa iba ganyan sa terminal?
0: Terminal. Ang iba libang-libang pero may pustabi.
3: Oh.
0: Ay sa una ga tumbo-tumbo man ko sang gamay bla pero pustana sa tusong una 25 jis, no? Kagi kas na eh.
3: Kagi pero ang 25 jis na sa una sa lapi dako na na ya.
0: Oh, sa bagay.
3: Mga pulo na nakapiso subong.
0: Oh. No, ay pero ilaguro dagko ni.
3: Dako ni. Bali ang sa siningi patigayon nilang kwan matapos ni may nag-report ka tropang Juven iman kalabanan subong abi sa mga may nagatumbo ni sa subo ni nga kagabihon may namatcha no posible muna nga natigayon sila nga dakpan partikular sa bahin sa San Antonio Tapas pasado last Jes sa 55 sa nga gabi sa nga Sabado ni nga adlaw ang kilala ni mga nagladakpan nga Sanday alias Santiago isa ka senior citizen, 63 anyos, residente sa barangay Poblacion Tapas. Subuman si alias Roldan, 31 anyos, residente sa San Pedro. Si alias Jan Paul, 20 anyos, ka residente sa barangay San Antonio Tapasman. Si alias Jan, 21 anyos, residente sa barangay Taslan. Sakop man sa Banwasang Tapas, bolin laing ngili ni barangay ni apat niyo. Sige, nakuha sila sining paginakop ang tatlo ka coins na ginagamit sa pagsugal o kanining pion kag subuman 2,425 pesos nga bit money kag ang lamisa nga ila sining ginagamit sa karon natala na ini sila nga pagapasakaan sang kaso sa pagbayolar sa Presidential Decree 1602 kon ining anti-illegal gambling law kag sige po nagabapilin sila dira sa bahin sa Tapas Municipal Police Station para naman sa nagkaigo nga disposisyon. Balita, nagika sa Bibanwa sa Tapas, ang builog ang ginadulong sa inyo sa hindi kalidad ng produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Visionix Plus Soft Gel Capsule Mera sa Lutein, Vitacarotene, Vitamin E, kag Siasantin nga nagahatag agud sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa, para sa healthy nga bisyon, mag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Labi digid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Pwede ba ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye!
0: Madamang salamat katropang Elmer Estimar, no? Sa sining nga information mga katropa ho. Dakop sa tumbo. Oh, kay sa amin, aragin na sa mga namatyan, no? May nagapangayaw. Gapatumbo. Isa ko, labi na kong dalagko. Pusta? Sadya mo? Tubong-tubong ka lang daw, ha? Mga kaabyanan. Tubong-tubong ka lang da. Pero kung kaisa kung may mga namatyan, ginapulopasinsya, kumbaga ginapulopasugtan naman lang. Kaya kung isa ang tong yadi, pano to sa namatyan? Di ba lang? Pero kung nagtumbo ka mo da, no, nga sugalgid, tapos nagkupusta, way pa namatyan, way pa na ano da, ati kung nagid na yay, daw, hindi na naiya palipas uras, kundi si sugal nagid na yung tuod-tuod. Labi na dalag ko mga pusta, mga kabinan. So, pwede gid ka mo dakpon sang aton sine nga mga kapulisan. Tinglain da, nagalantaw-lantaw ka lang bla kung sino tong dako pusta. Ay, makwarta yung pusta, di ba?
4: Oh, no!
0: Tapos sa pag-abot sa pulis, ikaw ginuna bla, din ako po. Kalain guro na oh. Ah, kanto pang Jason. Nakakuan ka lang bala, Miron. Miron ka lang. Oh, pistawo, pistawo ha. Oh, eh, pag-abot sang pulis, ikaw gini ang inunan ako. Ay na, ano nga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, pagambal mo sa pulis, galantaw lang ko din, galantaw lang ko din, sir. Pa-promise, why, nagpamati yung pulis siya, nakpon na gini, basta ara ka na. Oh, di ba? Muna gani ko may mga kuhan, may mga sugal-sugal, parehasin na ako na ko sa inyo. Oh, likaw ka muna, kay base, meron malang kamo, kamo pa una, ah, nga ilupot sa prisuhan mga kaabyanan.
4: Oh no.
0: Oh, kundi inulsol ka. Oh, anong kaso mo, Meg? Oh, ambal sa sulod sa prisuhan bla. Meg, anong kaso mo, Meg?
5: Ako, Meg, Miron.
4: Ayoy.
0: Oh, Miron man.
5: Naglantaw lang kami, nagtumbo to sa amon. Meg, oh, ligo-linga ako, nag lantaw lang ko. Ako, ginuna din ako, siyang pulis, Meg. Tapos, gini, ita ko pang piyansa ko. Eh, mga upod ko to, nakapiyansa na ako na lang bilin.
4: Oh, no!
5: Amuti man ko, Migo.
0: Ayaw! Anong budlay si mo, Mig, gaiti. Uy, kagali kwarta. Tambay-tambay kita sa sugalan. Oh, meron ka malang gali.
5: Ba't gani, ah? Ako yan ako sunadahan siyang pulisya. Eh, gambal ko sila nga. Galantaw lang ko. Oh, gakuan mo lang ko to. Pangunyadi, tani, gambal ko to nga dito kataya sa piha. Kaya gina, para may bulo barato ko kung magdaog. Ah, tiyari sa mo nga. Ah, kit-kit rihas. Eh.
0: Oh, manasulo mo ng Antonio, ha? Nogay ka na lantaw-lantaw kami nagasugal da, mga kapwa mo driver da. Maton sawaya, maton bu. No? Kapoy magbiniyahe tapos mo sinugal ko mo diyan. Oh, di kay magtulo tambay kay base madamay ti mo. budlay na. Oh, imo kinitaan da kulang pa pang piyansa karon. Okay, sige, dugan pa naton nga balita mga byan diri sa aton siring nga pagpangalagad no sa aton nga palatuntunan. Oreo, series ang pagkinawataya. Oh, sa banwa sang dumaraw, may kawatan sang bugas. Dakop sang tag-iya.
4: Oh no.
0: Samtang sa ibisan, inugbulang naman nga mga manok, gintaban man sang kawatan, sospechado hulikam sa mga balita katropang Michael Inuslay.
2: Live report. Live report.
3: Iklo ang isa ka lalaki matapos nga ginkawat ang tunga sa paso nga bugas sa isa ka puluy-an taknala una 4 sang hapon sang tinalikdan nga hapon ra sa may bahin sang barangay Poblasyon Ilaya dumaraw kapis ginkilala ang tag-iya sang sining balay kag tag-iya sa sining tunga sa sako nga bugas sa kay alias Ricky Boy 69 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar samtang ang ginatudlo nga suspek ang ginkilala sa kay alias Justin 19 anyos kag residente sang barangay Imbang Grande Pasig City Iloilo. Sandig sa investigasyon sang dumaraw PNP nga nakit-an sang biktima ang suspek nga nagapagwa sa ila sining ugsaran kag may ginapas-an nga isa ka or tunga sa sako nga bugas kag nagsulod sa iya sining panghuna-huna nga daw kapariho gid sang sako nga may sulod nga bugas nga yara sa sulod sang iya sining puluy-an gani nagduda ini didto kag nagdali-dali ini siya sulod sa ila sining balay kag ginchikyar ang ginbutangan niya sang bugas apang didto kag nadiskubrihan niya nga wala nagali ang iya sining bugas didto sa iya sining ginbutangan
0: ang bulutangan niya ara pa
3: siya gwa kag ginlagas ang ining suspek nagsakwat sang sining tunga sa sako nga bugas kag nagpangayo bulig sa mga kaingod nila balay kay tiyalaw na sa hapon nagapahunay-hunay ng iban dira nga mga residente sila man sining mga panimalay didto kag nagabuliganay sila to lagas sa sining suspek samtang ginapas-an niya ang ining tunga sa sako nga bugas didto kag sa pila ka metros ang kalayuon nadakpan no sang sini nadakpan sang pila ka mga residente ang ining suspek no kag gina kwambla no gina-apprehend nila ini or
6: nga citizen arrest nila ini kagagilayon man nga nagpanawag sang presensya sang Dumaraw Municipal Police Station kagilayon man didto nga nagresponde sa lugar kay malapit man lang sa area man no katropang Joven kaga didto sang inusisa ini siya sang aton sini nga mga katapo sang Dumaraw Municipal Police Station nga kon sa diin siya nag-agi bala no nga porsyon sang balay at igin tudlo niya nga ti sa mayor man siya nga pirtahan nag-agi no sa balay sang sini nga biktima sa karon gindala ini sila sa may bahin sang Dumaraw Municipal Police Station ining biktima kag ang suspect samtang ginbawi na lang to sang tag-iya sa sini nga bugas no ang nintunga sa sako nga bugas ang iya sini nga bugas kag ti wala naman siya balak nga magpasaka sang kaso batok diri sa suspect kag ginhambalan na lang ini siya nga indi na siya dito magbalik sa lugar ang ining suspect kag kon magbalik pa siya dito pagapresoho na ini siya katropang Joven samtang sa dugang naton nga balita dakop maarna daan na huli ka man no sang CCTV camera o kon ining short circuit ta television ang ining isa ka mang ining isa ka persona kay ti tatlo ini sila no ang nag-strike sa isa dira ka farm dira sa may bahin sang barangay Kudyan Ivisan Capiz no base diri sa impormasyon nga aton sini nga nakuha nagikan man sa Ivisan Municipal Police Station nga ginadiskubrihan sang tag-iya sa sining manukan nga daw wala na nagatuktariok ang iya sini nga mga inugbula nga manok didto kag iya ini nga ginchikyar ang lugar no nga kon sa diin nahamtang ang iya sini nga mga manukan didto kag wala na no niya nakita ining anom tanan ka mga lunsay gid nga inugbula nga manok didto kag ginchikyar niya ang iya sini nga CCTV dira sa malapit man sa iya sini nga ginabutangan sang iya sini nga mga manok didto kag pagpatak alas sa 2 sang mag-aaga nakita niya no ang ining tatlo ka mga persona pero samtang ining isa di ang indi wala makwan indi ma or ining duha diri ang indi mamusrahan ang itsura pero ang isa diri ang nakwan gid natutukan gid sang sining CCTV camera no base diri sa impormasyon nga antes pa man natabo ining insidente sa tabok gid lamang sang sining farman nga ginkawatan sang mga manok ang nagligad nga si mana ang nadulaan man no sang masulusubra 20 kabilog man nga mga inugbula nga manok kay tidra nga daan sa may bahin sang barangay Kudyan Ivisan Capiz madamo dira sang mga farm no may mga pila dira ka mga manukan sa lugar kag didto nagpadulong ining tag-iya sang manukan nga si alias Dudoy dira sa may bahin sang Ivisan PNP agudto nga ti iga kwanbla iga balandra ni sa ila sining page manang ining itsura sang sining biktima susuno man diri sa information naton nga nabaton nga kilala ining nakita sa CCTV camera nga si alias Master no amo ni ang ila sining panawag apang kay ti karon ginpadulungan man ni sa aton sining mga kapulisan ang nahamtangan sini ni alias Master ang hindi makita no ang iya sini nga presensya so panawagan sa tag iya sa sining manok nga kon mahimo kon may mga nakakita no sa iya sini kag kon mabaligyaan sang sining mga manok ang hindi pagbaklon kundi nga i-report nga daanin sigida sa mga katapo sang barangay official sila sining nga barangay o kon sa mga katapo sang kapulisan agudto nga madakpan kag mapasabat sila sining nga ginhimo nga pagpangawat dira sa may bahin sa isa ka manukan sa may bahin sang barangay Kudyan Ivisan Capiz. Mga balita ng aton sininga natipon para sa 106.5X FM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, panabungan salamat katropang Michael Inuslay sa sininga information, mga kabinan, mga kwanho, mga kinawatay. No, mga kabinan nga involbado ang pila naton ka mga kauturan. No? So, kun naton sini nga lang taon ano, tagulutom na. Oh, Hunyo pa lang gani ang balnila kuno, ang bulan kuno sang Agosto ang tagkiriwi. Oh, pero subong Hunyo manog sulod pa lang tagani mga kabinan sa kuno. Sulod pa lang kita gani mga kabinan sa bulan sang Hulyo. Oh, subong damo nagabatsyag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Abi, pagbakas ka mo ya. Pagbakas, hindi ya bakas pangawat ha. No? Lain naman na iyang bakas nga na. pagbakas nga maka income la, no? Sang legal, hindi yung mga pinangawat, amo niya yung inyo da, no? Okay, so, te okay lang na kung hindi ka mo madakpan, ah, pero kung madakpan ka mo da, ti kung di pusa.
1: Pusay!
0: Okay, sige. Sa dugang panaton nga balita, mga biyan, diri sa aton sining pagpangalagad, no, sa aton sining palatuntunan, high value individual naman nga nakuhaan sang illegal nga droga kag armas dutang natigay na nga mapasakaan sang kaso. Sa follow-up report ni Katropang Elmer Estimar.
1: Live report.
7: Napasakaan na sang kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginakabig na high value individual nga nadakpan sa gingkasa nga drug by bus operation sa Barangay Tisa diri sa sulod sa Rojasen tinilikdan ni nga Bernice nga adlaw. Matandaan nga ginkilala ini nga arestado sa kay alias Herlex 35 anyos kag residente sa Barangay Lanot sa Kupma sa siyudad sa Rojas. Sa diin natigayon ini nga nadakpan pinagi sa operatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa isa ka sachet sa ginapatihan o konsang shabu nga nagabalor sa 3,000 pesos serbi bilang by bus money. Apang sa pagrekisa sa aton sining motoridad dugang diri nga nakuha sa paghinakop sa subject person ang sa pagigay unit sa 38 caliber revolver loaded sa duha ka mga bala kag anong pagid ka sa shay sa shabu nga ginabulbanta may kabugaton nga 55 gramos nga mayara naman sa standard drug price nga 374,000 pesos. Sa karon nagapabilin pa ni sa kustodiya sang Rojas City Paint PC Herlex para naman sa nagkaigo nga disposisyon. Balo-up report nagikan sa Rojas City Paint PC para sa 106.5 XFM News. Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Alright, salamat katropang kuan katropang Elmer Estimar. Sa tining nga information mga kaabyanan, no, tingala ka manggani na sa mga kwan, no? Mostly sa gakadakpan ng mga kalalakinhan. May manggani matres pero do di mo ubos-ubos ting mga kwan sang illegal nga droga ho.
4: Ayoy!
0: Di ba? Kag subong kun tawon mo, ahaw mga kun sa mga kwan pa mga yapot black. mga ordinaryo nga mga street level individual ba? Ang ilagi na kuan sumong binulto na. Basi kung hindi pa naton matapna ni mga kabyanan ning mga kuan sang droga di sa ton. Basi hindi ta makibot ulihi kinilo ng asyabo bisyan street level lang ha. Kinilo ng ang deal sang mga tunto nilaw. sang una kambal ko gani sang una sa amon. Panahuna namon sang una ha mga early years ko sa media. Makadako pulis, no? Makapulo, 15 ka mga small sachet pa na, elongated na, may small sachet. Grabe na ng accomplishment. Laka-laka ka lang kita sa unay, sa binulto ang asyabo sa pakuan mo. Isang una, pirmi man taga-upod sa mga raid. Pirmi man taga-upod sa mga bypass. Puro gin lang na yan mga kabinan, mga small sachet. Elongated, asa dira lang na, no? Pero sabong believe ko sa mga runner kag. Why cool ba bisyan magdala sang binulto mga kabinan ngati ako nang tawon mo ang drug law naton amended na na nga may a certain gramos ang shabu nga kun madakpan ka mga kabinan nan available na siya. Pero why not look? No? Why not look? Magdala sang binulto mga kabyanan. Okay nga man, why not look? Iti dugi-dugay, dawara naman gani sa guwa. Siling ko, anong problema? Anong problema? Ang layita? Nga mo na gani ang punto da nga gin amindyahan. No? ang laying na para ti kung dalagko na nga syabod dala mo kulbaan ka na kung hindi ka na magdeal kay dalagko kag was hindi ka nakagawa sa prisuan. Pero damo gyapon gagawa makita nato nakagawa. Oo. So din ang problema ang layi mismo o kung diba nga man nakagawa pa na sila ya amo na gina challenge naton pero may mga kapulisan naton no nga kung nagapile ka mo sang kaso kayuhan nyo kay kanugon karon ng effort nyo diba kanugon sang inyo paninguha da nga dugay-dugay ya inyong mga pinangdakop gangisi-ngisi naman si mo sa kitanay kamusdalan. O, gambal ang pulis nga. Doon din nakpan man. Doon din nakop man amon ni siya ng ligad tong mga binulan to. Doon nakop man din ng guha na saya. O, tapos gangure-ngure pa si mo. Blado dami. Napalon blastang kugo o. Oh.
4: Ayoy!
0: Ay nga man nagkatabo ina. Mga kabin, ano, mayad ang abogado sa piyak, iyaka pulis, lawlaw.
4: Ay,
0: oh, binulto na to sang shabu, pro, gwa gyapon. Noy de la Cruz pa rin yun, di ba? Dala ka ganyan matingala. No? Mga kabinan. Ambal ni Noy de la Cruz pa rin yun, dapat ibalik ang tukhang kagang double barrel para maubos na natanan niya mga drugista. Nagtagam-tagam gidman sila sang una sang time ni Duterte. Ah. Di ba? Nagtagam-tagam gidman, no? Damo ganin nag-mayo lawas ato sang una. Pero subong grabe. Matyagan ko do pinangbuyan sila Storello. Pagkatapos ang termino mga kabin ni Duterte, ang iba niya daw, kaya na nagpista sila Ilaya. di ba? Kaya mo na gani siling niya, hindi dapat di makabalik ang mga Duterte sa pwesto kay base kita naman ang tripingan. Sini gutom naman ta sini day.
4: Ayoy!
0: di ba la? Ayo. No? Amo na nga, hindi ka mamatingala kung damo galiho-liho. Subong kagdaw ga bangag kay...
4: Ayaw!
0: Grabing kwansang droga, mga katropa. Sige ah! Sa katapusan na ton nga balita, mga byan, sa Iloquetas, Banuas, ang Sigma, motorista, gamayan lang gido. Wow! Nabungguan sang L300 van matapos nga gulpi nga nagliko. Nanuman ka imo niya man. Oo, nagaliko ka muda. Sinyas. Kaga hatagid na ikitar. No? Hindi nga gulpihon mo lang. Ay, sus. Ay, kung nabungguan siya sa nagahuro-huro man itong salakyan. Kundi istorya ka na lang tani. Subong abe sa detalye sa balita katropang Michael.
2: Live report.
6: Maswerte nga wala malabot sang L300 van ang isa ka motorsiklo kag ang driver kag ang kaupod sining isa ka bata nga nagasakay sa tangki no sang iya sining motor matapos nga gulpi lang nagaliko sa nawala nga porsyon sang dalan ang isa ka motorsiklo nga ginamaniho siniya ang wala naging hingadlan nga persona matapos nga makitaan dito kag nagviral ining isa ka CCTV video nga kung saan din natabo ining insidente takna alas 3:58 sang hapon sang tinalikdan nga Hunyo 27 tuig 2026 makita sa video nga nagalikaw gulpi ang ining van agod nga hindi niya malabot ang ining driver sang motorsiklo kag mayo lang nakapundo no insigida ang ining motorsiklo no makita man didto nga daw gamay lang gid no siguro na mga duha ka dangaw na lang gid ang antad nga gamay lang gid ini sila nga nahagip sang sining L300 van no nga may gani kay naglikaw pakadto sa higad nga porsyon ining L300 van kay tiari na niya siya sa alagyan mo sang sining van nga ini so ining area dira palusot ini dira sa may bahin sang crossing mi anay no, palusot ang ining kalsada nga ini ang palusot na da sa may bahin sang banwas ang panitaan no, kun dira ka magagi. So wala niya sini sunod diri, wala niya matulupang dan mabatian man dira sa ila sini ginistoryahan nga wala niya matalupang dan ang ining van kay ti didto nga daan sa punta blind ano na nang blind spot no ang area. So didto nagpangabay man nga ti kinahanglan nga mangin alerto gid no sa dalan kag chikiron gid sang maayo bag-o magliko sa wala man ukon sa tuo agudto nga mangin luwas sa disgrasya. Matapos nga nag-viral ining video ginpahamtangan na didto sang barangay Tanod no ang area kag yara man ang presensya sang aton sini nga puso no sang sigma nga nagabantay sa amo iya nga lugar agudto nga malikawan ang insidente. So dako man ang pagpasalamat sang sining driver sang motorsiklo nga wala sila maabot sang sining L300 van kag kun naabot to sila ti makaluluoy man no ang ining bata nga iya sini nga sakay nga ara pa man sa tangke sa una nga porsyon sang iya sini nga motorsiklo. Balita na gikan diri sa may banwas sang Sigma para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, salamat Katropang Michael Inuslay. Daw ako na kulbaan to. May bata pa siyang dala, no? May angkas. Daw ako na kulbaan. May lang, ang banto ay dire-diretso lang saya. No? Oh, nang ngilihid. Okay, next time mo na ha. So, hindi lang ni sa motorsiklo, pati man sa mga nagakuan. Kung lang taon mo, abi daw, suludlon siya, no? Populated area. Kung populated area, medyo bahar-bahar man gamay. No? Para ba, kung natabo to, sus. Ginakuan mo, no? Ginakuan mo sining, ada kuan bala, inang kwento ka na lang.
4: Ayoy!
0: Oh, mangin kwento ka na lang bala o. Oh, kita nyo na o. Oh, gamay-gamayan lang kag. No? Bawa ko na kuha ng tumpilak niya sini. Ang ban nga puti ito. Daway man. Ha? Daway man patugsiling. O ba? Bala kay kondisyon niya prino kag. No? Bawa kung hindi.
4: Oh no!
0: Oh, may tatlo ka bulid-bulid. Guru na may ara ka kag.
1: Bullseye!
0: No, di ba? Hayo. So, dito na siya naghinay. Sang nagkamarasmas guro. Ganalain say. Okay, la 7:44. Diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Ninyo na batiyan ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa subong nga aga. Sa aton sining palatuntunan. Ang ining abahin, buylog naman niya ginadulong sa inyo. Sang... Santon Vitamin C.
8: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
0: Alright, sa mga katropa naton dira mga kaabyanan, subong balaga uso ang sipon naman kag ubo. Kaya chimpo na to, no? Depende mang guros chimpo. Labi na ko na kisa grabe init tapos gulpi maulan. Hindi, grabe init sa guwa. Sulot yung gulpi sa aircon. Kung kaysa, baw, no, kung mahina immune system mo, magamunin niya chempo na ton, dali ka ipinitrate sa mga viruses kag bakterya, mga kaabyanan, no? So, pinaka the best niyong obrahon dira, no? Inom gid ka mo sang Santon Vitamin C. Para nga ti biskan ano da ka virus ka bakterya sa takis lawas mo protektado kay mo ya no. So ang Santon Vitamin C isa ini kananasinik alkaline base nga klase sang vitamin C nga nagabuli gid agod mangin mabakod ang aton sini nga immune system adlaw-adlaw. Kung syempre pinasahi nga klase sang vitamin C kay halin sa mangustin no. So ang Santon coming from mangustin ina. So that's why isa ini ka powerful antioxidant, no? Kag hindi lang pag pabakod sang aton sini nga immune system ang iya sini nga dala-dala, kundi may araman ini sang anti-aging, anti-inflammatory kag iban pagid nga mga properties mga kabinan nga nagasuporta para sa maayo naton, para sa mas maayo nga pag-function sang aton sini nga lawas. So paim na ang bilog nga pamilya alin sa mga bata mo pagkadto sa tigulang, no? Para sigurado nga protektado mga katropa. Ang Santon Vitamin C mabakal naton sa mga suki nga mga butika, no? Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy, kag of course pwede niyo mabakal online paagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Prino, fot kag handbrake, full press gid mo. Kita mo di blado, dumdal sa pang kuan niya, buli yan, no? Okay, kung nalang-alangan ng Prino mo to, sumag-id lang to. Ah, ang tiog mo sa to, mo tong dalagan kay Eltre. Ti pusa-pusa, kagadaya, pusa kagadaya to ya doy.
4: Ayoy!
0: Okay, sige, hambal ni Solomon Antonio na may isina kung badakpan sa droga, ipatulon dayon ng droga sa badakpan kay para hindi na magbalik. Uyon-uyon, guro nila na Solomon Antonio. No, patulon mo sila. Ay, kundi sila mabangag eh. No? Hambal ni Noy de la Cruz na may isang time ni Tay Digsya kay daw naglinong gawa. Pero subong nga time, no? Daw dulce na lang ang balidyan ay kidroga. Gani sila sa eskwelahan, garuro. Like sa Maayo National High School. Di ba? Ang sa Maayo da, kamusta na ning kabataan da gali o? Nga nag kwanda? Nga nag halos magkalalipong na dasang sinuyop mga kabinan sang marijuana. Tiara daw do gina-rehabilitate anay mga tuntong kabataan ni. Ang pamangkot ni sino ni sa Ilada? Naghatag sinong source nila sini? Na-imbestigaran na nasa aton ng mga kapulisan. Di ba la? Noy pa rin nyo? Munang dapat nga mga hibaloon dira, hindi lang ka tamatapos mga kaabyanan sa sining pag-rehab-rehab sa mga kabataan nga ni. So dapat man gati tutukan kung sino ang ila sining source kagati. Basi bala kag hindi lang niya ang duha ka mga estudyante. Madamo pag ang mga estudyante ginapanghaylo nila para magsulod sa sining paghithit mga kabinan sang marijuana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Namini sila panitan buhi kag hiphapliton ka ikog pagi ho. Ining mga tuntun yung nagabulubalidya sang mga sang drogada sa mga estudyante, mga kaabyanan. Okay, sige. Alas 7:49, manamyaw kita anay, no? Diri sa ton sa nga pagpangalagad, good morning landa. Sa kay Ma'am Edna Aguilion Bores.
9: Good morning!
0: Ti laban ni aga pa nagabugtaw, aga pa nagaluto para sa iya estudyante. Aga man nagapangapi, aga man nga pagbugtaw niya sini, tapos niya ni pangamuyo ni Musimus gamay, kuha dahil saksakan kag radyo niya para makapamati na sa XFM. So, salamat Ma'am Edna Aguilion Bores ha. Sa kay Ma'am Susan Dolor sa Singapore, Ma'am Susan!
9: Good morning!
0: Okay, no? Kay Maria Gabeya Bermejo, good morning also. Salamat din sa pag-share ha, sa aton sininga pala tuntunan. Okay? Kagkay Tyra Villanueva, nga aga pa nagbugtaw, aga man nagpamahaw sang talong. Mahilig niya sa talong si Kwanyaw, si Tyra ho. Okay, no? Maki mo ka namin isang pamahaw niya kay na talong, ang torta, kagdayok nga ginisa. Okay, pasensyal lang kita, nagkatulo akong ilong. No? Kung palad, tani ni kwarta ni. Kaling ilong, laban-laban, basi si punon, tablao. Okay, Ma'am Sheila de la Cruz na nag-upod man diri sa ton sini nga pagpangalagad, no? Kag kay Ma'am Liza Digala. Good morning katropang Sir Joven Tortang ano ni Tamyos ang sudan, sang estudyante ko sir. Wow, hindi namin na nasa pamahaw. Di ba? Dali abi na lutuon ni, no? All right. Kay Rafael Digno. Torbo Digno, good morning. Katropang Lodi Joven, nakatutok kami di sa radyo. Sa XFM Rojas, sa Bullseye. Sige, salamat. Good, okay. Sino pa, Ged? Ang RD. Nini Bakas, Nini Dilatina. Salamat, Ged, sa pa-highlight, ha. Okay. Kaya si Ma'am Lisa sa niya, always gig ko yung tutok 4 a.m. to 5 p.m. Mga 8 o'clock, no? Ma-prepare na na, no? At radyo, kaya nag-overheat. Asus.
4: Oh, no!
0: Subong nagahulam lang ko radyo sa kwan, sa pinsan ko. Ah, kay Wyman sila yaga gaobra. Oh. Karon pa iya puli sa hapon. Ah, gahulam ka. Okay, so sige. Ma'am Lisa. No? Hulam-hulama lang daan na yan.
4: Ayoy!
0: Okay, sige. Kay Mads Winji Caril, kag kay pare koy Rog Ferrer dira sa may Banwas ang Sigma. Good morning lang daw. Uy, birthday gali isang bata niya subungo. Okay, sige, kantahan ta na karon ha. Sige, kay Kwan, kay Caril Ferrer. Sa bata na ni pare koy Rog Show kag Mads sa Weng, oy, sa inyo da, no? Kay Caril, happy birthday today!

0: right, happy happy birthday. Ah, saliwat sa kay Miss Caril Ferrer kag sa tanan-tanan nga naga sa ulog sang ila sini nga kaadlawan subong nga adlaw, no? So enjoy your special day. Okay, sige. Ay, by the way ha. Ikuan ko lang ni basi malipatan ko pa. Sa aton sering nga mga tagpalamati blak. Diri sa Roja City sa probinsya sang Capiz, basi mapa Roja City kamo. Today, oy ang Farmasya Benjamin, no? Kagang ang Farmasya Benjamin magasaylo na subong adlaw, no? Sa bag-o nila nga pwesto dira sa may bahin sang Rojas Avenue. Actually ara man siya sa Rojas Avenue pero mas nag-transfer siya subong adlaw sa mas dako, mas nami nga venue para maserbisyuhan pagid kamo sang maayo. Okay? Kaupo dira ang clinic, no? Mga katropa. Now, ang good news kadungan mga kabinan sa pag-transfer sang Farmasya Benjamin, no? Tibalantal damo na sila da mga suki, di ba? May freebies sa first 100 customers mga kabinan ang magbakal sa Farmasya Benjamin subong adlaw, no? Kaya subong 29, di ba? Subong adlaw tong pag-transfer nila. Ang bago nila nga pwesto dira sa Rojas Avenue. Ara sila dao sa kwan sa may tupad gid na natung-an sila sang Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Ara sila sa tunga, no? Okay, dali tultulo na, no? Ang bag-ong kwan dira nga pwesto karon or location sang Farmasya Benjamin again Rojas Avenue gihapon pero nag-idog-idog lang sila, no? Ara na sila da natung-an sila, di na kami magtalang ha, natung-an sila sang Imperial Appliance kag sang Pure Gold. Ara na bag-o nila da nga pwesto karon, no? O subong adlaw, umpisa subong adlaw. So again, kung sa first 100 customers, no? Mga katropa, ti may freebies. Ano mga freebies? Ay bakal kamo mga katropa dira sa Farmasya Benjamin subong nga adlaw. Ingagaw kamo nga makasulod kamo sa 100 customers ha, to avail sang sining mga freebies nila kadungan sa ila sining pag-transfer sa new location dira sa Rojas Avenue. Okay, so bisita na sa Farmasya Benjamin sa subong nga adlaw. Mata-mata kamo da, no? Kung may mga balaklon kamo nga mga bulong, balaklon kamo da nga mga supplements, balaklon kamo da nga kwanda sa butika, ti pasalubihan nyo ang Farmasya Benjamin. Aral sila sa bago nila nga location o bago nila nga pwesto sa Rojas Avenue, no? Aral lang sila da na patungan, ha? Kilid lang gid na sang Imperial Appliance kagsang Pure Gold sa Rojas Avenue mga katropa. So hinga gawa, mangin kabahin kag mga makaupod sa ila sininga first 100 customers para makaabil sang freebies. So kadto na sa Farmasya Benjamin. All right, sige. Panayon kita diri sa mga talamyawo na ton. Kay Lloyd Navales dira, no? Sinya good morning katropang Joven. Let's start our week, with the energy. Oy, dapat naman. Di ba? Hindi ka dapat magpaluyuluya Lunes. Dapat full of energy ka kahit tiyo nagpahuway ka Sabado Domingo, no? So depende na Lloyd din ako na anong ginubra mo sang Sabado sang kag Domingo. Ako Sabado nagpakapoy ko to sa shrine. Tapos kahapon nag-run kami da sa may SM mo. Pero recover man kahit tiyo nakapahuway man ta sang hapon. Di ba la, naka-relax man ta, mga kaabyanan, no? That's why nga dito pag Lunes, dapat full of energy ka na, no? Kaya naka-recharge ka eh. Alright! Sa kay Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning! Salamat sa pagtutok, kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Ahay! No, condolence galing, no, kay Ma'am Emso. No? Kay tatay niya to daw nag kwento sakto, no? Katropang Jason, no? Okay. Kay Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga, good morning also kay Ma'am Natalie Escalona Badole. Sa mga taga-barangay 5.
1: Good morning.
0: Okay, sige. Sir Joven, pa shout out lang ko diyan si Jenny Ann Salapar. Congratulations, no? Graduation nila kahapon, sir, sa Capso Dayaw, no? Gaginhel dito sa May Civic Center sa Roja City. Thank you so much. Okay. Sige, congratulations sa mga graduates, ha? Okay. Kalabi na dira sa kay Jenny Ann Salapar. Alright. Ma'am Anali Bukala Bakila, Aryo, bugal-bugal man eh, kay bata niya to, graduate to, pulis na to. Happy Monday, ha, Ma'am Anali. Kay Tay Musok Bering, kag kay Eric Bering.
1: Good morning!
0: Kamusta ang hamol awonda? Dumunog pista na kung kamo dyan. Okay, kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glenn. Mayong aga. No, kamusta mga taga Barangay 8? Alright. Sa again, kay Noy de la Cruz Pareño, dira sa maayod, niya nagatutok, diri sa aton pala tuntunan. Kay Tristan Yat Gulay, no, mayong aga. Kaga sumuman kay Monroy Ayayo. Good morning, katropang Joven. Always nagapamati sa programa mo. No? Nami guru tanan nga estudyante, i-random drug test, no? Antes pasudlo.